0: O sige, imo na ning akong irgan. May lang na ibuna sa imong iring sungkaban ba'y.
1: Atong ampingan o alimahan ang atong kalangkaman nga mao'y tinugdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, bili Pilipino ra.
4: A message of concern from this station.
5: Bebe, nakauyab naman kita karon bebe. Mag-menu na ta, bebe.
6: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kun mag-menu ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
5: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
6: Dili, bebe. Mumanchu ta og skwela. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugma nako, magpaabot jud ka.
1: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Iko regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas wala na. Upat na gyud kadlang wa na koy kuha dong. Kagdong na gyud among laton sudlanan sa bukas.
8: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunay mong isda o sa makitang dagat?
7: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na gyud kayo ang supply sa isda diri sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
8: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
7: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
8: Mao ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
7: Mao gyud dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
1: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
9: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta nag-
11: star, sikat.
12: Maimbon ta maghandos, pasensya ha nga dugay ta nakasugod sa tuang handos balita tungod sa brownout. O niya maghandos, mabalita na ta maghandos niya. Kanato nga balita karo, tibahibalo nga no commercial break, no sponsorship. Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
13: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong

0: o karon. Aniya kini tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
1: Kineng maong talamanon ng Handos Balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga sibyaanan nga mao ang 98.1 FM na Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio, og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio, mga sibyaanan nga mao tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Anya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Kasalang bayan sa lungsod Sayungon nagmalampuson.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: LGU Tayasan magpahigayon og official tryouts alang sa mga kun alang sa Buglasan Intertown Pickleball Tournament.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Samtang LGU Tayasan nagauhag sa pagpahimulos sa libre nga TISDA Competency Assessment.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Ingon man ang LGU Tayasan nagpadayon sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026 pinagi sa nagkadaiyang kalihukan.
0: Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: SSS Ewells Activity mobalik sa Tayasan karong Hulyo 28.
0: Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Gobernador Checo Sagarbarilla nakasulod sa top 3 sa pinaka-performing o pinakasaligang mga gobernador sa Pilipinas.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Libuan ka panimalay sa Negros Oriental nakadawat na sa unang trans uplift cash assistance.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Sa giholngan, duha ka gigatahapan nga tigpayuhot og illegal nga drugas gisikop sa baybay sa presyon samtang anaa sa 17 mil kapesos nga balor sa gidudahang sibo ang nasakmit gikan sa mga suspek.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Sa Mabinay, 19 News nga ulitaw gisikop sa baybay operasyon.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Mabinay lang gihapon, 11 News nga tinun-an naangol human maligsan og sakyanan.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Kinento 58 ka nakalapas sa ordinansa nadakpan sa Cebu Police Provincial Office niadtong Hulyo 20.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Cebu Gobernador Pamela Baricuatro niluwat og EO nga nag-umol sa CBMS.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Desisyon ni Escudero sa Sabuena giandam na sa wala pa magsugod ang impeachment trial.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Chinese ambassador gipatawag ni PBM bahin sa pinakabag-ong insidente sa Ayungin Shoal.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: PSSO Coral mukanta sa lupang hinirang sa sunan ni PBBM.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Iranian back nga Houthis nagpataw og naval blockade batok sa Saudi Arabia samtang US State Department niakusar sa Cuba og espionage kon spianas.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Aerial tanker sa OSG pamalhin dito sa Kungi pamalhin dito sa Israel.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Life size nga rebulto ni Rene Batambonia gipahimutang sa iyang alubnganan samtang Jordan Clarkson na kick out sa club sa New York tungod sa gubot.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Richard Gutierrez o Barbie Imperial nang hatag kung manghatag og ayuda sa Bicol.
0: balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Andos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mga kandos, may buntag ka na tong tanan, gikan dere sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
0: Andos balita, andos balita.
1: Adlaw karong Miyerkules, pit sa 22 ni mga bulan sa Hulyo, tuwing 2026.
0: Andos balita, andos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mga station manager ng Mausibus Ayan, Haniel Hato, o ban sa mga teknisyan nga usa-usab kadit nga si Bayrey Sorinio.
0: Andos balita, andos balita.
1: O manusab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boy X Labiog Karinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Miracle Pon Miracler Babor, Handos 38, Jiska Mikalio, o Handos 24, Abdul Karim Salis. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98, Bayrey Bay Liberati.
0: Ronnie Librado, Ronnie Librado. Andos balita, andos balita.
1: O Handos nakarin niyo sa mga labas o pinood ng mga balita, matagalun o unya.
0: Andos balita, andos balita.
1: Para sa Pilipinas, alas 8:17.
0: Andos balita, andos balita.
1: Mga kandos, sa repas kompleto ng sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, at tulad sa balitang showbiz, gikan sa Pag-asa at Bulletin, at unang ang report, ni Winner Forecaster, Sir Jen Michael Gilman. Sir Jen, kumusta? O may mga puntag, diha kanimo.
0: Andos balita, weather update.
1: Sa bago pa sa Star Radio, Andos Boyang, salas ni Andos Labio, sa mga balitang lokal.
0: Andos Balita,
3: live report. Kami lang ang mga bundaway ng mga sa presi, kapag tigayon ng pagkakaroon sa salang bayan, ng mga ng lunes, ulo 2026, dito sa bandin naman ayong hanggang seremonyas, ginamahan ni Pastor Absalong Kilat, yung lokal ni Presya, Honor of Arnold Lupayo. May tangkong sa pagsaksi sa kulupan mo sa sinisipan ni Alvin Samadjo, may sumayon ni Dapag Tugiran, huwag masapos ang mga bayan, lupa sa

napiliyon aron magpresentar sa LGU Payasan sa mga torneo. Alang sa mga kinahanglanon, ang mga 18 anyos pataas, kinahanglan mo sumite o voters certificate. Samtang ang mga 17 anyos mabos, kinahanglan mo sumite sa voters certificate sa Ginikanan. Kung wala pa sila, maestro isip botante. Ang mga stress o ang mga interesado na magdura, yawag nga isipite. Ang ilang 10 may napugantan ng kinahanglan dokumento. Nga to sa sports coordinator's office sa labing sa iyo na panahon.

Pertamina, pertamanan sebesar pertamanan empresado, o cualquier otro pertamanan individual, ganan perusa 7%, calidad para la pista, competency assessment, o perusa competency assessment, for certified workers, o CCW, scholarship program, la tipsa la cuenta ganan, ganan más a lanzar esta, nacional sabe que todo con éxito, con bread and pastry, production, barista, organic agriculture, production, animal production, a lanzar, ruminance, swine o poultry, chicken, driving, cabin train, muscle weight, dressmaking o tile setting, and competency con competency assessment, y pega yon sa, yon city, o comer city, a lanzar más gusto como papel, ganan silang, mundo all sam, yos, opus, payasan, o comunidad, gan private secretary, first chain, ayan, bilayin, aron, makapatol sa dugan ng mga informasyon o guia sa posisyon sa aplikasyon. Ipin mo manusap na kinilog ng assessment. Ito yung lamang alang sa mga nagkamanas sa testa training. Apan wala pa makapasis aron, makakuha silang national certificate. Sumala sa lokal nga pagkamanan sa payasan ang pagpatun ng testa national certificate. Usa ka ng ganong lakan aron, makapapatuod o mapatunan ang kanas sa usa ka tabante o mapalapad ang kahigayunan sa pagangkon o mas maayo nga trabaho o panginabuhian. Nagpadayon ang pagsaulog sa nutrisyon man 2026 sa lungsod sa Tayasan din. Malipayong nakikuban ang lokal nga pangagamahan sa Tayasan. Ubus sa pangunan ni Mayor Susano Antonio Bimbo de Roberto III sa tibok nasod nga kampanya. Inunay tema, nutrisyon o kalikuban atong ampingan. Sumala sa lokal nga pangagamahan ang baong silbasyon. Nagtumong sa palikon sa kaibalu sa katawan. Pahin sa nutrisyon, pagkatiman sa kalikuban, pagpangandam sa patok sa mga kalamidad, pagpalambo sa pagkiusa sa komunidad. Ilagi sa nakalaing kalihukan atol sa bulan sa Hulyo. Pagkaro nga adlaw Hulyo 22 ug 23, ibigayon ang high school effects ng mga punting sa pagpalambo sa kaibalu o kandam sa komunidad. Pahin sa disaster preparedness o emergency response. Samtang sa Hulyo 24, ang lecture on nutrisyon and environment of Notre Quispe alang sa mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o Forbes ikan sa mga barangay sa mga mataw taong magtuhaw lagi ang upan pang mga inahan ang mga kalihukan pagkakamalahon sa Tayasan Primary Care Facility sa Hulyo 23 ipigayon sa ang besitiyo gulayan sa populasyon sa pagkikitang sa Department of Agriculture isang kumahin sa kampanya sa food security o pagkakamalahon sa urban gardening pagkaman kung pagkakamalahon ang selebrasyon sa Hulyo 31 pinagin sa Culmination Program diin matapok ang iklan nga sektor alang sa Jingle Contest nga gipasigdahan sa Local Youth Development Office mga presentasyon sa mga cluster sa lokal na pagkamanan o mga nasyonal nga ahensya ikaman ang Zomba Dance Contest ang tibuo kalihukan ipasigdahan sa Tayasan Primary Care Facility o sa pagpagunan ni Municipal Health Officer Dr. Ramirez Jeng Sumiga uban sa suporta sa lokal nga pagkamanan sa Tayasan kag ipaguhan ni Dr. Roberto o mga kaabag nga ahensya sa gobyerno usa gyud ang tanan nga tibuo nga mapel sa mga kalihukan aron dungan nga mapalambo ang gusto motivasyon pagkatiman sa kalihukan o pagtukod sa mas inso mas luwas o mas likod nga komunidad. Balitang lokal, dos balita, dos balita. May balita alang sa tanang mga miyembro sa Social Security System kon SSS o sa tanang Tayasanon. Mabalik ang SSS Awards activity din sa lungsod sa Tayasan aron mas mapadali o mapadaol ang nakalaing serbisyo sa Social Security System ngadto sa publiko. Sumala nila ni Human Resource Management Officer Tu o Peso Manager Chris Ramirez o Local Youth Development Officer o Lido Channel Inisio ang mga kalihukan ipigayon sa Tayasan Municipal Tonic Post karong nga umabot nga Martes o Liyo Matutso sugod sa lasdumis buntag ang tuwas sa sapon. Ato sa mga kalihukan mahimong nga pahimuslan sa mga miyembro o sa publiko ang dagang serbisyo sa SSS sama sa pagkuha o SSS number, pagparehistro o pagreset sa My SSS account, pagkuha o payment reference number o PRN, pag-apply o salary loan, pension loan o loan restructuring program, pagpa-enroll sa disbursement account o pag-file sa debit claims, pag-update sa record sa mikro, imuman ang annual confirmation alang sa mga pensioners. Usa gyud magdala ni Ramirez o kinisyo ang tanang payasanon.

Або о, масло огня сервісів, я дуже сама там Пілипіно. Sa administrasyon sa pag-onsa responsable transparente sa bisyo ay nakasentro sa katawan. Gayon sa matusap ang tanang negosyo sa mga programa o inisiyatibas sa probinsya. Balitang

Arias sa lalagyan tumong sa programang Amatapangan ang mga kabus ng pamilya batok sa ito sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ubus sa AFLF ang matagligan ng paglalay. Magdawat sa 2 mil kabisos patagulan. Sugod kayo ng Hulyo hangtod sa Disimbre. Inasigusap sa DSWD ang mga bilisaryo na mag-able o chika sa account aron mas dali o efisyente at magdawat sa musulad nila ng cost assistance. Alas sa Pilipinas, alas 8.33. Sa detalye na sa mga police report. Nasutob sa kapulisan ang duha ka lalaki atong sa ginusad nga may nasumisyon dito sa barangay Hibakiyo, Gilingan City, Negos Mental, at Nagabingo, Hulyo 20. Ang mga narapan nilang ang 42 anyos nga manikurista, insan sa sitio, dalakit barangay Tabon, Riyabuso, o 35 anyos nga lalaki nga mulapi usap sa naso yung narapit. Sumala sa kapulisan ang operasyon kipigayon sa City Drug Enforcement Unit o CDU sa Gilingan City, uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Unit, Kontria, na tuhan matupa

0: sa mga programa sa gobyerno. Gibasihan sa EO ang Akta Republika number 11315 kon Community Based Monitoring System Act nga nag-institutionalize sa CBMS isip usa ka importante nga kahimanan alang sa evidence-based planning, program implementation o poverty monitoring sa tanang siyudad o lungsod sa nasod. Gitumbok usab sa mga balaod ang Philippine Statistics Authority kon PSA maoy nag-unang implementing agency sa CBMS o garunay responsibilidad sa pag-koordinar sa national agencies o local government units aron masiguro ang luwas o efficient ting pagpaambit sa datos.
1: Balitang regional. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Handos balita. Handos balita. Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal, desisyo de Escudero sa Sabuena, giandam na sa wala pa, magsugod ang impeachment trial. Alang sa kompleto detalye, atong dawaton report, ni Handos 38 Boyax Labio Cardinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasige Handos ug Labio sa mga balitang nasyonal.
1: Handos balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dagan na lamang pimpunta ko sa mga masugit pa minaw. Sumala sa tigpang maabasa sa init impeachment court nga si Atty. Reggie Tong huli itong Lunes sa gabi, Julio 20, nahapit ng mahuman ni Presiding Officer Francis J. Escudero ay ang desisyon bahin sa mga hangyo sa prosecution alang sa subway na bisan sa wala formal nga nagsugod ang impeachment trial na itong Julio 6. Apan giuktaban niya ang pagpagawas ni ini aron mahatag ano gigayo ng mga oral argument o konsultasyon uban sa mga senador judges. Gipasabot ni tungol nga hangyo sa prosecution alang sa subway na nalagip na sa ilang pre-trial brief. Hinungdan nga nag-andam si Escudero o resolusyon isip kabahin sa naan ng proseso. Bisan pa rin na iyang namatikdan nga giuktaba ang desisyon humanggipay balo ni House Prosecutor Representative Jill Jugno ang korte nga nagpasaka ang prosecution ng bagong hangyo alang sa subway na. Nangayo sabang dipinsa o kopya sa bagong motion samtang ang pinagas senador nga maghukong misugyot nga paminahon una ang mga oral argument. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio alang sa sibiyan ang imitinugdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ko niya Tres Handos Rinda Utso Buyaks Love you Karina
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Gabe Hebalo sa Malacanang nga ang Philippine Charity Sweepstakes Office kon PSS o Coral maoy mukanta sa nasudnong awit nga lupang hinirang atol si kalimang State of the Nation Address kon Sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong Hulyo 27. Ang grupo sa PSS o Coral maoy mahimo nga Grand Prix Champion. Kon maoy nahimo nga Grand Prix Champion sa 2026 Korea International Choir Competition diin gipildi nila ang 40 city kauban ng mga grupo. Ibutiag ni Presidential Communications Office on PCO Undersecretary o Palace Press Officer Claire Castro nga walay sikat nga personalidad o celebrity nga mao'y manguna sa maong kalihukan tungod kay gusto sa presidente nga simple lamang apan dungganon ang suna. Dugang paniya nga ang in-house team o ang RTVM maoy mudumala sa pagdirect sa suna sa presidente. Bisaad si Castro nga ipambit dayon ang dugang mga detalye bahin sa suna sa presidente ngadto sa Malacañang Press Corporation.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:24.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang international. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Iranian back nga hawtes nagpata og naval blockade batok sa Saudi Arabia samtang US State Department niakusar sa Cuba espionage. Alang sa kompleto ni Talie, ato daw ito ng report ni Handos 42. Handos Icon, gikan sa lawak balitaan sa Star Radio Tayasan. Handos 42. Lasige Handos, ug love you sa imuhang balitang international.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
3: Daan salamat, Handos 28, sa mga suking tigpaminao. Nagpahibalo ang Iranian-backed nga grupong Houthis sa Yemen nga ilang gipatuman ang dinalian nga maritime embargo o blockade sa karagatan batok sa Saudi Arabia agigbalo sa giingong madaog-daogong pag-blockade sa mga dunggoanan sa Yemen. Naitabo kini human na putol sulod sa upat katuig na paghunong sa gubat tungod sa pag-atake sa Saudi sa Sana'a International Airport. Tungod sa maong hulga sa Bab el-Mandeb Strait, nabalaka ang international nga merkado kay posible kining mupakunhod sa 7% nga supply sa lana. Hinungdan nga misaka sa kapin $90 matag baril ang presyo sa Brent crude. Sa laing bahin,
4: this is Amapola Broad.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Balitang Internasyonal. Oras sa Pilipinas, alas 8:46.
2: Balitang Sports. Handos Balita.

0: bag color violet anahulog sa may alasays antak na sa buntag niya itong Huli 20 diya sa karsada sa Dool sa Noruel paingon sa kang ad, kang kunigitawag o kang kaandog kabulutan. Amang pakbag aroon ay sulod nga
1: national ID, voters ID o kasi sa pasasimil kapisos alag sa makita iyan ng kwarta o aroon na pay gamay ang importante mawang mga ID gato lang gamit sa star radio tayo sa nabibaka sa

pasis. Kalau kena bantu ulamun sa LGBT sa pagkatalan si Municipal Executive Private Secretary ayon binyari para sa tugang pagposiso. Ayon nga matangan mga libre, ayon nga pag-assist sa PISDA o sa programa sa Competency Assessment for Certified Workers o CECW Scholarship Program. Uliya, ang katong na-training lang sa sama sa bread and pastry production, barista, organic agriculture production, animal production para sa ruminant swine or poultry, chicken, driving, carpentry, masonry, dressmaking of tile setting. Pwede mga manhan niya sa news office o pagkita lang si Municipal Executive Private Secretary Ayan Villarin. Aron nga matapangan mo, nga makapasis mo, nga libre. O niya, at ang klarong nakatulang nga training sa TISDA, nga wala kapasis, ang maka-avail ini, mga bay o mga kandos. Ang payasan primary health facility uban sa LGBS na primary kayukan sa nutrisyon man ay paruhan kayo nila ni Municipal Health sa Dr. Abilas Otsiksuniga o Bion Demokrito. Ang makalukan magkinikang mga lawa, Huli 23, ugma, doon sila Rescue Olympics at paruhan po sa ni MDRRM of Ramiel Bordario. Samtang sa Huli 24, iligay ang Nature on Nutrisyon at Environment o nga Trek Pismic alang sa beneficiaryo sa Pantawi Pabila Pilipino.

celebration dari sa food security o urban gardening. Dahil po saan ang tumukulan na celebration pinagi sa coordination program sa Huya Prende Uno. Hindi sila nga coordination program yunay jingle contest na pagsigahan sa local youth development office. Kaya paruhan ni Laido Channel Inisio at mga presentasyon sa cluster sa lokal na pagamahanan o sa sinang pagamahanan ingaman Zumba Dance Contest. O niya, kinong mga kalokan Tuzbon, gipsigahan kini sa Payasan Primary Care, o Payasan Primary Care Facility na paruhan ni Municipal Health Officer Dr. Jinsuri Gagalban ni Dior Bimbo Alberto. Ay, balita alam sa mga tayasan, kasi magbibigay ang suran nga karong nga Holyo Matiokso. O balik sa mga tayasan, nataka-SSS alam sila nga laing Ewells activity. Ang ipigay yung dihak na sa Payasan Gabay Kuwait. Magsugod ni, hagikan sa alas 9 sa patag, ang tuwan sa alas 3 sa puna. Pero ini, sila si HRM Auto, Office Manager, Rice Manager, kaman ni Local Youth Development Charge, General Inisio. Samtang, ay balita sa katawahan sa unang distrito na nagitong dinurig, hambing, doon ay pamilya nagihambing na katarak. Hala, ay magkabalaka kayo matagulan, doon ay napulo ka mga katarak patients ang mabuhan sa IR Foundation. Magabay magkado sa mga ganito lang mo, at doon ito sa Lalbertad, palista mo dyan sa Lalbertad Primary Care Facility ni Dr. Ginim Sagnit Palaga. Palista mo, ang matagulong bisna sa opisina, dayon, agatungulan mo na palista, ay nung palista kayo, walang matawagan mo kayo, matapagpasyan tungkol na lista, arong nga, mabuhan mo sa inyong katarak. Kapilan po ito ni, lapo nga, hatag matagad, arong na balatian nga, trigim. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning, Idol. Good morning,

0: Bulacan. Ay, usa ka mahimsogon na mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago nung Saba. Live edition mga higala ng atong programang Kasayuran. Sa mahayong mga pagpapasukos ka, uban ka nun ay Dog Hands Lima, no, mga higala. Sa inyo mga paborito mga CBR. Ang ito ang mga higala o sa mga consumers na naagaroon sa mga leading na mga drugstore. O nga, tanunay mga higala, gainom, gagamit. Kung sa ito mga higala, kung sa ito mga viewers by Facebook mga higala. O, tanan na ito ng mga consumers na naka DTX 500 o naka D3 Bio.
1: Hopefully ha, nga naata karon mga higalas kay Sug Gabaskog sa panglawas. O, layo ang lawas mga higala sa mga sakit o balatian. Hopefully nga nainom na ang D3 Bio. O, kana. Diba galim tanong sa mga higala? Ang ato ang mga products na available sa mga leading ang mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Ining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hands Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: By the way, diay sa kanto mga may mga concern ng pangunta na hello sa itong mga viewers via Facebook ha. Live mga higala. Asa man nabot itong pagsibya karon sa mga kapuluan sa Visayas ug Mindanao. Atong mga viewers via Facebook, hello ninyo dira. Hopefully nga naamo kanunay kahimsog. Kabaskog sa panglawas. And of course, naka-klinika DTX 500 na. Para nas may mga diabetes o may mga insomnia kana may mga high blood mga higala. And of course ang ato ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C na usab nis mga butika. Then kanto may mga concern ng pangutana, liyo kong send mga higala sa ato mga linya sa cellphone sa 0981 654-8967.

0: na ko ha, 0981-654-8967. Muna itong text line. Kanto may mga concern, may kalabutan, mga higalas panglawas. Liog kong sen. Kaya itong tagaan ng pagtagan. Lalo dito maglangay mga higala, isguta na ito ning kuan. Kaning pipila ka mga punto mahitungod aning arthritis. No? Arthritis. Aray agi-agoy. No, magkaedad na, magka-arthritis na. No? Kaling arthritis, mga higala, daghan ng klase. No? Kanya, pwede ni siya nga mag kosog problema sa mga joints nato. No? Na gitawag nga osteoarthritis, gout arthritis. So, ang arthritis mga higala pag panahon sa tingtugnaw. Oh, bugnaw panahon. Or naa ka sa bugnaw nga lugar, pwede ni siya nga musakit, ngol-ngol. Mura bag gagahi mga higala nga to ang mga litid, mga joints, gagahi mga higala. Lisod nga ilihok, no, mura ga frozen mga higala nga to mga joints. Kung bugnaw ang panahon, or naatas bugnaw nga lugar. Wani siya, magsakit. Arthritis ka. Ang ato mga kamot, tiil, mga higala, labi na giyon sa iyos muntag. Oh. Ang osteoarthritis, muna isa usa ka klase sa problema sa arthritis, mga higala, nga daghan sa mga tao, eh, makabato ni ini, labi na giyon kung magkaedad na. Osteoarthritis. Pwede ni mga higala nga maghatag kabalda sa tuang buluhaton kadaan now. Maglisod na magkaglakaw. Oh. Magyuko, lisod na ka. Imong kamot. Ngol-ngol na. No? Magsakit ang mga joints. Unang-una, kung naagyo arthritis, kung bugnog yung kayong panahon, eh magsuot ta og medyas, magpajama para dili malamigan mga higala nga to mga kamot og tiil. Nga moy usas mga rason nga mo atake kining gitawag nga arthritis. Jacket kung bugnaw, no, kung moadto kag mga lugar nga bugnaw, magjacket, kung mahimog yun dapat, no. Likay gyud sa bugnaw nga mga lugar. Pag mata sa buntag, mag-exercise. Hinay-hinay o ganang stretch ang mga tiil, mga kamot, no? Bisag 30 minutes lang na, kaya guro na sa to mga nanay, mga tatay, no? 30 minutes lang, hinay-hinay, bisag maglingkod lang, tindog, no? Naalang sa kwan, dili na magkwan. Dili na tong, kung di yun kaya, bisag naara sa lingkuranan, at least nga mag-stretching-stretching, na. Naroon nga kanto mga gagahi, no? Nga mga muscles, mga joints, mga higala, eh, magkuan to. Malihok-lihok, aron mga ma-circulate ang dugo. Kung lako po kaayo ta, medyo may pagkatambok yun ta, eh dapat magbawas ang timbang. Para nga, ligon ang tuhod. Kaya the more good nga bugat ang lawas, mas sakit ang tuhod. Ngol-ngol kaya na yung pressure manggod, bugat ang lawas. Merita mag-adapt o kuan ka ng hot and cold. Compress. Pwede magbutantag hot water bag, no, na may mga hot bag dira nga mapalit sa mga butika. Pwede na nato gamiton. Kung ngol-ngol yung kaayo, itry nato nga i-hot compress. Ilihok-lihok, i-hot compress para dili gyud sa mugahi ang mga bukog, no, sa to mga joints. dayon, kumahimo, likay yun dayon sa pag-inom sa mga pain reliever. Kay sa kadugayan mga higala nga sige inom ana, eh pwede na magkosog another nga problema. Kung kaya pa nato na ihat compress, mas labing maayo. Kung kaya nato ipagawas ang uric acid, mas labing maayo. Inom og daghan nga tubig. Number one gini, tubig daghan. Ihi, sige ihi aron nga magawas gyud nang mga gakos og kadautan sa to mga joints. Then usa sa mga patsada kaayo nga i-maintain nga herbal, daghan ang utanan ako. Unsa daw maayo kaayo nga herbal para sa may mga arthritis? Oh, para dili mo magmahay, i-try ninyo ang kombinasyon. Para dili mo magmahay. Ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500, isabay ninyo na buntag o gabi. Sa may mga arthritis, para dili yun mo magmahay ba? No. Aron nga ma-control nato ang problema sa joint pains. Aron nga dili na ta magsaliga na nga to mga pain reliever. No. E kung magsalig taan na, basin dili lang kay arthritis ang imuhang mabatunan nga balatian. Possible nga mag-lead kinig mas worsen nga problema. Kay ang uric daan, uric acid, makadaot sa kidney. Ang pain reliever sa dugay-dugay na nimo nga pag-inom, makadaot sa imong kidney. Samot mga higala ang problema, di ba? Inom daghan tubig. Dayon, i-correct ang lifestyle. No? Kung kanhi, kanunay kagakaon o mga pagkaon nga taas o protina na binagyuding karne, eh karon inahinay na. Oh. Di na kay kugakaon og karne. Nagulay na lang ko, gasabaw-sabaw. Kana, is labing maayo. Ang rice, gikulangan ng carbohydrates. Oh, kana. Di, pag makorek na, di hayahay. Oh. Actually, mga higala, dili manggo na to. Dili ta mahimong kuan ba? Dili bitaw ta mahimo bitaw nga interested. As long as nga dili na to sugdan, dili na to testingan, testingi ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Testingi good nga magbawas ng timbang. Testingi good dira nga pag maglikay ka sa mga pagkaon nga taas og protina, taas og makapasa ka sa uric acid, no? Likay sa tisingi. You know what, mga higala, bisag mag-antos lang tag mga sa kabulan, ma-appreciate na to na, makaingon ka nga patsada giday. Maka-addict. Dili pa manggod ta, dili pa manggod ta mahimong interested, kaya wala pa manggod na to gisugdan. Once nga inyo nang sugdan, onya, na ay resulta nga ma-feel ninyo bisag usa ka semana o ka lang usa ka semana mga higala, basta kay stricto lang yun nga diet, inom sa daghan tubig, labi na yun ko mag-adapt tag intermittent fasting, stricto lang nga diet, daghan nga tubig dayon, testingig yun ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Pag naanay resulta, magaingon ko nga ipadayon yun ako. Nikipatsadag yung gayo. Mawala ang lipong buyod-buyod. Oh. Ang katulog makorek. Ang pagbanakit sa hawak, mawa, marilim. Ang mga joint pains, marilim, mga higala. O di, makaingon yun nga ipadayon ko ni. No? Kinay mo inindot. So, sa sige padayon, kinaanay resulta. Dito ninyo ma-appreciate kung unsa ka maayo ang gitawag na to nga proper lifestyle. healthy diet, no? Natural healing. Dito na ito ma-appreciate. Basta kanunay yun na siya huna-hunaon na ito. Testing eh. Sugdi da yun karon. Sasabon na ako ang atong products, ang atong mga klinika products na Anis Butika. Testing eh pag-inom sa DTX 500. Testing eh sa pag-inom sa My TC. Then, of course, ang atuan litri bayo. Kaya sa ganahan mga pedira. Pasin ganahan mo dira mga pihala. Sige, pangapi. Mga pinatapagay ka lang. Naipatsada ka ayong klase sa herbal nga coffee nga nasa butika. Kaya nga ito ang DTX Coffee o DTX Premium Coffee. Ganahan mo kape nga walay asukal. Gamit mo DTX Premium Coffee nasa mga butika. And of course, DTX Coffee Mix. Amaze! Saan may galaga sa itagan ng pagdagan ng mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa... Ato ang mga produkto nga naa ma-avail, mapalit nato sa mga botika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
2: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
1: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga replio ko anam, ya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi mix, lami na kong paminaw, parita na kong distribayo.
2: Yung saan mo pag-inom ang kon, Ditribayo?
1: Kausar ako. Sa kadlaw, kausar niya. Ang kape na ko buntag.
2: Kadadlaw, Diyo ka gano'n? Oo. Pila nakakabulan nga gano'n?
1: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
2: 3 years.
1: Ang Ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
2: So, sa'y mong na-observaran, katong wala ka gano'n, magkaroon na gano'n ka?
1: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang Ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, duntag sa'yo, simurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, Ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
2: So, wala mong ginatumaron?
1: Oo, no, Ditribayo, kapi sa duntag, DTS, copy me.
2: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
1: Oo. Gamit sila ng DTX o Ditribayo, kay lamig kayo na sa lawas.
3: Ako si Frisi Dayon, taga Purok Paglaon, akong edad sa isinita isite. Ako nabatsagan, sakit na ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga apa na ron, dua na kaya si Mana. Dua ragad sa isang adlaw. O nga, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsigil na lang po. Inong, pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag inong po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang libot kay Mikisda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi na akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
4: DTX 500! Balik sa mga butika.
5: Ops, ops, ops! Hindi mag-scroll up. Importante ni a minute for your health. Kabalo-kabala nga mayara sang tatlo ka mga sinyalis nga ikaw ang may diabetes? Una, permi ka ginagutom. Bangod sang insulin resistance, hindi magamit sang lawas ang glucose halin sa imo ginkaon. That's why, permi ka lang feeling gutom. Ikadua, permi ka ginauhaw. Gusto sang aton lawas nga i-flush out ang sobra nga glucose sa aton dugo. That's why kinapainom kanya tubig. Kag ini ang nagapadulong sa ikatatlo nga sinyales sang diabetes. Permi ka gapangihi. Bangod gustong i-flush out sang aton lawas ang sobra nga glucose through our kidneys. Delikado ang diabetes. Kon ikaw ang maka-experience sining tatlo, magpakonsulta na sa doktor. Mag-inom sang DTX 500. Ini ang nagapanubo sang aton blood sugar levels. Madamo na ang nakatry kag nag-ayo. Tandaan, always follow what you think is best for you. Importante, ang ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Mag-DTX 500 kaabyan.
4: Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Conchita Balagosa.
1: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
0: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang kung saan na isa, oy, X500.
1: So, unsa may tilde sa imong bana day, ma'am? Sa
0: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminong, bawag makatumar. Bitaw si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, Ani.
1: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, Ani.
1: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit, Ani?
0: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. G3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: Pag may PC para aron mo abdik.
4: Di ba galimtan ha? Of course, may TC. Ang alkaline base nga vitamin C. Kana. Kinahanglan yung tag vitamin C. Kato mga nangunta ng bitaw na may mga problema sa joint pains. O may mga pagpanakit sa mga tuhod, kasukasuhan, o guban pa nga mga problema sa ilaha mga bukog. Kinahanglan ta og vitamin C. Kada adlaw, at least 2 capsule a day sa Mighty C na kontabang. Usa sa mga ability good sa vitamin C is kaya niya nga ipagawas ang uric acid nga naas kidney. O, nindot kaining Mighty C nato. Alkaline base nga vitamin C. Ano na yung pinakaduol nga butika? Aron nga kuan ka ng makasugod na mga higala sa pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. Anyway, ato sa nindagan ng pagdagan ng mga concern ng pangontana sa ito ang mga consumers. O, gikan kang subscriber 899. Sir, asa ta ka palit anang Mighty Sig DTX 500 sa may ulingan? Sa may ulingan, naas mga butika. O, sa ulingan, naas mga butika. O, sa uban pa nga mga lugar. Ha? Eh? Oh, naa sa Your Care Pharmacy na anira available na ito aninyo. Anya, another pangutana mga higala, kanang magkulang taog B-complex, sir. Unsay maayong nga imnon. Actually, pwede man ta magkapalit og mga B-complex nga over-the-counter. O naana, nagang sabutika. Pero you know what, mga higala, kanimit ang pag-inom na ito sa D3 Bio. No, kuwari, gainom ta kadadlog D3 Bio. Ang medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio, gapadaghan ni siya sa mga gut flora na to, mga probiotics nga mooy ga produce, mooy ga himo sa daghan nga nagkalain-lain nga klase sa B-complex. So, it means kung taas ang ato ang gut flora, healthy ang ato ang mga probiotics, di gyud ta magkulang og B-complex. Oh. Dili gyud ta magkulang og mga neurotransmitter. Oh, para nga muhimo mga higalag mga chemical hormones sa tong lawas. Di gyud ta magkulang ana. No, layo ta sa mga nutritional deficiency kung healthy ang ato ang gut flora. Nya ang D3 Bio usab mga higala. Gapanindot ni siya sa process sa digestion. O, panunaw na to ang absorption, gapanindot siya ang metabolism nga dapat unta, no, dapat healthy kanunay. Kung naatay D3 Bio mga higala, makatabang nga madali nga ma-absorb gani ang mga vitamins, mga fat-soluble vitamins. Dali nga ma-absorb. So, layo kita sa nutritional deficiency. sa umaga pa bulat ang mata. Then ang D3 Bayo usab mga higala makatabang aron nga ang mga carbs, common carbs, kuwari carbohydrates, bread or mga pasta mga higala, dali siya nga maabsorb sa lawas. Dali siya ma-digest. No, dali siya magamit. No, makatabang ang pag-inom sa D3 Bayo. Muna nga, kung naamoy D3 Bayo, kuan ka ng ang atong lawas, provided ang atong lawas sa mga instant energy na agintay kusog. Layo tas luya-luya kapoy sa lawas kung naatay D3 Bayo. Okay, gatabang na atong D3 Bayo sa paghatag og energy source sa ato ang mga selula, sa ato mga muscles. Uban may yung kapoy kayo eh. Ay, kapoy-kapoy na. Kapoy na iginhawa. Ay, walay kapoy-kapoy na. Actually, mawala rin na. No? Ang kanang kakapoy sa lawas, basta makorek lang yun ang diet. O niya, inunduman na ito, kanunay nga, a merry heart doeth like a good medicine. Masamot mangguta kakapoy ng lawas, kung magulaan nun ta, apat malipa yun. Then, sug din na. No, sug din na ang pag-inom sa D3 Bayo. Ganahan ka mga pi. No, ganahan yung kumangapi on tabaya. Pero galikay ko sa kape gamit og DTX coffee mix. Diabetic gusto ko mga pe pero diabetic man ko gamit sa DTX premium coffee. No, naas mga butika. And of course ang atuang sabon mga higala nga para nis mga katul-katul mga skin problems, skin diseases, gamit mong DTX Beauty Soap. Dayon ka to mga galuya ang performance. Panahon sa kagabion. Masin kinahangla na na im na na to og extend herbal capsule. Parang nga mabaskog po na nangaluya ba? Nangaluya mga higala. Nangalumoy nila. Ang atong extend herbal capsule na anis mga butika. Musa ibabay ko higala katong oras. Limitado kayo. Anyways, sunod nga higayon ni mag-uban-uban ka punta. Programang Gasayurans may panglawas. Ang atong mga clinical products, usbon ako. Available na siya sa pinakadool nga butika pharmacy sa inyo mga lugar. Sa gihapon, Doc Hanzani Manolo nyo nakauban. Musa ibabay mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, kalim ti ayaw, gaang lawas, dapat magampingan, dilipag, abusaran, tara, mga penata!
2: So, maayong panglawas. Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Pudali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hindi, kaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistedro na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, ginambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Okay, may buntas na ran atong paminawon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos sa tay pailato nga pangalan no.
7: Ako diay si Rodolfo Barsimo nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sakop sa Bago Tayasan. Ako nagkagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copies na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
6: Okay, salamat kayo nang.
8: Coffee lover ka ba? Suway ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
10: Ako si Nora Suniga, 64, Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
11: Mm-hmm.
10: Oh. Ang ako diyang namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
11: Yes.
10: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba
11: yes.
10: Maayo gudi ay ni siya kay panington mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape kay maayo gud na siya abti ko na inyong lawas.
11: Salamat kay
10: tinuod jud na
9: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niya, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
12: Dragon Fruit Plus 650 mg.
13: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
14: Ah, gamit ko dahil kaan ang atuang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
13: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
14: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
13: Ganun na yung mumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
12: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
16: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
17: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
18: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
18: Hard Max.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
18: Mag Hard Max. Extreme na.
19: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ng puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumian ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liyan na mo na mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun kay akumana sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yung may gamintin na ng product na lunch coffee kung lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Nakugyo din ang tabang ang imong produkto sa lunch.
20: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
0: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
21: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
22: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
23: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
24: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
25: Pangalan o kumpletong address?
26: Daday Briones, Talakulabang, Agunoy, Davao del Sur. Pwede Vitron, okay man kayo ya. Mahayo man.
25: Naggamit ka sa Vitron tablet?
26: Oo, Vitron. Kung di ko katig, inom ko anak.
25: Mm-hmm.
26: Nauyon niya sa kanya, isa po, ganang kaning kalimutanon, mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mahayo, good. Dali ka kang baka, inom ko magtanong, umakuman ka kahit ang malimot.
25: Limtanon, keka. Pero, pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
26: Maulian din ya.
27: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
28: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nga nung mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
29: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa E&C Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustin.
30: This

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat o og sa kinatibukang pwersa sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Welcome sa programang Morning Pasada, mga ka-star. And today is Wednesday, July 22, 2026. Singalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat sa kinatibukang pwersa sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Mga ka-star, mag-uban to sa loob sa 2 ka oras sa tunga. And of course, sa ito mga suking tigpaminaw diha, longsod sa Tayasan Lako 28 sa kabarangay, lakip na usab ang mga kasilingan ng mga longsod dugdak bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibok, Pilipinas. Good morning. And see the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Alright mga ka-star, para sa inyo mga greetings or shoutouts and song request, you can call or text itong official call and text line sa itong smart line 0969-484-5454, sa itong globe line 0956-664-7734, sa itong website itype lang ang www.storadiotayasan.webline.com, para sa itong FB fanpage ang www.facebook.com/star.radio. Pwede saan mo kumupadang itong minsay sa akong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan. Later on, mag-iwi mo ko Facebook Live para saan makadrop pa mo sa inyo mga greetings or shoutouts, okay? And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kinaapo diha ang mga lihti mong impormasyon nga angay din yung masayran, matagkaroon og onya. Alright, sige mga ka-star. Please do follow. Pwede po ninyo i-share ang mga posted videos, photos, mga public affairs, news, and entertainments para sa dugang mga impormasyon, mga ka-star.
2: Sana
0: all. Alright, mga ka-star. I'll be right back after sa kapahinom dom. Sanan, stay tuned.

0: Philippine Standard Time, it is now 5 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, giyatod ka nato sa Ayo Sabona Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabona Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi magkahumok kung magkahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin, elastin, and collagen. Namoy mo paputi ug mo pahamis sa imong kutis naturally. Ayo Sabona Beauty Shop, mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan dool sa inyong mga lugar. And of course, kini mga programa, gidalit asap ka nato sa Herbs Meda Pharma, ang Tigimotion, Nance Capsule, Nance Coffee, UA, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-Tawa, Caesar, Bikay, Mega Man, Ugalina Beauty Shop. Kundiin madungog diri sa Star Radio, tayasan ang ilang programa, Matag Lunes, Sangtod, Sabado, uban sa programang Sincerely Ate Arlene sa may Alauna Media ang takna sa hapon o pagkahuman mo sunod dayon ang balong degrade. Ayan mga ka-star.
1: Sana all.
0: Minsan lang kitang iibigin by Ariel Rivera. Di ba mga ka-star?
1: Sana all.
0: Yung tipong minsan lang ikaw na iibigin. Yep, anyways mga ka-star, kini mong kanta, ginalit ka nato sa Chef by Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday nog tambal. Sulay og natural nga pamaagi pag pumasahe gamit ang Chef by Essential Oil. Ang Chef by Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malamgay leaf extract. Ang maong mga sagol, adanay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, mga dunay lauric acid nga makita sa BCO. Yakas lang kini sa pitado nga parte sa lawas, o banan og masang. Chef by Essential Oil, mapalit sa inyo mga suki butika og tindahan. Diri sa tayasan, mapalit sa RX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diri sa may bago tayasan, mapalit sa Primary Nurse Buyak Labio. Siya sa may malabiyok sibo, mapalit sa Beth, sorry store in front of Malabiyok New People's Palace. Ayan, busa mag-Chef by Essential Oil, nagit kita. Kaya po ginigitabang siya ito ang kasukasuhay o kalawasan. Okay, sige. Anyways, mga ka-star, mapapuka, shut up sa mga Facebook Live. But later, ma-shut up na lang ako. Pwede na mo dito mag-drapin sa inyong mga greetings or shoutouts, okay? Alright, sige. I don't hope, kumusta naman ang mga suking. Tignan mo na

your radio stream, and of course, itong mga silent listeners, alam niyo, mga online streaming, okay, accessible mong punta ini online, di siya, again, Brown Out TV, or something else, mapaminaw na gihapon ninyo ang 98.3 from Star Radio Tayasan. Kumusta man itong mga public and private utility vehicle drivers, sa mga nagkadaya mga small and big establishments, and of course, mga nagkadaya mga departamento, ahensya sa gobyerno, sa mga nagkadaya mga offices, staff clerk, and of course, sa mga cashers, customers, sa mga kejuna, mga mag-uuma, mga ngingista, mga muling, mga mag-uola, sa mga e-bike driver, putput driver, habang-habang drivers, and of course, sa mga kejuna, mga pedicab or tricycle drivers, sa mga mananggiti. Ay, papay kasi kayo. Of course, sa mga nabigin po sa Panimalaya, maayon na papaminaw ang ginaiwan ninyong background. Ang AK8.3 from Star Radio Tayasan from Shine and to Shine. Oh. Sa mga silent listeners, diyan ang silent mood line. And then, sige, salamat kayo sa inyo, ha. Oh, pangupit rapon mo yung pepper magkaibalag na. Oh, para ma-shoutout po mo, ma-acknowledge mo on air. Okay, sige. Oras sa Pilipinas, 9 minutos ang nakalabay sa Las Jazz sa Kabundagon. Kung mga oras, kitag ka na to sa As the Sign. Kung ikaw diyan na kayo sakit sa ulo, sakit sa pagkakas sa pasuhan, hindi kayo here, typist na sa gear, kasi sa sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sige, of course, dinisang may Negros Oriental. Inooy na accessible mga puta tibong kalibutan. You can access my live streaming. And of course, kung maka-live puta sa Facebook, nato nga personal, may lipod nga mga view mo di or mga lesson mo, makapaminaw, mga lesson, makapaminaw. Alright, sige, balik sa purong taon-taon. Ato sa ikitibaya, nga to po mga katali lang sa mag-iba, o rin na di sa may kagayan di oro, city, di atatay, kagayan di oro, ha, nga bulan-bulan na mataan ni oy. And of course, nga, kaya may panangang tuloy sa programa Morning Pasal, of course. And of course, itong mga suking tipaminaw, di sa kapukiran, sa adapting sa kasapan, napin na po po gamay, kailang binagbahamahan. Diba, sige, shout out to the Mike Directs, this is my Alabama USA. Good evening to you. And of course, sige, standby lang muli, ha? I'll be right back after sa pipila ko mga pahinom.

0: Oriental, nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Plenament Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervic Care, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mga ganyan mong gilamit. Pagtaon na mga almost 2 years na nagyutungon sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa ito na akong gibati. Kalo sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang nagpasalamat po ni Ma Marlene sa produkto nga gibisingan sa Ginoo o sa Herbs Made Pharma Corporation. Siya mo'y nagama sa Nans product. Daghan, dagang ito yung salamat, Ma Marlene. O sa grasya ngayong gishare ka na po.
1: Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go! Dragon

0: Plus. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Kusa sa atong paginahanglan mao ang tubig. Kusa ayaw na kabalaka. Andiha lang ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na libyo plus ang tubig na imong ibog. Tumod kay AquaTouch RV Drinking Water. Iproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Panalo mo tang sa National Highway. Barangay Tabaw, Tagaya, San Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Insight po sa lamad gikan Texter 0514 para sa produktong water. Hello, pangalan o address? Ilan man tuya ka bulan baka hawad lawyan to sang ihang gibating paghanap.
2: Dragon fruit, capsule of dragon coffee, laulian karon mas gayo og energetic pagit. Ikan karon, kitulak sa dragon fruit, pagilan na kamo kay matikin yung mga

0: ako si Susana Ramirez Pagtakin, taga-Piapi, amigos sa Division ng Makiti City. Kani atong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong ipambati sa lawas. Karoon na nakainom na ko na akong diabetes, wala na, high blood, wala na, mayo na po ng akong tulog. Yawag na ako katong mga wala pa katinaw sa cafe, karoon na ipambati sa lawas. Karoon na nakainom na ko na akong diabetes, wala na, high blood, wala na, mayo na po ng akong tulog. Yawag na ako katong mga wala pa katinaw sa cafe, tinaw mo, para makibalo mo unsay resulta ng Dragon Cafe. Kaya daghan na mga ingredients.
1: T-shirts, jaggy pants, polo shirts, o gumanda. Ani ana, ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lipon o komportable na isuot. Ang Donnell Brand, makulit sa ENC Mart, na naanimutan sa National Highway, Barangay Tampon 2, Ayongon, Negros Oriental. Ipanagiyaw binumalan ni Jonah Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand. Mama Maria Bunanera, on air.
2: From the look upon your face, I see it's true.

0: sa Pilipinas, 29 minutos ang nakalabay sa Las Jets sa kabuntagon. Kapas-pas sa oras, good mga ka-star. Nga nung maning pas-pas, main. Pas-pas bang mapapas sa una-una o sa kabinuhat nga dili na importante si mo ang una-una? On sa mag-iod! Lulayis ka dali pagod. Chika sa tagadali, kinara, binangita ni mo lulayis ka.
1: Time pa, Maria! Astara! May buntag, Maria.
0: May buntag ni mo din, lulayis ka. Kumusta man ikaw?
1: Ay, okay ramang yung ko, Maria. Time pa, Maria. Mura maghinay akong tingog dire sa usak ng microphone, no?
0: Ah, sige, atong i-volume gamay. Okay na na?
1: Okay na, kanda. Okay ramang na over volume rapod, Maria. Na over volume.
0: Okay na, kanda. Kauban siya kano.
1: Okay na, kanda. Lagi kanda.
0: Ay, gapauso po ka anang kanda.
1: Amo lagi na good. Usa man diin ako pag istorya nga mao man gyud na.
0: Nala sige, dili lang ko mangore ni mo kay utro po kong kurihan.
1: Ay akong ako pod pakurihi ko, I stand to be corrected man pod Maria gyud og masayop ko masayop ko, pero ikaw pod ako makoreksyon na dapat mo stand po ka to be corrected, okay ra?
0: Kira ko ana oy mo sit down to be corrected man gani ko.
2: Hay nako. Kinibong programa, gidalit ka na ito sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na sa National Highway Bunga, Tamaw, Taya, sa Negros, Oriental. Ang laing branch na adiya sa main National Highway, Palaslan, Taya, tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services. Nag-offer of full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin and printing, mags printing, photocopy, lamination, book binding, o daghan pa. Jerry Customized Printing Services. Gipanag-iya o gidumala ni Ma'am Erika Castroyas, og shoutout pod kay Gretchen Quiliano Psycho. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized friends. Shoutout pata sa mother ni Ma'am Erika Castroyas. Shoutout po ko sa partner ni Gretchen Quiliano Psycho, si Sir Redon Psycho. Sakto ba to? Sakto to? Correct me if I'm mistaken, Ma'am Gretchen. Chan. Salamat sa imong sabon, ha. Murag mo gwapa naman tingali ko anig samot. Daga na ayos sabon beauty show. Ay naapot ang gihatag ni Ma'am Gretchen Quiliano Psycho nga soap. Ay nako. Sao naman ni nako yun. Ganing niya para sa naong. Karing usa para sa buktor. Assign na lang nako ning mga soap. Kiring usa sa batiis. Kiring usa para sa tuhod na kong nalagom na. Ay nako. Sao lang guning niya magul pa baya ako. Siyempre maglulod betag panguag bagul. Ay makubalan ni atong tuhod. Dapay bakanting oras mamunlay pa ta. Oh, de ba? Huwag di makubalan na itong sampot, hastang tuhod, maapil pa. Oo. Agoy, kinabuhi. Dapat magbuntang mo kayo, Diyod, para sa ito ang paglahutay. Pero palabi po ta, di po maayo. Kanara kong medyo balansira po. Too much is not good. Kulang, dili po good. Importante balance regyod para mabutang natong dunay kapantayan ang timbangan. Kabantay ka ng timbangan, kumbaga naas to nga ang timbangan. Dili tong timbangan nga motongtong ka kay di man to mailhani mo nga naagi balance. Katubaganing naagyod ba sa RH show, katubaganing na iya. Puthaw nga gabaro. Dili naagdupa tong usang puthaw. Muna siya i-explanation na. Ay, nako, Pilipino. Oo, dapat i-balance kay mabugatan itong usang abahin. Muna i-iwang nga matipakling at nag-yuntad yung napitang. Diba? O yato din itimbayan si Ma'am Lolo at Garces with Sir Junjun Garces. Nga nagpaminaw sa 98.3 FM Star Radio Taya. Matut pa niya pa shout out dira ni Sylvia Barrera Balbon o ni Javi Walter Balbon. Wow naman. Salamat kaayo Ma'am Lolo at Garces. Sige. Sige. kung unsa inyo mga song request diha nga ganahan ninyo ato nang i-play basta naara diri sa atong playlist. You can do song request. Kaya ito nang ataga nagpagtaga diri sa programang Morning Pasada. We cater your greetings or shout out and of course inyong mga strong requests para siya mapaabot o labi na inyong loved one diha nagpamatiyan. Nya makadungog sa inyo hang team so.
3: Mau ba?
2: Ago ay kiligon ginang tingko og tangkogo.
1: Di ba ka ng tangkogo og tingkoy Maria maura?
2: Oo, maura man gunan siya good. O man ko naglalis ni mo god dula iska basta kay ikaw rumpo gunang miingon ako god.
1: Aw, mao man gud na gud malibog na lama na sila ug unsa nang tingkoy og tangkogo murag the same as parehas ra man gud tingali.
2: Dunay kalainan spelling nila lahi ra gyud lola is kabisag unsa ang panimo.
1: Aw, sa bagay. Sa digid sila parehas og spelling kay ang tingkoy lahi man gyud. Tangkogo pero parehas sila gasugod og letter T.
2: Wala ginabulusot gyapon kala. Una nga di kita mahuman ani. Di ba lola iska? Basig na kay timbaya diha.
1: Sige, ako na lang itimbaya. Time pa ni Karat man akong online. Ako na lang itimbaya ang akong mga kumarig kumpare diha nga nagyati kong-kong pati ngali ng uban kay perte katog now. O, kanang uban na to diha mga kumarig nag-inom-inom o amigos kope. O, bandiya nag-inom mag dragon fruit kope. Oh, kanang iyon tohod diya, mabaskog-baskog ba iyon po nagi. Akong tohod bitaw kanian to, murag mukagot-kagot naman eh. Ayun na, murag oily na ang cartilage na ko, ang cartilage. Oo, nindot na kayo, fluidal na kayo mo nang iniglakaw na ako. Giyon murag makahab, kanak bitaw, habyog-habyog na gamay. Oo, warm-up na gamay giyon kay di man giyon gamay plus gamay. Kuwal sa dako naman giyon po na. Step by step, ragyon tang tanan.
2: Oh, Vito Lula Ishka. Salamat kay ila, ha? Balik ka later, ha? Ay, watot pang mablulat, Garcer. Garcer, sorry, mablulat. Thanks, Dai! Sige, wala siya pa yan, mablulat. Mura ka pala, nug ni Ron siya sa 98.3 FM Star Radio Tayasan.
1: It's okay na to, di. Ang digpawin na.
2: Sa una, silent listeners pa ni sila. Tungo di Lula Ishka, o ni Maria nga magsigig lalas kangin. Ma'am Lolot! Doon siya man, nagtimo-timo na mo diha. At Sir John! Ay, nako. Ginigin si Lola Ishka, magina kaingon. Bita, kita maguni silang Lola Ishka dito. Dapit siya may usas sa mga express padala diha siya may tayasan last time. Sige mga ka-star! How about you, Mike and the Ricks? Have a great evening over there in Alabama, USA. I hope you are doing good right now. I will let you shout out later on. Alright, mga ka-star. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinomdom station. Hindi nilang siya 98.3 FM sa Radio Tayasan. Kay basta na ka-star. Sikat.
4: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Ay! Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
3: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
10: Isa'y pangani mo, Nay?
11: Lucy Sardimio.
10: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
11: Matuong.
10: Pila edad din mo?
11: Sa 28.
10: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
11: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
10: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
11: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
10: Nang hubag?
11: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di ako nus chaka sugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito gala ka upa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
10: no sa pamon sa iyang tail
11: no hubag jug maayo
10: hubag tanan
11: ni kami inyo hu abot diri hu asa sa abot diri sa kuan
10: punuan sa paha
11: dapat mi sa radyo nga na aday kanang amigos ko pe siya ni Incha sila yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
10: ya garon okay na yung bata okay,
11: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkul-sungkul pa hinoon apan dili
10: pa di
11: kuan 79
10: so sa mga naminaw karon mamon sa ikay istorya ni mo
11: okay magamit sila ini keng tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
10: amigos ko pe ray gino
12: sadala salamat mga idol.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store.
15: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
14: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
16: Si Jane masagbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Nga, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon, naulian naman ang ilang lawas. Nga, ang ilang kaon o tulog. Ningat ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
14: Vitron Syrup. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
18: Maria Bunangera on air.

0: Hirap ang Hirap by Angeline Quinto. Nga naman yun ang mahirap ang gabi. Tinood lang, lisod magyod kayo mag-move on. Tinood lang, doon naman yung mga process ang tenen. Kung mag-move on ka, kinala magyod ka masakitan. Huwag kang bumitaw. Daghan mo nga kustong mo pa na yung sauna. Diba? Karamitang wala na mo. Yan, sakit pa kayo sa mong kasing-kasing tungod kay... Napag-apon na niya ang imuhang gibate. Kasi wala niya dad ang imong kasing-kasing. Pero hangtod sa hangtod, badiay na ni mong... O ano, dadad o? Ayaw, dili lang siya ang nasa kalibutan. Ang purapod nga dili, parehas niya kung naimabot ni mo, ha? Yan, yes, hello, good morning, first caller.
1: Hello.
0: Hi, Sir Leonard, bayo nga buntag ka ni mo. Kumusta man ikaw?
1: Na-visit ko sa vlog. Na-visit ko pag-recover ko mga account kasi hindi suspended ni Mita. So finally na-okay na.
0: Na-okay na yun. Ay, palakpakan.
1: Ang pagbabalik.
0: Ang pagbalik ni Sir Leonard, the founder ang atuang cast sa Drama on the Spot on Air segment. But later on sa wine, makadrama ta?
1: Makadrama dyan.
0: Ang sa to, gani, i-plug di ha.
1: Parang atang drama, no, ka ng mangit-ngit nga dalan.
0: Mangit-ngit nga dalan. Di atong iwagan. Unsa man, kung mangit-ngit nga dalan, andam ba kang muiwag para siya atong makitaan?
1: Andaw kayo.
0: Pananglit, nagdago ko sa mangit-ngit nga dalan, andam ba kunin mong iwagan?
1: Oo.
0: Panang

0: Liet. Ikaw akong iwagan. Andam ba po kang magpaiwag?
1: Andam kayo, ganilang mo ko.
0: Pananglit og kitang duha na asa ngit-ngit nga dalan. Unya, nagdala tag flashlight, di mangyad mo siga kay nalubat. Unsa may buhaton?
1: Mapakita gawon ko.
0: Pananglit og ikaw mahapla unya siya ang yuta. Andam ba po kang magpahapla-hapla?
1: Hindi na lang po. Parang ato ko sa iya umakawal.
0: Saan na lang gito eh. Kinilaging pananglit. Oy, grabe gud ka pananglit. Oh, meron good sa usa kagatos ka pala. Sige, shout out kay Dita Maguman ni sir. Sige, go ahead.
2: Bitaw,
0: seryoso man juga. Ang imuhang tambag, kapareha man dyan mong Byron ni Bay, seryoso yun ka imuhang tambag yun pagdating na gani sa sender. Ang sender good, abi ni mo, mura nagmahinoktok na lamang yung magpaminaw nga kining tambaga, murag nindot yun i-apply ba? Abi ni mo sir. Sir Linar, abi ni mo kaning Facebook manggod usay pagwapahan ta sa Facebook. Munang ayag yung to ulagi sa akong dagway kay makakita ka na ko in person, makaingig kang tabunan ni mo imong meta. Sir. Only for fake is God only. Good bitaw anyway Sir Leonard. Sige, atangan nato ang atong drama on the spot niyang tao-tao. Ay,
1: lagi kada manighawa ka po ni Statista yan yun.
0: Wala game mo. Message sa badayin si Chan Chan nga nanighawak na po daw si Tatay Sitoy every time nga maminaw sa drama on the spot on air segment. Sige, basta na ka, star.
1: Sikat
0: na
1: sikat. Okay,
0: bye-bye. Alright, bye-bye. Thank you so much, Sir Leonard, the founder of Dumanhog, Cebu, Barangay Kutkuton.
3: Sana
0: all. Ano ba na, Sir Leonard? Anong Kutkuton ba na? Kutkuton ang mga bulawan. Kutkuton ang mga kagahapon. Four day jet 5228. Yes, hello, good morning.
4: Hello. Hello, good morning, tita. Kamusta naman ka? Oy, karon pa magkaribalik?
0: Hala, oy, karon pa ko ni balik ay. Para naapoy atangan ni balik ako.
4: Ay, sip on, tita, oy.
0: Ay. Iya, unsa oi manggeng na
4: igo. Kapag wala juga tita oi, pag wala ka mingaw oi.
0: Ala ay gumigaw-gaw di ay kay ang saba an sa kanginan mo balik ra gihapon na kay magsaba-saba para magkalan.
4: Kit pampud lalo ning kwan oi kani mo tingog ba makabuang jus kanginan oi.
0: Ayaw ana.
4: Tawag ni Sabrina ba Sabrina Torino.
0: Naunsa naman o ang sabaw pinirito. Ala nga nun eh. Nag-ispot kang pinirito niya nga nung iwong kong kalami sa
4: sabawa.
0: Di na ko balabot ani. Tita, dili tita Carla. Basta si Lola is kagani mo. Tapad na ako. Mahimo rin yung tingkoy ang tangkogo. Siya naman siya doy. Insa ko din niya.
4: Abinabul pa ka? Ako ito nga. Oh, lolo di. Kita din siya. Tikala ba? Lolo ko niya.
0: Ako, di na ni matuno. Ay naman eh. Karaybal na mong isko. Dahil pamurag, ikaw man po itong kaniya. Ito nga akong classmate sa elementary nga maiki mo man Ingles.
4: Ay, mamamayo na rin yung isko nga. Abulari yun ako roon ba? Ay. Di ko hiro niya. Galan ba ang magtuwaw?
0: Di na gyud ko palabot ni mo oy kay katong mga panahon na baya gyud nga kanang wala pa basta di na gyud matuno kay wala pa tay uso atong text og cellphone nga touchscreen ay sa una pa lang masulat-sulat pa ka nako
4: ni pa ala di ka man sa una palutan ba eroplano
0: ako katong papel bantog ang wala na koy papel kay imo rang kuan do akong papel himo ni pupalupa dito sa ground.
4: Mama, okay ni banyak eh.
0: Asos, di na matuno kay ilisod kayong kinabuhi, oy. Ialangan, akin na lang may puta mo kayo, diod. Kanang makakaon puta, pinakasalbon nga humay niya itong panahon na ba yan. Balang huy gabi sa aging kamuti, yun at taon na itong pagkaon.
4: Minimang gano ba, eh. Sige ko gano na ato ka, para ba? Para, bisong ba, bisol. Eh, wala ba, nungunin mo sakta, makailaon na ganti ko niyo.
0: Alabita unta oy pero di gid dal gwi to palad na to nga mag-abot gid ta sa katunggan. Oy nawala man si Sir Dance. Balik ra Sir Dance yung tao-tao ta chika ta yung tao-tao ha for now mamino sa tag. O sa kapahinomdom gikan sa dragon fruit.
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 11, 1.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Welcome o kumusta mga suking tigpaminaw.
9: Welcome Visayas og Mindanao.
8: Ubani na po ninyo mga ka-Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon, Doc.
10: Yes, welcome sa kamong mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sa inyong obo sigala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. No? Ka-Dragon Mel, may adlaw sa Malaysia sa ato. Sana ganun ay nagasunod sa ato ang programa from Visayas and Mindanao. Ani ana sa mga sokin tig paminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan og insaktong impormasyon. Sumala pa sa mga kaigsuonan nato nga nasulayan na ang ato usab nga mga produkto, no, nga napaka epektibo, garantisado og barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nga moy usa nga muhatag kanatong dugang kusog kabas ko kalikon sa matag adlaw nato nga ilimnon, no, di ba? Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga sokin tig paminaw, dako kay katabang sa mga kaisuna nato, estudyante ug negosyante nga moy ilaha pagainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaisuna usab nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagin ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Mga soki nako nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato usab nga Dragon Massage Well with Chubaki, ay makalimot. Anindot kayo for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kayo tabang mga sokin tig paminaw tagabi ninyo ang ihaplas. Labi na kay nanay, tatay, manindot kayo mga higala. Nga mayong hatag ka na to o kahumpayan sa mga pamaol, panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape nga mao ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot mga sokin tig paminaw. One cup lamang, aron ikaw maka hatag og kusog nga kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka kape, naka hard max, no, sa insakto nga ingredients or beneficio nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Shop, no, kato mga kaisuna nato nga naluya na, nga gikapoy na, labi na gyud sa ilahang pamanit niya. Sige sila huna-huna, na-stress ta mga sokin tig paminaw. Awa na gila yung katapat niya na kung doon naman may bunay, ringworm, no, mga sakit sa kapanitan, gamit mo Dr. Punji Soap. Abag usab ang Kai Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. And of course mga sokin tig paminaw, kaya ang presyo, no, barato o epektibo nga mapalit niyo sa nagarang butika o parmasya, Visayas o Mindanao. Ang ato usab ng mga kapsula, mga sokin tig paminaw, pwede niyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day, mga sokin tig paminaw. Pwede niyo buntag hapon, pagsabay ninyo ang Dragon Fruit o ang Dragon Fruit Gold. Buntag hapon, mga sokin tig paminaw, 1 hour after meal. Ano usab ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokin tig paminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella Asiatica. Mga mga igala ang nasa usab sa scientific name sa Guto Cola mga sokin tig paminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola mga sokin tig paminaw, kung ang imong ginatake adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta. Mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para nito mga kaisuran nato nga mahinay na sa memory alang usab sa mga estudyante, mga limtanon kaayo, muna nga diha-diha niya na ang Guto Cola nga naa sa ato ang produkto. Kini sa ato ang usa sa atong ingredients sa Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano igala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika og pharmacia Visayas og Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas baskugon.
8: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule of Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta lakas ta.

0: Quadrant.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bagisayas lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung batin sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
4: Kita, Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ba isa? Uy, DTX 500.
5: So, unsa ba itilde sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, ani.
5: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa yung gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan. May isip. Detribayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Nabay special nga okasyon? Unama kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
8: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna Bromo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod oo.
0: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah, okay. Sa una day nay
1: gato. 180, 200.
0: Mo na blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag inom pa kung para sa high blood.
0: Karon wala na kay lagi.
1: Wala gyud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
1: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
1: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntaan. Sadaka salamat mga idol.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangguko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay da yun.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ako si Merinda Rebillo sa Rakwanabo City. 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan muna yung naayong sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, muna na akong gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo inom ko nga ulap ay kaon ng Nance o UAID muna gisigig na kung inyong ganun, hantod ka ron, hantod lang akong lawas, mula na kanunan akong ginom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
5: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Trees, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay o sa kauras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nako tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo, nagtukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog ka buwan, kaduhan lang, 100 karon rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsunan ng Tunaminaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
6: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
9: Amin ang dang testimonya kung sa epektibo ang Vitron Drops.
10: Jovelin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Baling siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop ng anak manggod ko o triplet kaya nang gagmay kasi laba naglibo ko kung unsak may painom sa bata nga ganado ilang tulog o pagdidi nakadungog mako nga na ay Vitron kung silang gitistingan hello yan sa Ginoo abti kasi lahat ng matay nga kung silang gipainom maminaw sila sa imong pingog kung kisa to'y adunay mga bata pa infants pa nga gagmay gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
9: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Maria Bunangera.

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pasada. This is
1: Maria Bunangera.
0: Alright, nana sa linya si Sir Leonard Vapowner. Yes, hello Sir Leonard, good morning again.
2: Good morning again.
0: Yes, how are you again?
2: Nawanan na
0: kay unsa mga gooding title sa tupong drama sa to mangit-ngit nga dalan. Sige ra iwagan ra niya na nato para mahayag-hayag. Sige Sir Leonard, paki-recap sa episode sa miaging mga adlaw.
2: Okay no, ang mother si Donat ko isang amigo nanulit sila sa kabalay dayon.
0: Isa ganito yung ngalan sa bida?
2: Donat katang lalaki.
0: Si itong babae?
2: Si Sofia.
0: Sige. Tao-tao na gidi ay wala masumpay. Sige pa na yun. Okay, sige.
2: Sorry ka lang nga katal. Dayon, kidnap ni Jonah si Sofia.
0: Okay.
2: Ipalukat yung papa. Unya. Sometimes, hindi uli na si Jonah sa ilang.
0: Okay.
2: Si Sofia.
0: Alright.
2: Ibatayan sa amigo ni Jonah. So, ali ang sumpay sa atong sugiranon ang mangitit nga dala.
0: Lights, camera, action. Boy, ikaw din niyo. Boy, ikaw. Iuli ko dito sa among panimalay. Kinagulat na ako si Daddy.
3: I mean, mo ba pamata? Pero, paldo mo ni Jonas, ano kung amo? Kung amo kang ipalagkat mo dati.
0: Jonas?
3: Oh,
0: ano mataon ngayon kung ipakidnap? Si Daddy dito, wala na ikatabag. Ako lang ang kaabag niya. Maluoy mo.
3: Abin mo dahil. Dile man da plano namang kidnapon ka. Ang amo lang, mga awat niya sunibala. Pero nagkakita man ka ni Jonas. Mutong iyan lang kang midula.
0: Kanang nagpadulong si Jonas ka na. Jonas, buhi ko ninyo diri. Utang buot.
3: Mutang mo na itong pinagpadulong.
0: Jonas, igo na. Huwag ko salanin niyo. Buhi ko.
3: Abi naman, malipayan ka kong mukhang tag-distill doon ka eh. Hindi, agree na yung dati.
0: Otsa!
3: Dukat-dukat niya, 5 million to.
0: Dili. Dili na po, hindi tungod kay dunay kapaing na ng 5 million pesos, Jonas. Tungod ka lang sa mong mami.

Ginali ka sa yurt, kidnap ko din niyo para lukatan ang kantidad, ha?

What na gada? Jonas Lazer Leonard? Dito man yung mga tiktamina. And awa na good na. Yung mga gisong tanwan surpiyat and awa na roll. Ano kayo, salamat kayo sa Leonard at nagpantagan ka ng maong drama o papoy. Salamat kayo. Salamat sa pagkatagaw kinapoy sa mga naglanglang mga karakter Sir Leonard. Basta nakastar. Ano yung title? Ah, patawad pa alam? Kung narin ka pa? Alright, sige. Ato nag-play later on. Basta nakastar. Alright, thank you so much Sir Leonard, the owner of Humano Gashibus.

0: All right, that's why that one's Mike the Direct sa Alabama, USA. May nga ka-star nga kanunay gyud nga nag ano gyud bisag gabi dito, tingkatulog na. Hala, birra. Tawag diha gyud Mike. Oh, kamo diha taga-tayasan. Hala, hampaw po, di puta papiryan eh. Anyways, mga ka-star tong taga ug pagtagan, kini nga tuoy nga commentors kay naghatag panig panahon. Alright, sa itong commentors diri, Ma'am Iba Orina, mayo nga buntag, DJ Maria, o sa tanan nga namin, huwag nagtanaw sa imong programa, amping and God bless you more, miss you. Miss you to Ma'am Eva of Cagayan de Oro. Dugang pa Ma'am Eva Orina, shout out to UPA team, Roy Ortiga, Ortiga Palomar SM, Dana Pimentel, World Online Shop, and Saison Abrasado, Ana Grace, Ekasido, DJ RJ, Royal G, Makahidhid. Dugang pa Ma'am Eva Orina, Rosemary, aha, Rosmela, Rosmela, Rosmita? Rosmita, Arbon, Patron, Helen Torres Bapa, Helen Katapusan, Busmion, Daisy Ates, Feng Shuan Ates, William Ates, Messenger Ibasan, Jodeline Gajani, Edna Kenyo, Paolo Rubio, Leonard, Guapo Morning, DJ Maria, hello Sir Leonard, Ma'am Iba Orina, request ko please handog by you, Florante, salamat po, yes, I'm done playing with that song, Ma'am Eva, for you. Oh, dugang pa Ma'am Eva Orina, General Long, hi ka po na, I read to play, and request po das Ma'am Ibag 30 years by Kenny Rogers, salamat po. Later, ako nang i-play. Request ko for OPA team. That's what friends are for. Love you and miss you all. Ay, I miss you all. Leonard Guapo, G in the sword. Dugang pa Ma'am Eva, thank you DGM for playing my request. God bless. Helen Torres Bapa, good morning, ma'am. Praeng Guapo nga DJ Agoroy. Niki ay nasada kong kasing-kasing. Helen Torres Bapa, shout out ko sa naglanta sa live, especially ni Ma'am Ivang. Guapo, good morning. Oh, this is Juan Atis. Good morning, DGM. Nga Guapo. Lunis Martis Necklace. Ay, nako, Ginilita Matthew. YDG, good morning. Nimo diha dari. Pa-shoutout ko ni Tol Carla Torres, Redoble Inday Nili, Inday Aldin, Tol Bodo Redoble diha sa Tamao. Then, sa family, Baggy family, Saranil, Yu family, Cuevas family, Len Dayao, then your brother, Rooney Pai, Alev brother, then request ko, Oksong DJ, mahal pa rin kita, by April Boys, kanilang DJ, salamat, God bless, basta naka-star si Kat, lugan pa ni Ma'am Iba Orina, sana all love of my life, my everything, ang haba ng hair mo, Ma'am Iba, Jud, oy, Ma'am Ilin, boss mo yan, Ma'am Prow, shout out team mo pa, Ma'am Iba Orina. Thank you so much, Mike Diderix, for the shout out. Thank you and God bless. Rosemary Telos Villano, iba dugang pa Ma'am Eva. I'll be right back, mga ka-star, para sa last portion sa itong programang Morning Pasada.
1: Ay! Kagwapo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng
6: This is

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
7: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay-sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
8: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso na

Panginoon si Steve na nagsalita sa tanan sa datang absolutely kung kasi pag-ibig na ako para sa kong papa kaya kung papa na siya ay kanang attractive mantri ko na akong ginakuan sa kong papa ginatik niya kaya hiyang man siya sa Prada pa nang okay ang dibati ka na mundo si siya ang bisong sayahan. Salamat yung kadang.

hottest music wherever.

0: welcome back. And the other portions of program warning, pasyado mga ka-stars, pero naging background. Kaya request this program, Eva Orina. Sa mga request, mawala natin na place. At ito na ng ESA, para umapun mga ka-stars, program warning, pasyado, kaya pa natin ang pagtagal. No worries, siya kung ipayang through the years tomorrow. And then, chain melody, na request this song, pwede mag-direct sa Balabama USA. Sige, tagi na na umapun mga ka-stars. Kaya siya kung saan natupupo mga minutos, siya kung may segundos, oras, or tatma, hindi na ginatupupungan pa. Alright, sige. So, okay, siyang pagpamina mga ka-stars, hindi na kita mong matag sa tatsa pa. Anyways, mga ino-open na shoutout, iba yung nakabang device, or swayo yung mga best parita, sa mga Dorita family, and of course, mga Vidal family shoutout. And of course, mga commenters, viewers, may actor, shoutout din yun sa mga nag-heart, nag-care shop. Salamat kayo sa iyong pagpamina sa program morning pasyado, at nakatag din yung kalingawan, mga pagtuloy na nasa. Salamat kayo sa mga major sponsors, of course, Amigos Coffee.
1: Amigos Coffee, mga ka-star. Amigos Capsule. Mapalit na siya sa mga nagkariyang mga butika o farmasya. Kaya doon nakinikinsik ang mga nagkariyang mga sagol nga matambal sa nagkalaylay mga sakit sama sa ubuhilan at sakit sa ulogoban pa. Tangip pa ng programa at alas 6 hangtod alas 6 media ang takna sa gabi eh. Alas 6 hangtod alas 6 media na mga kastar. Lunes hangtod Sabado. Ubani ko yung Angel Blaze sa Chason. Amigos Capsule, mapalit na diri sa Tayasan. Yes, my ex pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy of course. Kata na mga butika o pharmacy doon sa inyo nga mga lugar. Yes, may bago Tayasan, mapalit po sa Parimalay ni Sir Boyax Labio Crenal. And of course, gipalawin usap kini sa Nalensius Cake Shop, ang programang Morning Pasyada. Naara na diha sa may Blonggaita Street, to Poblasyon Tayasan, tapat sa Blue Baker. Nalensius Cake Shop, gipanagiya ni Ma'am Ginalyn L. Lamni. Shout out po sa iyang assistant diha, Lilith Medis in Clunar. Open na sila everyday, alas 7 media taman, alas 6 sa hapon. Okay, sige. Napo na sila yung bouquet flowers. Kung naamoy regaluhan sa mga flowers nga maanin doon, okay?
2: Sana,
1: Sige mga kastabis, kung saan natugpugong, it's time for me to survive. Bye. Huwag mo na po puhon. Diri lang sa 98.3 FM Star Radio, Tayasan. Singalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio, Tayasan. Sige na po, ginilang siya.
3: Maria Bunangera.
1: Ako mo ingon, bisa na luka pa kamay na barog og padayon sa unahan. God bless ka na itong tananin siya to rest of your lunch. Maing pagpaniuto, bye-bye. Amping og ampo. I love you, paniuto na.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
7: yes.
6: din ha, Doc.
7: Okay, mayo usab nga adlaw ka Dragon
6: yes, Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? Maing adlaw usab diha.
6: Yes,
7: Maing Alan. Adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao

0: ang Hardmax Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuha ang panglawas, dako kay tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
1: yes.
0: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto, kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok, kay dako kayo og tabang, kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas, ang nakalindot ani, mga sokin tigpaminaw, kay ang color active aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo, mga lugar wa na koy oras.
1: Yes, mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yeah, nga dugay na ninyong wala na experience.
0: Okay.
1: Karon ma-experience na ninyo, mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
0: Okay.
1: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan, kay yes, tungod available na sa market, Doc Alan, no, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ijay, unsa man ang imong gisulod sa sako?
4: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
3: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
4: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
3: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
4: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
5: Kining maong pahinungdom, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 12. Sa
9: describe everything with one single word. You know? Like,

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining maong tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup. O niya, napod na siyay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. At uning balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Gihandura ko gantong matamis ng kagahapon. Gadiin gisawaan ta ang tumang kamalipay. Tamis nga pagmahal kanako imong gipabati. Nagpabiling buhi o ang akong gipakamiti. Nahinumdom ka pa ba ni adtong dito kita sa Dublin sa baybayon? Kadtong gibilanggo ko ikaw sa akong mga bukton. Kinitimaan sa gugmang atong gipanumpaan. O gimanggad gimahal, gipangga ko ikaw sa hilabihan. Sa akong pag-inusara, ikaw day gisinggit ning akong dughan. Larawan mong mapahiyumon, mupasumbing kanunay ning kaisipan. Kadilay ko buot nga mahilayo sa imong kiliran. O di ko namahandong pa ang tanan. Napansan akong kahikurat, ikaw nahanaw sa akong pananaw. Ipangita ko ikaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Sa dakong kahikurat may taho akong nadawat. Nga ikaw demi uban sa laing binuhan. Daw mitabon kanako ang tumang kangitngit. Nagkurog kining kasing-kasing nagpingit sa tumang kasakit. Hagiton ko ang kuko sa kamatayon kay wa ka na sa akong kiliran. Nga ako iyang dagiton aron sa akong lubnganan makalimtan ko ang tanan. O ning matamis tang kagahapon alang ganin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Baby, I love you! Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang di Paminaw. Atun kanin yung sa pinaka-the best na to ng mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di ko po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kagtiyan. Kana nay something something ay imong ipamati sa imong lawas na gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Isdingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo try mo kay nindot kay ing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Kinsa gani ini pag-usab?
2: Si Kuan, Apulon ni Arnado ma'am sa Dampanan, Lapitan City.
1: Oh, ikaw nag-text atong akong nadawat, nagpasalamat sa atong Huwander Herbal Oil.
2: Yes ma'am, nag-akong pubag nga, dire sa akong paa na lagom nga. Gahi kayo rin akong hitsisingan o Huwander Herbal Oil. Nga kay katulong lagi na akong hitid siguro. Nahumok din, nawala ang yang lagom. Din akong epektibo gidae kayo ning Huwander Herbal Oil. Din akong anak nagkasakit po nga kay gikaburi man di naman makasuga ko og lakaw din nagkuha ko gininit direg pataka na ko herbal oil utong pagpainom na ko ma'am wala ray pila ka minuto na kulian siya og nakalakaw na ma'am. Salamat yun guys sa inyong Huwander Herbal Oil ma'am. Daghan kay salamat.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo kanang tambok, baga o gunod mong gunay lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong nga vitamins, Huwander Animal Vita. Una ka ng kabok, eh, daruhan mo na. Ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ikaw man itong nag-text, no? Kalabot sa Animal Vita.
4: Oo, ako sir.
3: Kinsa itong pangalan gani, sir?
4: Ako si Oliver, sir. Oliver, taga Barangay Rio del Pilar, Sikyo, Kalinay.
3: Unsay itong ika-istorya, sir, kalabot sa Animal Vita?
4: Kuan sir, nga vitamin sa hayop sir, na lipay ka imi sir nga nakadungog mi karon sa imong product nga gamito ng Animal Vita bahin sa mga kabayo sir.
3: Unsa imong gigamitan sa Animal Vita sir?
4: Ning kabayo na ko sir ug ning bakli ning napoy nga barkada sir nga barkada na ko nag gamit og Animal Vita sir. Oo, nangutana ko siya ha nga sa baka na nagkapalit anak kay ang Animal Vita karon sir ni itik ang pangtubo sa kalayo.
3: Dali lang ni Dako.
4: Oo, dali rin Dako niya ulay puwa sa kapusog niya sa kilintarito.
3: Kusog na siya mukhaon?
4: Oo, kusog na kay siya mukhaon sir. Mabit ang nakaroon nga nagpasalamat ko nga na ay karoy product ngayon anak bahin sa tambok sa kabayo niya kusog kay mukhaon sir ba? Karon sir nga kung invite pura ko mga kauban rin nga kuha mo yung mga daghan po nito rin sir mga puno may tiba library karon nga na yung mga hayop nga mukuha ang ginihan na mumuha ang ginihan na.
3: Salamat kayo.
4: Oh, bye-bye sir. God bless you.
0: Nana kanindot no, produktong Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na ito na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Indot ba na kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa itong mga kaigsuunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
3: Anya, kumusta man ang imong paggamitan ng Huwander Banaba Plus?
5: Nahira sa uban ako ng tilawaloy.
3: Bago pa ka naggamit ng Huwander Banaba Plus?
5: Bago pa. Namo ko tilingan po na mo nga nagamit ba. Nangay man sila kay wapo ko nang sulayira ko ng Huwander Banaba Plus nga alas magsalitan ako. Sulayira na kay mayo dyan ang tambalan ang.
3: Oh. Nga nung nagamit man ka ng Huwander Banaba Plus, kay?
5: Ay, ang akong sakit kaya kung liko ako likod yun akong hibate. Sakit yun na yun nung akong mga paa maunang mag-exercise na lang po ko kay pwede masakita kay 64 na biya akong edad. Tama ko ikuan ka ng UTI.
3: Naka-UTI.
5: Sakit na yun akong batang akong silid.
3: Onya, imong gigamitan aning Huwander Banaba Plus. Onya, karon kumusta naman?
5: No, wala na. Din ang ihi po na po. Nidaga na.
3: Nindot yun kayo magamit ang Huwander Banaba Plus yun kanunay. Kinsa ni pangalan?
5: Kwan sir, binbinida, nida akong ngalan sir, Leida Padli, taga Mukas, Kulabogan.
0: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Kuya Cards, pag-aray ko akong maguwang si Irlita, nagpag-aray Judith Rikina, Matt Isurigao City. Aray ko sa Castillo o sa Kabansay Manguba, Tugurot Family, request kong song kuya matod nila. Pag-aray si James Castillo kuya. Pag-aray ko kuya, dari sa Bislig Airport, Adlawan's Family, salamat. Pag-aray kuya sa akong partner, akong mga anak, si LJ, Claire o Christine Rose Bulak. Pag-aray si Inday Ristubod, Tampilisan del Norte. Pag-aray ko taga Kinura, mag-request ko kanta matod mo, Arnold ni, salamat. Pag-aray ko sa pamilyang Rinduan, pamilyang Insidan, Pamayli o Gansalaw Family. Sa Daddy Rinduan na ini from Sinakulan, Carmen Cotabato, request kong songhain ang utlanan, salamat. Sintoy ni Kuya Cardi sa may Arti Lim, Sambuanga, Sibugay. Pag-aray Kuya Cardi sa mga taong pasaway kung makainom. Nagit o gaway, undangin na ninyo ng kapalahubog ninyo, ay maluoy na lang tayo. Pag-aray Kuya Tananaminaw, dali be safe, kamarin, kumalarang, sambuzor, nagpag-aray Kuya Cardi, Lisa Dimasuhin. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mo ni ipainom gyud kay ang bata ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
3: Kinsa gini ni ma'am, palihog?
6: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Davao Norte.
3: Ah, sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
6: Epektibo gyud kay ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayong lawas, so niya ganahan na pagkay siya mukaon, labi na ka ng bisan, wala gyud kay sedan, mukaon gyud siya niya. Sa una, nga wala ko siya kapikog Vitron Drops, ginagunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, niya masigit po siya sakit-sakit, nga wala po siya kapik kanang Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kay siya niya. Hyper na pagkay siya, labi na makainom kay usay lagi. Maamong kuhanan, dili kay maminaw, bisasara mo kuhan ba kay tungkol sa yung ka-hyper. Nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga ubang dihang wala pa yun ka kuhan sa ilang mga anak. Mag-Vitron Drops na yun sila. Nindot yun kay Vitron Drops.
0: Manana, ganindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Ako dahi si Herilyn, Flores Abadlab, taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir, nga kanang dali kayo mukha nagpatulog ang maudtod. Dali na sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kwanto lang gani. Wala pa yung isa kabulan ako sila gipainom.
3: Wala pa kabot o sa kabulan. Pilay edad sa imong bata, ma'am?
7: Ang kaning panganay na ako, 6 years old. Tapos ang kaning ikatulo, mag-3. Mga to akong itistingan. Okay na kay, okay na ilang tulog. Ganang inig matulog lagi. Ako matulog, maghapon-hapon ako mata. Tapos inig magabi sa iyo matulog. Tapos masaya, mas kuhanan na lagi, adlawan na, usap mo mata.
3: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
7: Okay na kayo. Kay dahil sa una nga, wala pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
3: Mubanat na sila o kaon karon.
7: Oo, tapos ang itong iyang style bitaw, sir, nga sa kung gitex nga, kuhan, nigma, sakitan siya or unsa din na makuhanan, muutong dayon.
3: Doon sa may rason nga, nung muutong man na ang imong bata?
7: Amo ningi ko ang gi-try og pangutan ng murag tay Vitron sa kasing-kasing gamay ba.
3: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
7: Katurang Vitron Syrup.
3: Onya, kumusta naman sa karon?
7: Makasukol-sukol na taon jug na mga kuan sakitan dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagtestingan nga okay gyud siya kay sir.
3: Okay.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto ng Vitron Tablet, kay epektibo ni para nila, labi na yun itong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet, yun katapatan at.
8: Ako yung lulay kapasyo.
3: Taga?
8: Liplahan, sa Sambuanga, Sibugay.
3: Consulti mi kung unsay gigamitan nimo aning pagtumar sa Vitron tablet.
8: Pati lang niya, Kuya Carl. Kasi yung Vitron tablet, kailangan niya nakakutulog.
3: Mm-hmm.
8: Salamat po. Ako naman isa sa balay ko niya. Lani, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang ako rin ito isa ka na matulog ko rin. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yun. Tapos, pag umunan ako, kuwan, pagkamunta, makamata ko sa insakto pong pag-uras.
3: Sa una, kining wala pa ka nagamit, wapang nagsuway aning Vitron tablet, kining dugay dahil ka makatulog.
8: Ay, dugay. Dito pa ko sa Sinigaw, Kuya. Dili niyo ko makatulog. Balik na lang ko ibasakan. Mag-unsay akong trabaho. Pero karoon na, niyan akong resigaw lang. Mayan akong tulog.
3: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
8: Vitron tablet.
0: Ingunana kanindot ang produkto ng Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Hodon kuya, pag-aray ko akong mga anak nga nangaon. Si Yanyan, si Winzy o si Maya. Nagpag-aray si Mayan Perez. Papa Junar Daminaw ni Mugaron na sa Paragon ga Sikyo ang nagpag-aray Joshua Colalo doon sa Palayan, Ulingan. Mamatina Papa Narding Nasilia akong Bana Mario Cabarde o among bugtong anak si Choy Choy Cabarde o among mga silingan na minaw karon nagpatuling sa magaray Tita Cabarde sa Romarate, Aurora. Salamat kuya. Karay kuya Card sa Insignales Family taga Mamingis Camilo Ninita. Sige kami paminaw nimo. Salamat kayo nimo Kuya Cards. Thank you. Katong atong mga kaigsuunan kung gusto mo ka nabitang kuan kanang kape nga nindot po ning kape ha kay bisan og herbal pero dili lang to ba. Kanang Wonder Herbal Coffee. Amin ang kape ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis anak mo na dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mo taas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpamina. Lamina. O tistingis way, lamina. Mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot gyud. Kanang Wonder Herbal Coffee. Pero kung nakay almuranas o di ba ka colon problem, kana po nga ito ang Wonder Himo Aid. Okay, mo man ay atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na gina ni mo gamitan o Wonder Himo Aid. Pero grabe na kaayo, ayaw na po gisalig sa Wonder Himo Aid. Ay, ato na po nag-doktor, para ang doktor na yung mag-desisyon ng unsao na ha. Oh, pero kung papay pagsugod na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himo Aid niya. Napo kay colon problem. Pwede po ng Wonder Himo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kung hayblaron, no? Dali kayong kanang, sana, dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati din mong dali kayong kanang muinit imong uba. Kaya taas kay ka o blood pressure. Makakaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba. Wana. Aksyon nag-ungot yung mga tangkogo ba? Aksyon nag... Hindi mo na ungot. Kanang aksyon na o ganang gahi. Ang imong tangkogo ba? Wana. Mura na kag... Una-una. Kung gini. Blood pressure taas gini. Ano no? Maghinom ka o Wonder Cardio Care. Para i-lower ng imuhang taas ka nga blood pressure. Ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpamina. Niya kana po nga tong Wonder C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitawang wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitawang vitamin C sa mga pagkaon nga tong ikaon adlaw-adlaw. Na ba? Nang wa nakakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan jud ka mag-outsource. Unang namugna ng Wonder C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old na isira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Wonder C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pero di ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C+. Amo nang pangalan, ha? O, para nga, di ka magka-problema ini mga ngutana kas tindahan. Wonder C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Niya napod na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Pag-aray ko akong bana si Paul Sawalan diha sa Mountain Pines ug sa iyang mga kauban ng mga security guards. Sa ilang head guard, Genesis Bayok. O mga anak, Colin, Francil, Christy, James, o kay Brown Hort. Di pa baka move on, nagpagaray si Lani Daginlay sa dahilayan kumaykay. Agong pagumangko na minaw ni mo si Ruel Texte Rosemary from Sambuangita, Negros Oriental. Shout out sa akong apo Ivan Escobidozina, Adlaon Princess Iron, Reyes Kitkit Adlaon, Lian Adlaon, ug akong mga anak family Bautista Raga family. Abaw, salamat sa pagbasa Kuya Cash Dolores Tandugon Abaw ni Prok 5 Hayang Gabon Caber. Special greetings to Rosana Almonte, my love, sa Masbate City coming from Luloy Anida. Anahon Maramag Bukidon. Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinadani Leonardo Mingo taga Victoria San Remigio Cebu. Ang title siyang balak, content creator o ang bangaw. Uy, ayaw wad-a ang paglaom. Bisa naman sa wagang dagom. Mulabay ra ang mga kasakit. Ang kahayag mupakita sa imong langit. Way undangay, aginod lang at sa unahan. Mabalintong og matuali, bangon lang. Kung magkaabog ang imong kalawasan, papaikini og singgit nga di kagyod mo undang. Ang wa mo agwanta na hanaw na sumapa. Karon wa na igdungog ambot og haina. Mao nga ikaw ang tinguha mo padayuna. Ang imong pagka-content creator mahala og panggaa. Lahutay og kupti ang gaway sa kadasig. Kung gamay ra og views ayaw pagpakigindig. Ang una pa nimo tagay sa imong pagbulig. Himo ang lamdaman gasahi sila sa imong mga pagdaig. Kung si boss mita kanimo mo pahalipay, tungod sa pagpaningkamot mo og mga pagpangabudlay, lukso og ipakpak nimo kamot sa kalipay. Kaya niya, miabot na ang katumanan sa imong pangindahay. Karon pasalamati ang mibulig kanimo. Ang mga followers mo nga mga buutan kaayo. Mga star senders, mga igsuon o mga amigo. Silang naghatag ginabuhi sa pagka-content creator mo. Padayon, og ipunting ang imong pananaw. Dito ni adtong layong unahan nga imong gilantaw. Content creator, imong gidamgog, imong giandoraw. Karon pagmaya kay miabot ka na sa tiilan sa bangaw. Tony kang Leonardo Mingo, Victoria San Remigio Cebu, content creator og ang bangaw kuyawa no. Entry sa balak rating contest sa tudling sa mga garay.

Hashtag maing adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome. Welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 22, 2026. Lais sa watampo na usabang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Connie. Bueno, standby Connie, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Bueno, stand by Connie, alas sa imo suwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

0: sad mabuhi kay nagsalig lamang ka usa sa katawa. Amora bag di na ko kaya nga mag-inosara. Ilabi na sa pag-atiman sa mga anak. Nadi gayon na ibabaw sa patayng lawas sa kumbanag gisaad ko kaniya. Pagkutob sa kong mahimo, paningkamutan ko nga mabuhi ang onsen namo ka mga anak. Duod man, human mapahilo na si Dante. Nagsugod ang kalbaryo sa kong kinabuhi ate. Doble ang pagpaningkamot. Bisag unsa na lang ako buhaton, mabuhi lang ako mga anak ate. Mangangkat gutanon, manuroy.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Utop sa mahimo, kaya

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Working sila para makatapos. Mutuo kag sadili ate. Pobre mi. Nag-working ako mga anak. Apan ako kamanghuran nga ikaunsi nga anak ang katapusan usab nga mitapos sa iyang profesyon. Halos di ko makatuwa sa kadugay sa panahon nga nang labay nalampasan ko kining tanan ug malipayon ko makita ang ako mga anak nga duna nay mga pamilya ug lima ang naibilin ate ug duna nay kanya-kanyang panginabuhi. Liso di ay ate, kung makatapos na ang tanan nato mga anak, o gado na nasla kanya-kanyang kinabuhi. Kanunay na lamang ko mag-inusara sa among balay. Tinood nga doon ako yung mga anak na nahibilin ka na ako nga nakahuman sa ilang pag-eskwela. Apan lagi o sa ilang gitrabahuan. May hinungdan nga kanunay ko mag-inusara sa balay. Hangtod kini si Arthur nga akong kamagwangan. May bisita ka na ako. Daghang mga pagkaon. Matod niya, maglingaw-lingaw kuno ko para dili ko magsakit. Busa atin na aman pod mi organization sa mga senior citizen, may active ko pagbalik ni ini ate. Bisan pa man sa akong pangidaron, wa ko magdahom nga magtagbo og balik ang among dalan sa kani kong hindi gugma. Yatong batanon pa lamang ko. Siya si Roy ate. Susama ka na ko balo na usab. Ugbin yun ang iha mga anak. Nagkumustahay kami, mingon siya ka na ko nga bisan ko no sa among pangidaron. Nga 70 anyos na. Ug ako 68. Guwapa gihapon ko no ko ate. Ambat ba? Iguwang na ko apan. Wa ko tuyo ah. Sulod sa akong kasing-kasing. Gikilig ko sa kipanulti ni Roy. Ambot ba sukat sa mong panagkita na inspire kay ko ate. Nagpa-color ko sa kong buhok kay di ko ganahan nga makita ang puting buhok sa kong ulo. Sa laktad ate, misamot ko kaaktibo sa mong organisasyon. Og nanumbalik ang among pagbati ni Roy sa usag-usa. Ulo man ate apan sa edad nga 68 na higugma ko pagbalik. Nagkarelasyon kami ni Roy. Nahigayon na ate, gipakaingon ko. Og okay ako mga anak. Nga doon ako ikauban sa kong kinabuhi. Apan sa dihang nasairan, nga doon na kami relasyon ni Roy. Usa sa kong mga anak ang hilabihang sukua. Ang akong kamagwangan ate, si Arthur. Matod niya, gahilas-hilas lang kunuming mga tiguang. Magbaton kunuming kaulaw. Doon na pa'y usa kay gayon. Nagsakit ko ate. Mingdo ako si Roy sa balay, nagdalag tambal og pagkaon. Insakto po nga mingdo ako si Arthur. Pagkakita niya kang Roy, wa ko magdahom nga iya kining pasakitan og gibaharan. Nagkubapakita pag-usap ka nako, dili lang kini ang iyang may aguman. Nasya ko ati nga, kalit niyang gituklod si Roy. Wa man lang siya magrespeto. Gignan ako siya nga, wana ko siya gipadako nga manakit og tao. Labi na nga, idad-idara na ang iyang gipasakitan. Naglalis may sa kong anak, ngano kunong akong gilabanan si Roy. Ate, sa tinuod lang. Wa masayad ang akong anak. Doon ako'y sekreto nga gitago. Nga una kami gikasal sa kumbanang asidante. Si Roy ang ako hindi gugma. Pareho silang nanguyab gari ka na ako, apan mas gipili na ako si Roy. Apan bisan pa man ni Ana, nagpabili ng among pagminahalay ni Dante. Hangtod sa kaadlaw, kalit lang nga milakaw si Roy ati sa among lugar. Nasara na lang ako nga milarga siya sa Leyte. Sukad niya ito, ano kay balita nga ito kaniya, apan nagbilin siyang responsibilidad. Nguwa siya masayod nga buntis ko. Grabe na akong hilak. Kaya ako masayad kung unsay ang ngayang buhaton. Dini misulod si Dante sa akong kinabuhi. Isultihan ko siya. Nga buntis ko sa among

anak ni Roy. Ugmatod niya kanako andam siya mga mahani ini. Ug para makalikay sa kaulaw ate, ug sa pagpanghusga sa mga tao. Andam nga mga mahan si Dante sa akong anak. Si Dante ang nagluwas sa pagbiya ni Roy. Apan bisa pa man sa kamatuoran nga dili siya ang amahan sa akong anak nga kamagwangan nga si Arthur. Apan iya kining gipangga og gimahal sama sa matuod niyang anak. O ako'y masulti sa kumbana ate kung dili puro pagdayig. Kay bisan kanusa, wa ako pasagdi ni Dante. Wala ing nasayod kundi kami lang duha sa kumbana. Sa kong tinaguan. Ate, gusto na konsultihan si Arthur sa kamatuuran nga ang tao nga iyang gika sukan pag-ayo. Mao ang tinuod niyang amahan. Apanahadlo ko basin masuko siya kanako. Huwag ang ako ubang mga anak. Naglibog ko ate. Kalimtan ko na lang ba si Roy? Ursultihan ko sa kamatuoran si Arthur na maukin ang tinood yung amahan. Dili ba ka masamok ang uban ako mga anak? Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Connie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya, sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang, kanang duhak ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuan yun sa provident tested yun na mo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dito ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kani mo koni sa imo papadangat imo suwatan po ning atong tuluman sa sensor di Ate Arlene. Kaning suwat ni koni usa gini sa nagpamatuod nga ang babae ra gyud nahibaw kay sa amahan sa kamagwangang anak. Sa tinuod lang babae kay kahibaw kay sa kamagwangang amahan sa kamagwangang anak. Anyway, of course ko ba nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Crab June. Usa na nato mga sukintig subaybay.
0: And of course, ang ato URP professor, Cap Junjun Diaz. Daghan po niya siya kamagwangan.
2: Yes, paswerte ang adlaw DJ Nova, ano ti Arlene. Nung una-una, natani ka rin, ulti-doon baka.
0: Anyways, unsay angay buhaton. Grabe ang love. In fairness, ha, sa iyang bana, wala ka nag-iingon na DJ Nova ba? Kaya ba ito mga buutan? Dali na kayo mamatay,
1: yes,
0: no?
1: Kaya
0: ang iyang bana, grabe gito. Pobre ba sila kung buhato na.
2: Salamat, alam ko medyo badlungon.
1: Hindi mo palabi kabutan kay maunagin mo.
0: Yakong point ba? Kanang ang yan ba na grabe kabutan? Imagine sa op lang biya sila.
1: True.
0: Pero ang yan kinabuhi mo siya buhay ray na uban sa yang kapika. So, dili gid importante ang karangyaan. Dili pud ang importante is ang gugma nga tinuod kay. Conservation kasi mambana, andam kag pagkaon, palanggaon, ka mga gray na, mo feeling nimo ikaw pinaka mayaman.
1: Mo gyud na siya ebidensya ma'am nga dili gyud tanan kwarta ang basihan nga magmalipayon.
0: Ang gugma sulo sa kasing-kasing mo gyud pinaka importante. Anyways, kung ikaw, of course sige ako sa kanay. Ikaw DJ Nobs, kung ikaw ko pangutan-on unsa man, so tihan ba nimo imong anak nga si Arthur nga anak imo ning papa or kalimta na lang nimo ang inyong relasyon o magpabili na lang tinaguan hangtod nga mawala kas kalibutan?
1: O ako guro si Connie ma'am si ang pangidaron karon murag kinahanglan niya isulti na ang kamatuoran. Kay unang-una kanang pamasin nato ba nga si Arthur deserve man po ni Arthur ang kamatuoran. Nauna basin pamasin nato nga basin makasabot ra si Arthur nganong kanabang gustohon ni Connie despite silang edad nga mag-reconnect sila ni Roy kay tungod na agid sila na sila kuan kana bang anak. So pamasin nga masabtan ni Arthur or kung galing man murag ang most possible nga mahitabo ni masuko man gid si Arthur nga grabe na tiguang na lang ko ayo mo kabalo nga dili di siya akong amahan. Pero sa ngalan mo gud nga iyang gipasakitan si Roy yan ang ganing gi kuan
0: niya masayod nga kini tawhan na imo ning amahan.
1: Ngayon na ba ang amo na point nga ayaw na siya pasakiti kay mo na imong tinuod nga amahan. Murag something anak nga basin mahuwasan ra si Arthur ba o kung dili man at least may paglaban po ni Connie ang ihabitong pagigugma kang Roy kay sa ilang edad garon ngano mo pugong pamaning mga anak nga imagine senior citizen.
0: Pero
1: this, na
0: ang pangutana lang the moment gaya sutihan si Arthur siguro ipatawag mo niya ang tanan niyang anak.
1: True, dapat kinahalan, makabalo ang tanan
0: makabalo yung anak sa tinod nga kinabuhi niya nga yung first boyfriend si Roy.
1: Yes,
0: nabunti siya sa diyang ibiyaan siya ni Roy si Dante ang misunod.
1: True,
0: kalami lang ni Dante kay
1: butan gid siya
0: nga tao.
1: Butan gid siya nga tao in fairness lang
0: pero napulo po diyang dugang oy
1: daghan kay sa karon nga panahon murag di na ni posible maabot og pulo kay saka Ginoo ko kalisod sa kinabuhi
0: sa unang panahon
1: posible pa no kaya pa pero karon okay. Murag lisod na
0: murag siya ra bigay gihimong hara sa iyang pamilya. So kada uli sa siya ang bana hala sige mga anak na pudta kada siya ang kabulan mga anak na pudta pero sakripisyo biya pwedeng
1: grabe sakripisyo di lalay mo si kaburos way pahuway no
0: correct
1: so muna siya para nako si Connie kinahanglan niya isulti ang tinuod kay una-una deserve ni Arthur deserve po ni Connie nga kano bang mahuwas niya ang iyahang kaugalingon sa sekreto nga dugay na niyang gitago.
0: Yes. Okay, sige. Derita kang Cap Junjun. Ato, URP professor, imong tambag para kay Connie.
2: Ang tinaguan, magpabiling tinaguan. Ulihin na ang tanan, Connie. Taguhin na lang na.
0: Taas ng lubi lugar, ana. Taas ng lubi.
2: Dako na kayo ang balikan.
0: Aha.
2: Dako na kayo ang saysay nga may tabo.
0: Dako na kayo istorya.
2: Dako, daga na kayo pangutana. Ngano? Napulo kabuok, unsi kabuok ang mga tanang anak. Kinahanglan kami explain isa-isa. For how many years kitago ni mo? Daotan kay kasay ng pananaw.
0: Dili siya
1: daotan. Dili man, kay maayaw man siya nga pagkaginikanan.
2: Ganang kitago man ni mo.
1: So, choice man nila ni Dante nga dili isulti.
2: Ang dating mangguna ko ni karong ng lugar ni mo ing non nga, ing ana, para kay gikontrahan ni
0: kinahanglan niya sultihan niya. Di, pwede niya sultihan. Nga, The truth will set you free, eh.
1: Oh.
0: Kinahanglan ni mo sultihan.
2: Nga nung karun lang man, be.
0: Di, kay karun,
1: karun pa man nagka-chance.
2: Kay karun lang mo nagkikiking na po.
0: Kay nagkita pagbalik
2: na. Nga nung kung una, wak manimuda ang giingon.
1: Kisa may mag-expect nga magkita dahil sila usap. Yes.
2: Magkita o sa dili, dapat kignan ko ni mo.
1: Dili man, kay ang panahon may kanang nitugot pa.
2: Na mag-abot
1: sila.
2: Kaya
1: wala pa na sila nag-abot. Dili na makauna-una si Connie, kay wala mo siya kabalo.
2: Dapat sa bata pa kung ignan ko ni mo nga, dili na mo yung tunay nga amahan.
0: Adili oy.
2: Dili na half sister half.
0: Dili oy kay
2: brother lang ang kamotang. Nganong gitago man ninyo?
0: Dunay gap kang Arthur o kang Dante sa iyang bana kung iyang sultihan. Lahi gyud ang imong pagtan-aw kung imong ikaubang gituhaan gyud nimo imong papa. Pero the moment nga misulti siya sa iyang anak nga anak, dili ni mao imong tinuod nga amahan imo mga igsuon lang ngon iyang tinuod nga.
1: Una-una si Arthur wala man siya nakulang sa paghigugma sa amahan. Kay Dante giisik palangga magyud siya sa ilahang ni Dante. So wala dili na niya ma-feel nga murag am o dengay nga kay wala man wala may gap.
0: Mayan ta gidaog-daog si Arthur sa iyang
1: kay kana masuko gid siya
2: magayo. Magpugutan na lagi nganong karon naman nimo itugan ma.
1: Kay karon pagani gitugot sa panahon nga mag-abot di ay. Kay nga wala dai mo trahan.
2: Wala dai mo nag-abot ni kining.
0: Mapabiling tinaguan.
1: Yes, og wala sila nag-abot mapabiling tinaguan. Pero nag-abot man sila ron.
2: Mao na sakit ya kabatoran kung dili pa mo nag-abot.
0: Mabitaw
2: wala ko kabalo kung kitsa ako tunay nga mahan.
0: Mabitaw nang nag-abot sila para masairan.
1: Yes. Murag, muna siguro na chance sa kwan ba nga sa kanang kapalaran niya.
2: Sa pipila katuwig, ihikaw ni mo ang tinood niya mahan ako?
0: Oh, normal.
2: Muna imong i-consider ko
1: niya. Wala man sila nag-connect ato ni Roy. Karun raman sila
2: kita ng panahon. Dapat ipangita na ako tunay nga mahan kung dugay ka na nagsultin ako.
0: Mausap ang gap. Doon ay gap.
1: True.
0: Tali ka ni mo. O sa imong tanong, sa imong mga igsuon. I mean, di ba din ako ni tinuod nga mga half brother, half sister naman din ako ni
2: Amoy. Nagtuo ka karon di. Karon dili mo sa banggap ko nitong anak ka.
0: At least danas lay kanya-kanyang kinabuhi.
1: Oh, mga matured na sila ba?
2: Oh. Kasi kalain ang tumgitugan nimo kaniadto og karon.
1: Malahi, malahi.
2: Yang anong itugan man nimo karon kun ay kausaban?
1: Kay gani, basin mo nin ning gihatag sa panahon nga before pa sila mga matay, makabalo sila unsay kamatuoran.
2: Dobing na mata na, dobing na matay ko 5 years before.
1: Oh,
2: wala ko kabalo. Ikaw na yung ang akong question, kung ito ka ni mo kung itanan, dagan niya pong pangutana. Nagya po'y pagmahay ang imong madunggan sa imong mga anak.
0: Lulo eh.
2: Kaya ang pangutana, magod, nga nung karoon naman? Nga nung kung nag-abot kag si Tinta ang amahan o ikaw si 68 na ma, nga nung kung aha pa ka mo nag-orking-king na duha, karoon lugar ni mo itugan para
0: tugtan mo. Mabitaw nga nagka-connect sila kay doon na sila ay past.
1: Yes.
0: Mabitaw nagka-higugbay sila pagbalik. Huma sila nagtagbo kay doon na sila kaagi.
1: True. Wala man kabalo si Connie nga buhi. Kamalay ba niya buhi pa rin na si Roy? Ayaw
2: buhi ang patay. Dapat itugaan ko ni mo kasi tunay na kung amahan ka rin pa.
1: Dili hey, naman kinahanglan. Di man necessary ato nga panahon. Karon man ang necessary. Necessary karon to ginakontrahan ni Arthur si Roy.
2: Tungod ba kayo nagarikin mong doon? Necessary nang ito
1: daw. Oo, dapat lang. Kaya aron dili na makuan si Arthur ba nga, uy, ako nitong amahan akong ipasakitan.
2: Ako magmahay, Giko, ay. Kung akong anak.
1: Ako dili ko magmahay.
0: You deserve the truth.
1: Ako dili ko magmahay.
2: Gikagiwala ni mo sa ako, ah, ang panahon.
0: Kaya gipihan kasi mong papa.
1: Wala gani siya kabalo.
2: Kung gitugalan ko ni mo, man, gipangita na ko.
0: Ibiyaan gani siya.
1: Ibiyaan sila.
2: Lagi, kung gitukanan ko ni mo, ipakita na ako akong amahan. Mori question, nga madungga di mo Connie.
0: Siyempre, maana si Connie, wala ka magkaisog sa pagsulti ni mas kamaturan kay palangga ka ni Dante.
2: Tung namatay ang akong ama-ama, nga nga man ni Mugitugan dayon.
0: Of course, kay wala rason.
1: Wala may rason. Katong nga panahon.
2: Nga nga ba rason kay maumay tunay na akong
0: wala
2: amahan?
0: Wala may kasamo. Karon man ni Gawas.
1: Karon pa man.
2: I-deserve ako kaniad to nga may bawaan akong tunay nga amahan.
0: Ay.
2: Daggan kay pangutan na
0: Connie. Doon ay mga panguta, doon ay mga sitwasyon nga nagpabiling tinaguan para ikaayos sa tanan.
2: Nganong dili man mo itago na lang?
0: Dili man ikaayo karon nga ipaitago kayo na maginapasakitan.
1: Pasakitan naman niya. Okay, naman kutrahan.
2: Pero normal yun nga mahayan yun ka kuni. Kaya nga naman, dapat ka diyan to naman good. Mabalik pa ba nimo ang panahon nga dapat tag-ubay misa akong amahan?
0: Wala ginadiha. Ang napulo ka maayo.
1: True.
0: Wala sa tungod lang sa isa nimo kamali.
1: I doubt dili na magdumot yun si Arthur kay buhong sila sa pagmahal silang ginikanan. Correct. Eh. Ang ato na lang diha, siguro na yung mga pagmahay na yung mga kuan nga nung karon pa pero sa ngalan nga buhong sila sa pagmahal di na sila magdumot silang ginikanan.
2: Dili man ko nag-ingon nga nagdumot. Ang ako lang, gina pahimangnoan ta ka kuni nga naagoy mga pagmahay mahitabo ko ito kani pong tanan
0: face the consequences
1: magmahay man gyapon siya
2: tanan tanan gyud naagoy na ang siyam ka igsoon nganong karon naman giingon nga ingani na ang panon kung ba mo na
0: tikuwa ana ding ana may mga ana man si kuan ayan na lugar siya musulti magtinga na siya maana na po si Arthur nganong karon pa ka bang isulti napasakitan na nako siya nganong karon pa o di ba.
2: That's why. Kaya kung kanya ito pa na mo giingon, dili may tabo sa punto
0: mo. O may rason yung sultihan ta ka.
1: Mo gani, naman ko yung mga sitwasyon ka pa.
2: Ano yung rason pa inyo pangita na dapat gisultihan ko nimo nga ang tunay nimo nga amahan kini si Ponsipulato, wano ka belok ahas ya? Nana nimo pagitaon ba nimo dili?
1: Naman ko yung mga sitwasyon ka nga kanabitong dili patahatagan o pagkakataon sa, yes, sa panahon nga imo nang atubangon.
0: Yes.
1: So karon nga karon pa siya nahatag nga chance lang ilaning atubangon nga kahimta nga amo ni realidad kay sa una nga panahon wala pa sila yung chance, wala yung rason nga ilang may
2: isputan. Kung wala mo nakita di ay ani, magpabili na lang nga dito.
1: O dili naman yun niya mabalik ano kung sila nakita. Kay si Connie Pod, wala naman siya pakikang Roy ato nga panahon.
0: Mawag yun yung sitwasyon karon.
2: Sa ato pa, wala kay pakis ako kasing-kasing. Lalo ano mo gito ka na mga tunay nga mahan.
0: Kung dili mo sulti si Connie, makibulag dala siya kang Roy. Una diba? Is, na yung mga butang, lagi, na-mention na nato, nga doon na yung mga butang na kinahalang magpabili tinaguan para nga wala na yung problema, makibulag siya kang Roy. Ang pangutana, sulo siyang kasing-kasing, dili gapon siya mahimutang. Kaya kabaho man siya nga, doon na siya ang isulti. Diba? So, kala kung magpabili tinaguan, unlike kung i-sultihan, what if makasabot si Arthur? What if ang mga anak makasabot?
2: Personal interest gyapon para butugtan mo kang kakone.
0: Dili oy.
2: Na mag-uban na lang mo sulti ana lang ako ne.
0: Dili deserve the.
2: Kay kung tinod na ray para imong una dapat sa tung wala pa mo naguyab-uyab balik doa gisulti ano ko nimo.
0: Dili lagi. Ayon na to na una ang sa una, ang karon sitwasyon.
2: Oh. Mabalik ba nimo ang mga panahon nga amin nag-uban sa akong amahan.
1: Di na lagi na niya maho. Di na niya question cap. Kaya wala man na siya nagkulang sa pagmahal sa usa ka amahan. Ay, lang diha. Kaya iyan sultihan. Kaya di na niya mapasakitan si Roy.
2: Tungkol para balibre mo, magpanuman mo, tugtan mo. Sultihan na lang.
1: Kaya ano magyupugnan, mampon, nga mga tiguang naman na.
0: Agoy!
2: Naroon din lang po niyo
0: itagutan mo lang.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Piña.
5: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos ang gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghihipo po na ako ng ingamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you Lord sa nansiba ng gigamot, hindi mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
6: Ito si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamitin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Booking.

0: sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwas. Kaya na-tortrasahan mo ko sa medical, kaya yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya gutsin pa, kaunom na po katawari kapiter, niya kuwan ko mga, na kuwan naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuwan, kung itong 2019, nagamit ko kunyo 20, ngayong itawaran ko kapiter, kaya itong ko sa doktor, hindi ayawin ko katitir 18. Sige na kong tumarog. UN, salamat po ko sa ginawang kay. Sa usan ako kakinsin ang tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Bueno, balik ta. Siyempre, aso ating bayaon ang itong mga Facebook and YouTube viewers. Daghang kay mitaas ang kilay, Kap John. From Griselle May Zubibi. Ayan. Shout out sa HDT Twins from Kalilangan, Bukidnon.
5: From Virgilia Agan. Hi, Ate Arlene. Makalingaw yun mo kaayo. Dili, dyan pwede nga dili makalantaw sa live.

0: Joy Kagmat.
1: From Maryland, Ibanez, maayong hapon. Ate Arlene, always should go na mino sa inyong programa from Tanahay City, Negros Oriental.
0: Shout out to Chris Maria, Mariette Tiniano. Ayan. Hi, Ate Arlene Dejanovs and Cap June from Barangay Sandayaw, Gihulngan City.
1: Hello, Ate Arlene. Good afternoon. Permigid ko maminaw ninyo kauban si DJ Nova, Cap June June sa inyong programa from Michelle Magtagad of Gihulngan City, Negros Oriental.
0: Hi to Vince Villa. Watching from Korea. Ayan.
1: Hi from Dindo Texon. Laban lang Idol Cup. Naami mo suporta ni mo diri sa Toledo City, Cebu. Daghan retired playboy diri. Ayaw gyud palupig nila Ate Arlene ug DJ Nova.
0: Shout out to Teresa Oliver watching me live from Kanhaway, Gindulman, Bohol.
1: Hello Ate Arlene, mayong hapon. Permigid ko maminaw sa inyong programa kada hapon kay Lingaw. Gyud kaayo ninyo labi na makahatag gyud nako og dugang kusog kay mauman ang akong pamation sa matag adlaw sa panahon nga daghan kay kog trabahoon kamo gyud ang akong inspirasyon. Watching from Pilais, Claveria, Misamis Oriental. Si Nora Mingaray dumadag di ini.
0: Okay, from Jose Kablik. Ayan, shout out to Denden Dinuyo from Cebu.
1: From Blesila Madera. Hi, good afternoon, Ate Arlene watching from Bohol. Shout out ko sa akong bana Dexter Madera na minaw po appeal kay ganahan sad maminaw sa inyong programa. User po siya sa non-serbal capsule.
0: From Denny Moriendo. Ha ha ha, looya ni Cap June. Gitabangan nila Ate Arlene na DJ Nova. Fight Jed Cap. Malingaw dyan ko ninyong tulo. Baka wala gyud ka kapoy maglanta o mamati ninyong makahuna-huna. Asab ko someday ipadala na ako akong drama sa kinabuhi. Ayan. Uy, iyo lang i-PM sa sensor ni Ate Arlene ha para yes. Inyuhan na pala itong basahon.
1: From Jesse Campomanes. Hi po Ate Armina Kogigandri sa Riyadh, Saudi Arabia.
0: Hi to Gregoria Crudas. Ayan. Ate Arlene, I'm your biggest fan from Australia. From Salvacion Hamero. Good PM po Ate Arlene watching from Berhaya, Bugo, Cagayan de Oro City and from Insinimia. Mama nani, hello Ate Arlene, the Genov og Sir Cap, makalingaw gyud inyong programa. Watching always from Filipina, La Filipina, Tagum City. Ayan. Okay, DJ Nobs, ibang final para kay Connie.
1: Again, Connie, para na ako, kinahanglan na mo isulti kang artikulo sa'yo matuod. Mm-hmm. Kaya siguro, kung sa unang panahon, wala ka na taga-ig chance mm-hmm. nga masulti kang Arthur kung sa gyud ang iyang tinuod nga identity. Mm-hmm. Muna ni karon, no? Muna ni ang chance nga gihatag sa inyo sa panahon. Kaya mm-hmm. gipakita man gyud mo usab ni Roy. Kaya if dili pa ni mao ang chance, usap pa man di ay. So, yes. Para na ako, kanang muna ni sign ba nga kinahanglan ni mo isulti ang dugay na ni mo tinaguan kay nakita na mo usab ni Roy. Deserve po ni Arthur Mangod nga makabalo mas aron na sayod siya nga dili niya angay pasakita ng tao kay mo iyang tinud nga mahan. Unang-una si Roy sayod ko nga masuko siya na si pagmahay sa imuha pero natural man na natural kay maskin kinsa nga tao nga makabalo sila nga lahi di lang amahan maka-question sila but at the same time para nako dili sila ingon nga magdumot kay wala man sila nakulang sa pagmahal kay naa man si Dante nagpuno ni ana nga wala gyud gipabati sa iya nga dili di ay siya anak ni Dante di ba yes. So koni kinahanglan na nimong atubangon no ta swerte gani ka gitahan pakag panahon gitahan yes. kag ganabang panahon nga masulti gun say matuod
0: yes.
1: nga kanabang natiguan ka nga moy dala-dala nimo nga sekreto
0: yes.
1: So, amazing kaayo nga matagan tag-chance nga kana makabuhi taan na nga sikreto.
0: Correct.
1: So, i-grab na nga opportunity nga imong masulti kang Arthur. Kay pamasin po nato nga si Arthur, masabtan po ka nga nung mangyud nga makiguan mangyud ka kang Roy. Nga tiguan na, di ba? Iyan naman ang mga punto sa mga bata. Yes. Alam na, magkuan-kuan pa mangyud ka nga tiguan naman ka.
0: Oh, so, may kasukasing.
1: So, mas hindi ha ba, masabtan niya nga, mawagi din gusto gid si mama nga magkuan kang Roy. Kaya nagi din sila mga, nasa past gyud nga kanang maski no saan pa dili na gyud nato maputo lang ilang connection ba kay naa sila'y anak
2: gidipot si Arthur mo si Arthur gidipot din masuko
1: gani nga ano masuko wala kong point nga ano masuko man gyud nila may mga anak na masuko
0: di, lalaki man gud siya basta ilasan sila ba ilang mama makigrelasyon paglain ang gusto lang nila nga malingaw ilang mama ba, na, pero dili ba sa point nga magminyo
1: pero
0: siguro happy-happy lang
1: lisod bi kay na ikaw ra isa sa inyong bala ikaw na lang huno na unta ninyo ba ng inyong mama sa ra lang isa
0: yun ang ama, diba? Diba? Kung ang imong kapikas may mohilot nimo.
1: Mga hinaplasay mong
0: kapas. Hinaplasay,
2: Paminaw ha, mga matanon, paminaw mo sa advice niya.
1: Dili na ginun taangay niya, pugnan pa ninyo yung ginikanan nga. Sayot mo nga, nag-inusara na lang sa kinabuhi niya. Nanabi mo yung tagsa-tagsa ka. Mayong tag-usa mo, balay sa inyong ginikanan ka na. Kaya wagi siya'y rason nga, mangita pag laing kauban. Pero sa ngalan nga si Connie na lang isa, i-allow na lang unta ba?
2: Paminaw Arthur.
1: I-allow na lang po dahil. Murag kuan na gini siya, murag mo gini siya kuan ba, sign ba. Nga gikinahanglan din yung isulti yung sa itinood. Kaya ron, masabtan ni Arthur, masabtan sa uban niya mga anak, nga nung gikinahanglan ni, or nga nung gusto gid siya, nga mag-uban sila ni Roy.
3: Yeah.
1: Wala to no, again, ayaw nagpugi mo kaugalingon niya, Connie. Dili na siya ang imo pang i-overthink nga, kanabang, realisod kayo, tiguang na kao niya, imo lang niya po ipabili si Kreto.
0: Kedo, haplasya siya na sa kong likod.
2: Hilas-hilas lang, hindi ka magpugi. Hindi ba?
1: Kalamira na nang may magkuan, haplas-haplas.
0: Joy, abati is joy.
2: Tiguang naman good mo, papuyo naman good nunta.
0: Uy, ano, tigulang, ang kasing-kasing, yes. Matigulang mong kapil? Ang sadi ay?
2: Oh. Ano mas
1: ano ba ta ang para ba tanong rin ng mga gugma-gugma nga? Pwede mo na para sa mga tiguang po.
2: Oh, diba? Hilas na kayo.
1: Mao na. Bantay bitaw ka.
0: Imagine 68 years old, nagkikita sa yung ex.
1: Diba talag sara kayo nga chance. Mm. Kaya kinahala, i-grab na ninyo. Uy, ay mo pa, char-char di ha. Kaya ang gugma, wala nag-ipili nga ito.
2: Dago na naman yung mga apo na.
0: Okay, ragid na ay.
1: Yes,
0: for as long as kayo. Na pinitik ang imong kasing-kasing.
1: Bala na di na mo pitik ang uban. Basta kayo mo pitik ang kasing-kasing. Bitaw, sa kanunay kini iyo DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Basta kay napasal gyud si Edi sa atong gitudlo kaya. Unsa di ay na? Basta kay sa kita sa imong singsing, oi sa singsing rilo naman na.
2: Edi sa hak, sudot kumo salom-salom lang ha, dapat wa imo lutaw.
1: Okay. Kita kag get over aning
2: experience. Dili si Odisa po.
0: Okay.
2: Salom-salom lang.
0: Ayaw kay Luoy ba kay natong ato ang kuan? Ang bunso.
2: Ah yes, Kuni, before taka tambagan, paminaw mga kining mga batan-o na nga nanay mga ginikanan nga naginusara na lang.
1: Mm.
2: Timailan day ni, basta mo active ang atong inahan, amahan. Mo active na bitaw sa mga kapulungan. Kay nawala na ba yung ta?
0: Inspired
2: na lang. Na-inspired daw. Mauda na ito may ilano, ma-active na, mga asosasyon, sa mga kapisanan.
1: Wala, papabuhay sa dugo, manakabo.
2: Pakolor nagbuhok. Mauda na ito may ilan na ito ng bantayanan.
0: Ang kolor sa mag-normal, gina siya.
2: Pero para na ako, Kuni, kanang wala naman nung tayo kay problema sa imong kinabuhi. Okay na yung mga anak, nanakay mga apo.
0: Tinood.
2: Wala nang takay problema.
0: Tinood lang ginaka.
2: Yan, masunod pa kag problema, ayaw na pagpangitag problema.
0: Problema, mag-iapo kay nag-inusara man siya.
2: Dagan mong kayo kag apo.
0: Ang iya mga anak, nagkaya kanya magkinabuhi.
2: Ayaw na kong tagaig rason ko, ni kay gusto rin kang magwanuban anang imong...
0: Natural!
1: Malamang!
2: Itara na man, good mo. Ayaw na pagitag problema. Tago-tago na lang, good mo, doon. Problema, mag-inyo.
1: Asa mo, murag batanon, magtago-tago.
2: Lisod kayo, lisod kayo magpadako aning mga inahan ug amahan.
1: Kap, mas hilas ang mga tiguang ang magtago-tago.
0: Dito ta, dito ta, kay ako anak na asbalay, anak lugar.
2: Dapat lang.
0: Hoy!
2: Sikreto na lang po din yung tirada niya para wala yung samok. Nahimo mga inasang batanon pa mo, karoon na noon niya ka ng veterano na mo, dili mo kayo magtago-tago.
1: Kalain sa magtago-tago.
2: Nangita lang ang problema. Ayaw na pangitag problema ko ni.
1: Ay, doko.
2: Ay, akong sulbad, ang akong tambag ni mo, itago-tago na lang na. Inlabagi ka ng lakiag yun. Sikreto na lang yung tirada. No? Ayaw na yun itugan sa ibong anak. Taguin na lang yun ng tinaguan. Okay. Para hangtod sa hangtod, magmalinawon ninyong kinabuhi. Kini si Kuya Kap Mangon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Paligo. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga til nagahukong as in nga dagko gid siya. Sangi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kaya kung wala gid ang Nans Cabuid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong banang isa ka-paralyze.
7: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
8: Mapalit

0: makabawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, uglami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo, kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamunga, undili normal ang yung menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Ganyan mo, DJ Nova and Cap June. Thank you, Connie. Sa imo papadangat ni Maswatan po ni atong tulungan sa sensor ni Ate Arlene. Yes, sakto. Doon ay punto gamay si Cap June na kilala magpabiling tinaguan tungod kay maruined na, mausab na ang dagang siyong kinabuhi. But, digig ko mo likay sa kamatuoran nga kinahanglan yung masayran sa imo anak ka si Arthur. Na ang iyang amahan, mao si Roy nga iyang ginapasakitan. Kay kung dili na ni mo sultians nga matuoran, magpabilin nga wa siya respeto. Yes, masuko siya apanasay kung masabtan niya po niya. Tungod kay niabot ang ilang papa sa imo kinabuhi, sadyang nagkinahanglan ka og tao nga masandigan. And gihatag sa nimo ha, si Dante, ang amahan sa imo na anak. Apan, dili malalis na si Roy imo kamagwangan. Si Arthur imo kamagwangan, anak ni Roy. Kinahanglan, mamasay lang niya ang kamatulad. Kung masay lang niya kini, basing mausap pa, iyang pagtanaw sa sitwasyon. Kung masabtan niya, iyan lang, before imo nabuhaton, makisulti ka sa mga anak. So dihin silang tanahan sa tinuod na itabo, na nabutisan ka sa nating pangasawa ka sa ilang papa. And karoon ang panahon, mamasay lang sila sa tanan. Tungod kay, why tinaguan ang mababiling tinaguan? Kini na ang right time, isulti mo kanila ang tinaguan sa imo kinabuhi, Connie. Thank you so much sa mga pagdangat mas matang. Kung maginahot ko nga, doon na nakikaisog sa pagkaroon. Yes, then, nagkaroon taon-taon. Alas ng education program, Doc Chan Paul De Assis. Huwag mo sa nagilayan ang balong ibuwi. Kini si Ate Arlene. Ayaw may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sa atong mga kaigsoonan, ilagi na 35 years old patas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kaya kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.

0: lawas. Ang heart enlargement mula kanisno, dili kini siya basta-basta mo enlarge sa tuang kasing-kasing sulod lang sa pila lang ka days, weeks or a month or may isa na ba bulan. Sometimes yung heart enlargement it takes mga more or less mga 6 months and up.
1: Okay.
0: Kung ang iyang bibigaw na sigla taas na taas. Nauban po na isa na kainom sila og mga anti-hypertensive drugs. Nabalta nila after mga pila ka tuig makanan sa papatulaw sa man enlarge ang ilang kasing-kasing itungod. Ang ilang kasing-kasing makanan sino? Yes, na maintain nila ang ilang tambag religious nila pala nila yung mga anti-hypertensive drugs nila nila inom matag adlaw. Ang kaso lang makanan, wala nila na address yung main problem nganong nagataas ang ilang so kung kini pa namin kitaas sa imang blood volume, wala kayo inong para mong control sa mga pagtaas sa imang blood volume. And then ang imang inong lamang yung pagkontrol lang sa imang BP. Pero yung pagkontrol sa pagtaas sa components sa imang blood volume, wala nimo siya gitagaan o tambal. Ang may tabumatan ng suwinda tayo ubos ang efficacy sa imang tambal na ginainong. Kung magpapalitretso ang imang kasing-kasing makabantay ka na, magapalpitit na yung siya. Wala makabantay yung pagbantasyente na na-maintain sila religiously sa ilahang anti-hypertensive drugs. Ano ba dapat sila kainong? Pero makabantay sila, doktor, naman doktor, pa ako'y panahon makabantay na medyo mo muhuot, hindi mo palpitit ko doon sa ako ang dugando. Kaya kala si Makanans, makipo, naaki problem sa imang blood component na wala nimo siya na-address. Kung magag-ignore lamang nimo siya, niabot sa punto, nagsigi na ako, huot ang imang dugando. Oto siya, pagpacheck nimo usab, tiing na nasad ka, na aside sa imang pagtaas sa pressure sa imang dugo, na nakita nasad, na nagkaroon ka ng heart enlargement. Doktor, na ako'y pag-asa, yung mga nagkaroon ng heart enlargement na mubalik sa iyang normal na size, yes, nasa ipag-asa mga kanans. As long as ipalo lang nato, kung sa ang angay nato na pagabuhaton para mas ma-improve ang imang lifestyle, para ang imang lifestyle o imang mga pagkaon dapat pabor para sa imang kasing-kasing more on healthy siya. Kung baga mga kanans, no? No, kung mo enlarge ba ang kasing-kasing, pasabot ba na siya kusga na ang imang kasing-kasing? Kaya natong kasing-kasing nato is muscles man siya. Opposite siya mga kanans. Kini mga muscles nato, kini sa atong braso bitaw. Kung mudako atong braso, kusga kita. Pero pag ang atong kasing-kasing mo enlarge siya mga kanans, mudako siya, kabaliktaran, nagaluya ang atong kasing-kasing mga kanans. So mga kanans, no, kung naka-enlarge ang kasing-kasing, nagaluya ang kasing-kasing, anang sige nakapalpitit, mag-uot yung dugan, ditalag sa sarili, makamata kami to, tumang gabi, at yung sa tao, ginawa, ay yung kasing-kasing dili niya kaya ang kalit na pagtaas sa blood volume. So kung magsigisigi siya, mapasagdan, there is a possibility na pwede magkaroon ng cardiac arrest yung pasyente, pwede ikamatay sa pasyente. Dili natin kanina yung mga trans na kaya mortality rate o yung morbidity rate, isa sa mga kapanguna ng masakit ang anaay problema sa kasing-kasing. So ayaw pasagdi ang imuang kondisyon, arong dili ka mapabilang sa mortality rate sa kasing-kasing mga trans, para dili ka mabiktima mga trans. So naay mga pamaagi anak, para makita kita, naay mga pamaagi para mas ma-improve ang health sa ato ang kasing-kasing mga trans. Number one, of course, iwas muna sa mga fatty foods, mga dairy products, iwas muna sa mga oily na mga pagkaon, mga palat, and then of course normal na pag-inom sa water as much as possible, 8 to 10 glasses of water para makapatabang, patalipon, makataas sa resistensya sa imuang kasing-kasing. Dako kayo katabang ng pag-inom sa non-serva capsule, 1 capsule 3 times a day, then you either capsule 1 capsule 3 times a day. And then mas pindot po mga tanans na sabayan nimo o omega-3 itong mga gel capsule. Pwede iman nimo once a day ang pag-inom mga tanans. Dako ba yung anti-hypertensive na ako na drugs? I-continue pa ba na ako na inom? Yes, i-continue gihapon nimo siya ang pag-inom yung anti-hypertensive drugs ni mga tanans. Pag makita na ito na nindot na normal na ang imuang blood pressure sa imuang monitoring, dahan-dahan na ito siya. Dahan-dahan na ito siya na wala akong ubali mo ng mga synthetic drugs. Hantod, usan na lamang ang imuang pag-inom or pwede na lang kung herbal na lamang ang imuang pag-inom. Kaya siya mga kanans, kinangasan nato na natin mga supporting documents, supporting ng mga laboratory. Kung ano di ba hinihinay natin ipaundang ang uban ng mga tambal, ito nakita naman nato sa laboratory, nalibalik naman siya, o normal. Kung wala na tayo rason, kung magsigit pag-inom ani ng mga synthetic ng mga medication, kung nibalik naman siya, o normal. So mga mga kanans, no, monitoring pag-iapon kita mga kanans, then pag makita nato, so danda nato na, i-reduce ang uban ng mga synthetic mga kanans. Non-serva capsule.
1: Yes.
0: Makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panahon. Halos kumuna yata yan sa atong community. Dili na siya baguhanon. Baka naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanata na mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
1: Okay.
0: So makikaroon, anaan karon o dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karoon ang non-serva capsule, itawag nato na non-herbal capsule plus. So, bago na yung bago nasa ay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakihan, walilain mega man herbal capsule. Pero sa mga kalalakihan, mas nindot na mamintin ang ato ang pagiging masculine ang mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa mega man herbal capsule. Aside na mga kanans, ang mega man herbal capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kung magkakanang mikupos na, mega man herbal capsule ang mutabang para mabalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang

0: isa sa mga solusyon natin para makahatag ng protection. Wala lang ang vitamin C with tawa-tawa mga kanansi. Pwede inyo to capsule every day mga kanansi.
1: Ayan. O siyempre katong imahin, hindi para sa mga exo na nilamin na katong medyo gintana na uptake na pangisip mga tiginanglan. Kasi estudyante may unkay lulog-loga. Remind capsule para sa mga kabataan. Natin remind siya kung siya para ligon. Ang napalawas sa batangan, hindi ba sa basta nga matatanong sakit. Pangpatangkad, hindi siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
0: Yes, at ito isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, makanans.
1: Yes.
0: Nakita o coffee every morning.
1: Yes.
0: Matana, ang coffee ba din mo, ana, abasay benefits atong pinawas. Mm. Sa atong Nance Corn Coffee, makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ng makanans.
1: Okay.
0: So, wala lang po ng usa sa kinahanglan sa atong panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, makanans, and then sa mga lulu, lula.

0: Nans Liniment Oil na kusasa makatabang na ito para iwas sa mga banubanod puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon.
1: And syempre nga itong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw. Limpyo nga itong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available dyan po sa mga mitika. Okay, Doc?
0: Yes, at ayun mga kanans, nagandang salamat sa inyo ang pagpaminaw, ginaw at pinakatatabing mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Maayong adlaw mga kanans, andam na ba mo? Kaya nagsugod na yun ang atong Nasir Libanasa Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas nagkan entries, mas nagkan chance na makilawag. Apil na sa Nasir Libanasa Season 7 Weekly Draw. Unsahon pag-apil para sa mga produkto ng Nan Super Plus, U-Aid, Servicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, o Kawasi. Ang product code na makita sa ikod sa blister pack, one blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Chocolate Mixture Jr., ang code makita sa ilalong sa box, one box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet, one sachet with code equals to one entry. Para sa Nan's Liniment o Guy Drops, makita ang code kilit sa butilya, one bottle with code equals one entry. Kung saan pag-sense entry, sa mga smartphone or touchscreen users, PM o i-sense messenger.
2: This is Amapola Broadcasting System.

sunod sa kingarihan dili managan. Bisan pa kakrakan. Ah, muni ha. Kauhaan o gulo ka sundalo. Sunod sa kingarihan dili managan. Bisan pa kakrakan. Eh, balaw, pusporo na. Gikan daw ka. Juwi, may gala sige. Ay, kumusta mga taga sige. Yan sa mga isang uwan. Maria, lasi. Kumusta parang upanya ganit. Unong din siya. O, unong. Pagkagun siya, mga saligan. Dok, ang ako. At tubag, anang imo ang tigmo kay.

Ato nga metatus iyo regalar nga mga butan kayo. Dato halas nga puwa. May kumi sa luyo. Aga, no, ako ang dragon. Sungkaan, agikan daw. Aga nga Rosie, buho. Musta man taga buho. Madyong pagmina minyo. Rita sa unang pasiyaw. Agikan daw ka, ar-ar. Bugo. Kanang malam. Magsulti kong hayo po siya isulti ha. O siya kaya isulti. Si tingog niya ba? Sige. You know. Okay, very good. Siring, meow, meow. Very good, Japon. Hindi, last lang yun. Ongoy, isa isulti sa ongoy. Ang ongoy, kasi kira-kira ng very good. Yellow. Ow, ow. Siring, meow, meow. Ongoy, ang ongoy, kira-kira ng very good. Isa lang yun. Ang ongoy, bright yung very good. Okay, pala yun, tumigal natin ito, ha? Aga, ang agong, ang tubag na nangimuhang ting mo. Ang tubag na nabalongkay. Okay, si Pisa o sa kabulig saging. Ang ikan daw kang Ronnie, tumagit. Kumusta man taga tumagit eh. Ang kwarta na loon, o piyuto. Piyuto. Why, Pagabon, ang tubag na nangimuhang ting mo kay. Underwear o bra, o para sa isa kabuhay. Ay, kuyo kayo. Amerika! Amerika na ko nung. Iya ko nung underwear. Okay, kuan, matrenta ka mo. O ka isa sa isa kanya. Benta sa ayakos teriko. Eh, basi gusipi. Bisa gusipi. Aga, bro. Agong tuwag. Anang imo ang tigmo ka. Usa ka plato. Hindi sulis ka plato. May kilimot. Magdili, magdili. Magdili ba? Agong tuwag. Kay, kwarta ka. Computer. Wap, aga, bro. Aga, tuwag na kulong. Anang imo ang tigmo. Tudlig sa maisa ni tunyo. Agi ka daw kang tunyo may galas, ha? Sikihor. Gusta mo taga sikihor. Aga, balong akong tuwag. Anang imo ang tigmo. Anak sa baong. Computer. Wap, aga, bro. Aga, ang tuwag analong. Sa imo ang tigmo, kay? Langgang nalong. Kay di mo na mudagan, bulok. Agi ka daw kang susi may galas, ibo. Kumusta mo taga sibo. Computer. Wah, ay pwede yapon ba? Ang tubag lang kay Kuto o Glusa. Agikan na, agang Susan. Asama'y tunghaan. Kumusta mga taga-tunghaan? Agasudlay. Beauty. Wah, ay pwede yapon. Agbalaw akong. Ang tubag sinutig mo kay Pasahiro. Ompiyo.

0: dames en heren. De ritaslijn van Pasiao. Ik kan daar ook aan Carmen. Bohol. Bye balong. Ah. Anong imo mang gibuwagan imong Kuya Bay?
1: Ay, kisa ko di mbuwag ka na nga. Mura magkuan?
0: Ang say murag?
1: Murag ka ng balot nga kuan.
0: Balot nga?
1: Kanang na overage.
0: Mura ko nagbalot ka na overage. Oh, na mga foreigner may gala nga. Di mo ka og balot, pagkanoon ni magbalot, pagdigwa-digwa. Pero, pagkana itong wrong spelling sa balot, ah, kusuki mo ka.
1: Sagpao.
0: Di, gawin mo digwa. Maingan, pag
1: nyam-nyam.
0: Singan?
1: Nyam-nyam.
0: Og padayo tas ligan. Log tubag na ko anakay. Ah, linya sa notebook. Oh, gikan daw kang tupik. Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Madyo pagpaminaw ninyo. Oh, human ng Madyo, no? Madyo, May, June, July. Ah, bago pa piste. Bago pa sila gidugok nitong mga bulanan. Ang mga upaw. Ah, mga bulanon nga mga upaw. Hello. Aga agong at tubaglong anang imo ang tigmo. Kural. Computer. Kinumdum ko itong balong.
1: Nay.
0: Oh. Nganong unsa man ang ibutang sa baba ni tatay sa baba ng ipo ni tatay, nay? Amo na'y braces balong.
1: Para haman na'y.
0: Para guwapo to na'on.
1: Mamang ba? Ay, nay.
0: Oh.
1: Ato pang pabutangan ng naong ni tatay.
0: Para mo guwapo buto na'on. Pabutangan namin yung braces ang naong. Para mo guwapo po. Hello, hello. Ikaduang ligaw-ligaw, may gala numero dos. Ang pabutang usa para makompleto, ha? Magkurimaw, ha? Og balong akong atubag anang imo.

ga tubaglaw anang imong digmok ngipon gyap daw biyang pangagkora duha ka sundao ra kauha agwaw man o kauha agwaw suhod sa gingharian sundalo suhod sa gingharian di gil mulagan bisan pagrakrakan o iba akong tubaglaw pispis asa isda PO2 pagigyapon awa pagigyapon mga asilingan aga agong tumaglaw sa imong digmok kay buhok ya pagkugmo manalo grabe 28 ka buhok imong kugmo.

Ang tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anagay. Ngipon sa karas. Gikan daw kang tutos mabinay piyuto. Wa ay pagyapon to. Akong tubag. Unsay daw anang murag balot kana overage.

La voz de ¿Qué canta Antonio Siquijor? ¿Cómo está, Mantaga Siquijor? A tu nagamit de Megalan sa María, San Juan, ya sa Lasi, a patong Oban. Oga akong at tubaglong anang imong tigmo. Ang tubag anak kay mga sundalong isog. Nga no, nani sundalong dalawa niya. Nani sundalong dalawa. Long akong tubag anang tigmo nimo. Ayan, sakit. Pewtur. Tubag along, mamistay. Mamistay, bisag rakrakan, digid mo. Daga. Alo, ay, pod gutom, puti alikayo pa. Kay bisag rakrakan, di mangi mo daga.

0: Onya Masalingan, akong atubag anak long kay 20 stories building. Yay! Di mo dagan, mahugno lang. Ang mga tao rin managan siya. Okay, Dereta Miguel, last line pang pasiyaw. Gikan daw kang Linlin, Buhol. Kanto si Balong, habal-habal driver. Iyang gihunungan si Tikla.
1: Sakay ka, miss. Ay, di lang tingali, magwat lang kong jeep. Ang libre naman sakay, basta guwapa. Ay, mauba?
2: Oo.
0: Moto yung sakay si Tikla. Pag-abot siyang destinasyon.
1: Ay, diri lang ko, sir. Dapat, di kaayo, ha? Onsay, salamat. Nga 80 may pliti dire.
0: Uy, yun ka kay libre, basta guwapa.
1: Kaya nga, no, guwapa di ay ka.
2: Ayaw!

Mo na pamasahero dang scam. Ora magdunga magay po naghiyo si mong ligid doy. Anya dito pag in siya ay vulcanizing. Palaw agong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay. Bawikan ang computer. Uap agabog akong tubaglong kay 28 wheelers. Ako ang nakihan na computer. Uap agabog aga akong tubaglong sa imong digmo mga kwaknit sa langob. Computer. Ay pagigyapon ba? Ah, wap aga ba? Aga balaw tubag na ko ana. Imong digmo kay security guards. Computer. Ay pagigyapon. Ah, wap aga po na ka. Asak dog tubag. Long akong tubag.

Ang sa imuhang digmo, ayan, ang tubag anak kay mga mohon sa yuta. Uy, nagarabagamat, nagapata ng mohon ba? O, ibalhin man. Pero sagad yun anang kanang astunga yun. O, di ba, lat A, lat B, lat C. O, kanang utlanan, kanang lat B mo nagapatay. Mag-ilog ana ang lat A o ang lat C. O, sa lat B. O, wala ikaw si yuta ba? Anang kanang yung astunga, kanang lat B. Mag-ilog ilang inugan. Mag-ilog niya si lat A o si lat C. Sa lat B. Ang lat B, lat A. Okay, padayon tamay ka lang sa ligahan. Doon sa ito ang pag-panaguman ang akong tubag. Balong anang imuhang digmo. Ang tubag anak kay mga outlets na long sa STL. Ang PCSO bawat taya may kawang gawa. Kaya kapanghatag man, di ba? Panghatag sa para-hospital, ambulance, bawat taya may kawang gawa. Ang STL, bawat taya ambot lang ka. Oh, may charity na. Oh, katawag ang charity, may gala ka lang yung PCSO. Manghatag may gala o GL, galang ga, garantilators, ambulance. Oh, pero ato mo pala sa STL, huwag ipanghatag. Kabi nga, kabi na. Mauna ang PCSO.

0: Directo Miguel de Slide Bank Pasiao. Gikan daw kang bimbo sa Bohol.
1: Kanang bayhin? Oh, karo panahon na ba? Lison na kayo magkwag helper, no?
0: Maog yun. Katay pi pagkawatan?
1: Di, nagiuban nga di mo sugot og why wifi, why kanang flat screen TV, kanang remote.
0: Maog yun, bay.
1: Labon sa una, bay, mga helper.

Karon kay mga kuan nagkayo eh. Mga arti na kayo. Aga, karon. Oh, may ino ni mong helper nga hubo ay mong panti ah. Awa na ikaw din nakatrapos dilo siya. Lahi na yung mabuhat ni sir. Ingonin, tikla, ma'am, muragad ako lagi mo ito yan. Ay, cancer man ni ma. Nalik, cancer.

Ok, direto Miguel sa ito ang Nasadyod Bagamong. Nasayod ba mo mga silingan? Ang animal nga makadetect og Parkinson's disease mao daw may gala ang Iro Con Dog.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginapit mo pinang isahay, ang akong lipi mo, saka, di mo po gusto nga mag-hinsin ko ka mga para sa hiblag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sinceria si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-prayat na sebal kakson o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kisang salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adiano said, agayok ko din sa pulok do, yes, kublasin kidawi ibukin nun.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong

0: Ok, balik Tomas Ligander sa tuwang pagpataguban. Ako mo sugot na mang kubay. O sugot na kog di makwartahan. Lalang ko dyan ang utang, okin. Katapos ang ibilin may galas ko rimaw number one. Kompleto na ba? Watang oras, salamat kisa pagpapitan. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: children.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinawang sa DTX Hoofy Mix.
3: DTX Hoofy Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Abig!
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimot sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Happy birthday.
12: Uy, thank you. Unsa man ni?
11: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
12: Unsa day ni bibi abi-abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
11: Oh, you're welcome. Pero dili na sa bun lang ha kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
12: Tambal nga sabon?
11: Oo. Ayaw pangisog ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
12: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
11: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
12: Para sabon eh.
13: Up-up katol-katol.
12: Ug fungi.
13: Mag Dr. Fungi na.
12: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong prada, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
15: Thank you po.
14: Thank you.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Pong

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
3: Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:46.
4: Bacho we. Tala, ato ta sa buntot, bay.
5: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
4: Pasunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
5: Ala, sige, bay. Time sa. Ako sa dadu na kumpus puro.
6: Hoy. Asa mo mato?
4: Ato me sa buntot, bay. Among sunogon ang kogon dito.
6: Unsa? Manunog mo dito? Uy. Ayaw yun din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Iligal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
5: Hala, mao ba day, day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
6: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
7: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
8: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
1: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
2: Tama.
1: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
2: uh-huh.
1: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
2: Tama.
1: Especially karon dok sa mabugnong panahon
2: okay.
1: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
2: yes.
1: sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
2: Tama.
1: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok
2: okay so salamat kayo ka Dragon Mel no salamat usab sa kahigayunan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa
1: yes.
2: ang pagpakabana sa mayang panglaw ka Dragon Mel no
1: yes, dok.
2: Mayong adlaw usab diha nimo
1: ano, yes diba? Dok
2: ano, igala, mga suking tigpaminaw at hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Mail mao na importante kaayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang angatong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at ugin mo daw dayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active, no? Mauna, igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit yun mo mga soaking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mauna, na igala, mga pinalanggya kong tigpaminaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme mga soaking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
1: Yes mga ka Dragon Fruit so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men dok. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini
2: Tama.
1: Sa nagkalain-laing potential uga mga benepisyo. So based sa
2: yes.
1: study mga suking tigpaminaw, ang Korean ginseng dok usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato
2: yes.
1: ang dugo. So ang ng Jansing, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
2: Okay.
1: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya.
2: Yes.
1: Ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
2: Okay.
1: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-oong ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Yes.
1: Para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
2: Okay.
1: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
2: Yes.
1: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
2: okay,
1: mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
0: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Hoy, Bayburoy! Ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
4: King ano di ay lipi? Sayob bang akong gibuhat?
3: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Pagkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
4: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
0: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio.
7: Yes, may hapon na itong oras sa Star Radio. 5 minuto suman makalabing alas 4 na.
0: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manlindot ng music. Manlindot ng music. It's hapon-tastic.

0: Emmy on air.
1: Today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibastura ka Star, sikat na sikat gida. 10 minutos man makalabing alas 4 na sa kahapon nun, mga ka-star. Og may hapon ka natong tanan. Welcome sa tong programa karon. This is Hapon-tastic. Siguro with your cute nga putot niwang, but for sure damagin mo ko inyong tutukan. Hala oy, pero pwede pa na malikay. Of course. Yours truly, Yummy Emmy. Of course, mga ka-star, mag-uban-uban ta hangtod alas 6 sa kahaponon or kagabi o nagiday na. Kung mupadangat sa ilang hugot lines and pickup lines, please do drop lang sa ato ang Facebook Live kay Galive ko karon sa ML Labs nga account. And of course, pwede po sa ato ang text line or tawag baka, no? 0969-484-5454 at then sa Globe 0956-664-7734. So, hello data sa ato ang Facebook Live viewers through Mariel Sibal. Good afternoon. Sub to Rhea Mandate Sangilan. Mayong hapon pa shout out ate. Hello to you, Dine. Mayong hapon usab ni Mudare. So sige. Sa to nga oras, 12 minutos na makalabing alas 4. Okay, paglingkod na ko. Oh. Play ra dayon tag sumakadiyon. Commercial na agad. Hi data ni Ma'am Jen Ehers. Ito, hi Lalabs. Thank you. Ako'y nakit under sa table, loves. Ako isend ni mo. Joke lang. Sige, salamat Lalabs Jen Ehers ito sa imong pag-watch diha, loves. Dili busy. Nakahigayon man. Alright. Let's game of play sa tag-song. Kasi nang palutsun po na itong pangkamoyan showcase anyway. But before that, ito sang i-play ni nga song entitled Bring Me to Life. Stay tuned lamang yapon. Dari lang sa Star Radio FM. Once again, good afternoon.
0: Yummy Emmy on air.

Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga maka...

0: pamati sa lawas. O wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Cita Balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan na isa. Uy, TX500.
4: So kung saan ba yung field day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Yung murag ni muminor ba o makatumar. Kita sa istetani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-istet at tumarani.
4: So wala pa na siya nainom anak. Kung saan yung gibati ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
4: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan. May isi. D3 Bio o kanang TX500.
5: Yo tan trabajo de la misma una.

ko Nothing Else Matters by Metallica. Mga kanta sa una nga. Sa ilan or ilan araw na ganyan ko rasahan. May mga tukar. So anyway, mga ka-star natin nga. Pero itong oras, 24 minutos mo nakalabing alas 4 sa kapunan. Ginatag ka na ito sa Ayos Sabon Beauty Soap. May bagong sabon na pang pagwapa, skin-friendly, organically blended Ayos Sabon Beauty Soap. Pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Doon ay avocado oil na nagdala o vitamin E, lecithin collagen o mga nutrients na may mapaputi o mapahamis ang mong kutis naturally. So mapalit ang Ayos Sabon Beauty Soap sa Tayasan, Secure Pharmacy o Ike's Pharmacy o sa iyong manasabi sa may butika Gale and Lorraine Drugstore. Sa patapoy panitin mga oras sa Central Funeral Home, thank you so much to Sir Eugene and Mom Evelyn Aguirre. Kung napunan ang sa may dekalagalag ayungan. Isang salamat sa Cypress Benzel Motorcycle. Kung maringita diyan sa kanang motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and LG, ay hindi mo pagdodo sa pagdata sa Cypress Benzel Motorcycle kaya available na kanilang second motorsiklo para pagsakay mo murar po brand new mga kasama. Sa sasakay mo paabot hala sige. At alam mo sa Cypress Benzel Motorcycle, and of course, dili po siya sa ganyang pangbugat sa bulsa. And a very affordable price, for sure. Hindi mo magmahay sa inyong motorsiklo ang mapilihan dito sa second hand siya. So, kung nga na po may motorsiklo mismo, dapat sila mga motor, spare parts, mapabrand new na siya kung second hand usap. So, naanadiyan mo tang sa may National Highway, barangay Mama Iggy Malalo. Kaya wala yung panaginan naman, kundi si Boss Epe, and of course, too, Madam Gina Garupil. Kapag napasalamatan, syempre, ang panipanood kinimang oras sa Amigos Capsul. Thank you so much, Boss Angel Chazon. Isa tagay naman sa mga produkto. And don't you forget to catch us sa iyong block time, 36 to 6:30 in the evening. E dili lang kung unsay sa goal sa mga produkto ang madungog ninyo, kundi naghatag usab kana og daghan nga pa-premyo. So don't miss Boss Angel Chazon mga ka-start sa iyong block time, Amigos Capsul. Oh, we got some shout out this afternoon. Hello to Mom Dita Bistano, hi DJ pa shout out. Hello, good afternoon sir.

sento kit ninyo ka-inquiry ka Romano. Good afternoon, TME. Shout out ko diri sa tambo. Ala, ay, nagan sa kanagtambo ninyo. Ninyo is coming from ano ni siya? Canada, aka Canada. Wala siya karoon sa tambo. Hello, kit ninyo. Lagi salamat. Good afternoon, sweet. And hindi ko rin kalimang Lillian Stanley. Good afternoon, Malovo. Wow, it's so sweet. Yes, good afternoon, Simala. How are you? And hindi ko ni Sheila Cadorna Velasco. Hi, Mars. Hi, Mars, may ngapon. May ngapon, shout out ko ni mo diha. May nang Maricris Cadorna, Hermido, Rubio, Rosalinda Royo, Nanay Lydia, DJ Chen, Tenebro, og Mars Kremlin, Dagangan, Dayukos, og ni manager Ayan Lahata, og ni Byroni, DJ, DJ Ray Sorenio. Salamat kay Mars sa paghatag og oras na. Paghahin og oras na magkapaminaw na sa radio. Thank you, and God bless. All the way from Awaan, Sheila Cadorna Velasco. And also to Mom Jim Sigaro Pilisto, kuning idol. May ngapon ni mo di idol. Matapunan, may ngapon, idol and loves. Yes, good afternoon, sir. All the way from Cebu City. And also to Mots Baldivino, Caballero Calabroso. Sakto, kompleto. Yes, good afternoon to you. Ngayon na lang sa sayon sa pag-drop-by sa inyong mga greetings. And of course, if you have pugutan sa pick-up lines, comment lang sa ito ang Facebook live mga kastarans. So that ito matagal ang upagtagad. So later on, another na pag mga greetings na pag-shoutout this afternoon. So for now, mo play sa song. At ang pagkabayan siya, guys. Andito na naman ko siya. So here we go, guys. Bohemian Rhapsody. Yung title niya siya, Bohemian Rhapsody nga. Oh, by the Queen. Steady lang mo, drag. Pwede rin sa Star Radio FM.

0: higala atong paminahon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: May adlaw sa atong tanano, basic ayeng sukutan. So usapod ko sa makatestimonya aning Astasan ni herbal. Kung naging bulan na jud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na adlaw herbal nga. Tinut siya inumon og dali ra gid pud tama. Maayos mi pitches ni. Gitray na ko ang Astasan ni herbal og karon nakainay na ko TB nga. Pero dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni dito car og nagpasikap pud ko sa doktor. Wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko ani Astasan herbal. Tungod ani nawagtan gyud ang akong sakit.

Mike's Pharmacy, a BSM pharmacy. Saayuan, Butika Game.

0: Essential Oil, Whole Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaliwan sa lawas ay ang kalinaw sa una-una. Maunong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawag yun ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay Nay Shiva.
0: Shiva. Shiva. Labi ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog ugin sakto. Pag mata, alis to.
2: Teresita, Zairi, S. Balabag, Valencia. Niyo yung good po sa inyong product na Dragon Fruit. Kaya ang akong gilid mo yun, sakit. Kaya ang aking pagkatulog, mauna na doon na herbal kanina yung Dragon Fruit. Akong inom, kakapipot. Sulayin ninyo yung pag-inom sa Dragon Fruit. Kaya ako giyot na ulihan ko.
3: Di na maglaliba, magkwasan sa plas, herbal capsule na. Plas, mapalit sa mga butika o pagpasya sa inyong mga nuka.
4: Ang panahon karon, lahi na ang pagkita ng kanilang tulad. Ilabi na sa sekuridad sa atong paglawas. Daglan na ang plas-plas sa tip. Usa sa atong panginahan ron, mao ang tubig. Usa ayaw na tabalaga, adi anak ang Aqua Touch Army Drinking Water. Nakasiguro ka, kalibyo, luwas ang tubig na imong inom. Tumod kay Aqua Touch Army Drinking Water. Iproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch Army Drinking Water. Panaari mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tagla, Santa Cruz Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Isa pa ni manay?
6: Losi sa Jimmy.
5: Losi sa Jimmy, taga sa Tamaw.
6: So,
5: bilid din mo.
6: Sa 28.
5: So, sa mga losi na.
6: Losi sa Jimmy, pandili ako ay nagamit iyang akong bana.
5: Ang imong bana, sa mga bana pa losi.
6: Namo pa man iyang mga BTS. Ang ubod ng tikod sa kinsa bitan siya mo. Kuan man dayon kan ulo mangisog siya. Ya dito may anak ospital dong. Karon intern man dito Weber kay. Pinan man siya, ya di man siya gusto pa pina. Ay ako sa kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag. Katubang na mo dito, gala pa siya. Pauli na mo pati na man gumaba sa iyang mga.
5: Ng sa mga BTS.
6: Ng mga tigmayo. Ng mga ako kini ho sa ako kini. Ng mga bana. Ya pati sa dong na ade. Ang amigos ko pe. Chani chani na to bitan. Ujin na ko ani lang to garo. Ya karon okay na ba. Na maka kuan siya makalaka open.
7: Sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow o sa ka-power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, uguban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong o glawas. Glow with K-Skin Glow. Power whitening dragon soap. Sa skin glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow power whitening dragon soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supplies.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
3: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
5: 2!
3: 2 plus 2!
5: 4!
3: 4 plus 4!
5: 8!
3: 8 plus 8!
5: 16!
3: 5 plus 4!
5: 9!
3: 5 plus 5!
5: 10!
3: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
7: Manindot ng music.
6: It's hapon-tastic.

0: Atong oras sa Star Radio, 7 minutos man makalabing alas 5 na sa kapuno. Nung ginimong oras, ginatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga may visi-visi o nga may D3. Ano ba na sabagod sa DTX Coffee Mix with ang Palalipsia Seeds and the Sugar Cane Extract Powder? DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre. Naka-detox ka pa. Mapasalamatan ta sa makanunayon sa CEO sa Clinica de Alternativo Products Wala and Kundi, si Doc Ramil Uy. Sa matapading ipanungod ka nimong oras sa Rendis Tour. Kinsa po itong ganun nga magka-extra income o ganun magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss Natasha o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market stall number 22. O kung ikaw taga Himalalo, diya sa Margargoles building lang. Sa mga taga Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun na siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor, Mega Market Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Buledo. Yung muna yung tagiyaga dumala sa Rendis Tour. O diba ka, contact muna mo sa numero para sure na sure ganun mo nga ma-register, diba? Hindi po masayang ang oras. So 0919-412-2652 again. 0919-412-2652. Salamat kayo, Ma'am Lourdes and Sir Efren, sa makanunay nga pag-support sa mga programa. At minsan, Idrick Karan, hindi ka sa itong Center 113. Hello, Yummy Emmy. I miss you na. I miss you more. Karan, pwede ko nakabalik o paminaw sa iyong mga programa. And Yummy Emmy, shout out lang ko ni Alex and Grace. At Idrick Karan, naghiusa. Nag-while nagpaminaw sa iyong mga programa. Yeah, karan lang po ko nakatune in o bali. Ay kanilaging mang nimpalad ka sa laing lugar. Oh, wow. Well, that's good nga. Hindi akong kapalimpino sa pag-tune in. Salamat kayo. And shout out sa kanila lang po mga suking di paminaw sa iyong mga programa. Yummy Emmy. Sige, salamat. And my favorite mom dance. Nag-message na po karon via Messenger may hapon. Yummy Ems, how are you po? I'm good naman. Basta na kanyang comments. And shout out na lang sa kanan yung mga nagpaminaw karon. Maulan nun nga kahapon nun, Yummy Ems. Lagi o eh. Sino pag-uwas na po kagaling nag-release sa Star Radio Studio. Oo, nag-ulan-ulan mo di ay. Natotally nga ka nang makasita ka ng kusog dito. Na siya ikuhin. Ang slight lang. Pero nanlogin ang kanalan na. Amping na sa mga nagmaneho diha karon. Sagun sa nga inyong ipang drive-an. Kinanglan na, ansyo mo focus, di mo sa inyong atubangan. Atubangan sa inyong i-drive-an ha. Kasi green-minded ang mga natong mga suking di paminaw. Hi, di mamiminda! Ilaga, hello mama and loves. Mayong hapon, may hapon sa inyo, di karon mamiminda. Gaulan ba diha sa Picas Isla karon ma'am? Ang hapon nga din ha. And so far sa itong may kita po sa kadagatan, nag-joke pa naman, nandili siya balud. Malinaw na itong kadagatan. Sa mga nag-travel po karon, ako na mulabang dito sa Picas, Picas Isla. Amping-amping sa ito ang mga nag-sakay sa kadagatan, kalangitan, ng kayupaan. Kaya balik siguro ng Yummy Ems. Well, that's good, oh. According sa pag-asa weather forecast. May pa rin pag-asa weather forecast kay mo-update pa. Apan siya, wala na. So, hugot lines na siya, ha? Kasi kung mag-overthink na po, eh. Hugot lines lang na siya. Hindi mag-all. Ay, nako, ano lang. Kagabi natin nag-send. Ay, ang aga niyang nag-send kagabi ng ano. Kasi ni hugot lines. Natin yung hugot lines na rin. Yan. Send. Wait lang guys, itong i-check ba rin. Send this ako ang Jamega. Akong amiga nga guwapa. O, diba? And matod pa niya, Yummy Ems, akong hugman ni mo murag dagat. Hala ko. Kay makita ang sinudanan, pero dili ang katapusan.
1: Pero what is that?
0: So, napadyulain ay. And Yummy Ems, ang dami kang hulaton. Mubog naman ang kanpon. Malayak man ang dahon. Basta kitang duha ang magkadayon. Let's go, nadayon. Ay, palitoy, tumagay ka. Saon dyan? Sige, ito nga hugot lines. Ngikan ka to sa itong amiga. Na si Mom Lovely. Thank you so much, Mom Lovely. Okay, pagkaroon niya, og gabi akong hugot lines. Yan na nag-send, gabi. Kala ko, it's too early. I thought naman kasi, it's evening yung hugot lines and pick-up lines mo. Ayun naman pala, it's afternoon. Karin ng sablay. Okay, so sa itong oras, 14 minutos naman makalabay, alas 5 na sa kapunyon. Tamag lang guys, ito ang next song guys. Ay, nakon. Talaga ba? We go sa itong next song. Okay, since kuhan man kaning dagong-dago, muna itong ang title ni Ambon. Ayos po, di ba sa ipatukar ng tayo sa Ambon? Ito kali eh. So, parang nagkipang masagot kaming lamang sa Star Radio FM together with your Yummy Emmy.
2: Sa buhay

0: pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong litumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badge size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhin na sa GTX Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to GTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
2: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi pangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangabi ang GTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee Mix.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
6: Ako si Michelle Pilatore sa Dagoy, Sindangan.
7: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
6: Kaon ako ang among ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hinahan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man ni sa kabulan ang ito pa ila namang pangtuhakon kay nangitlog na pud ang hinahan.
7: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
6: Oo, kung di kayo kausapan,
2: bilang
6: among mga
2: ayukan,
6: ma'am.
2: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Sabi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakatungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unslingiment oil. Kay ang akong gibati, mangulungul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, ma'am.
9: Na ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
10: Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Jonah Agustino og Erwin Agustino.
3: Jonel Brand.

0: transmission begins. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: 我只想起你。红红
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning.
2: Bangon.
1: Lulog lula, nanay tatay, dodong og inday.
2: Bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata.
2: Bangon.
1: Alang na kung matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapa sa inyong banda. Kumusta ang tanad? Kay kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong higala sa kaginad. Kanunayng magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga hoy bis, apit sa 23 bulan sa Hulyo, tuig 2026. Kamaga birthday rong adlawa, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlawa belated, happy birthday. Sa mag-birthday ugmang adlawa, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Origin na pinakadabest sa atong birthday, abdikusga ng atong lawas. Nga magliok-liok sa matag adlaw o libre na kita nga makalaag bisan asa nga lugar the best na gud kini nga gasa gikan sa atong labawng makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinaboy, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon yun ta. Alami, ginang na mag-birthday kay siguradong maka... Panog abot sa lubot. Okay, tara, 58 minutos sa makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Dali arigin sa oras. Dali rakeng adlaw. Dali rang bulan. Dali rang tuig. Dali rakeng kaya ang Pasko kada tuig. Dali rakeng itang mudawat o pinaskuhan kada tuig. Basta na imuhatag. Dawaton. Naraman na, basta Pasko. Basta Pasko. Panahon sa paghinatagay. Panahon sa pagpinasayloay. Panahon sa paghinigugmaay. Panahon sa samang pagkinananay. O siyempre, Pasko, daggan man pagkaon sa lamisa, kaon yung kataman-taman. Hangton nga maka tugab. Okay, sekarang nga moto akong matik, sekarang puntaga. Isa gisikot na ng Pasko Virus kay layo-layo pa. Next month, August pa. Mabotrebita ng Pasko. Mabotrebita ng Pasko, naray mga tagyan mo nga bonus. 100,000. Kaya yaron. Okay, sigurahan nga mo tawag sa mutik sa Ramon Taga o pinakitong kolang text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. O na itong kolang text line number nga pwede na tawagan, pwede po na textan kay Andam Gila nga matag o maayong pagdagan. Kung may mo team plan po ni Gatas para mo bright mo nambok ang iyong otok nga manabi sa silingan. Kaya na pagpanabi usay makayo sa iPod makadaot. Manabi, ang ganit ka na lang yung makaayo. Para hapsay o malinaw ng atong kinabuhi. Pong Choy lah lagi. Pong Choy lah. Ambo cikik. Eek. Oleh kantang ininsik masikat. Lisod gayong. Lisod gayong kantahon. Sa lyrics ng daan, maglisod na kagbasa. Samot na pagtuno. Sigurado dyan kang makaubo. Okay, kumusta, kumusta? Sa matong kasikbit ka kanong sir na pinagilini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, eh, malalod na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, sa ayongon, Bindoy, Manoyon, o sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at tak kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon para sa kaugmaon!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon para sa bagong napalit nga sakyanan. Oh, muna yun ang uban, excited kayong mabangon. Tungod silang achievement. Nakapalit ang bagong sakyanan. Nakapatukod ang bagong balay. Nakapalit ang bagong yuta. Muna ang uban, excited kaayo. Una yun, ikin mo magpaluyaluya kay... Lain niya yung magpahimulos, ana. Okay, let's pick us is lang ito kong sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, dumanog, grunda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sauban, pangkalungsuran, nga mabot sa atong signal. Dinda, napita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon atak kay buntag na. Oras, oras, tagin para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Walang dakong mata, importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kahayag sa kabuntagon. Makita ninyo ang kaputi sa paa. Makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Basta ka na isgutan, daghan kinagpadulungan. Ka, kalibangon. Ka, sa may kabay. Ka, kakapoy. You are tired. And I'm hungry. Ngayon, gikapoy, gigotom. Kalibangon pag yun. Ako na lang. Okay, tara, 53 minutos sumon makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Madali arigin sa oras, hapit na pag alas 5. After alas 5, alas 6. Ah, dali arabat. Region masikat sa atong pagkatulog sa kagabion. Di na ito kabantayan nga buntag na liay. Tungod sa kanindot yung tulog. Pagmata ninyo, buntag na. It means nga nindot kayo ang tulog. Restore kita na ang mga sama yung restore by ni-restore ang mga konsyong lawas baka na mga daot sa mga gipang bati maulian man na basta makatulog kag-insakto ang imong kakapoy mo abtik ang imong sakit sa imong tuhod mawagtang tungod kay nindot kag-tulog ya, ang mota manggawas muna ebidensya. That's the evidence. Dapat og musaligid kuno mo naagi ebidensya. Kay og nila pa trust kuno, trust is nothing without proof. Wala kuno ipulos ang pagsalig kung walay priba. Dapat naagi priba o sa mamusalig. Ana kanang naagi ebidensya ba? Proof or evidence? Okay, okay. Ako nang tawanan. Ananin ako ebidensya ni saligan mo ginisya. Ako nang hatagan og 500,000. Na, ko naman nimo. Ano naman kay ebidensya or free ba nga? Kasaligan yun. No, ay, kung magsalig dito so, kay. Na, wala pa mo'y free ba kay. Panos yun mo. Ano nga panos man ba sa man kanon? Kaya itong kinabuhi sa maraming sa osa ka kanon. Huwag magpaturagas ka, apanos yung ka. Ah, mao ba? Okay, tara, sige tayo 5 minuto sumon makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta sa batong ka? Atong mga tindirag-tindirag sa tamatag sa tagsa ka mga public market.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong mga tindirag-tindirag isdaan, mularan kan anan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers, atong mga bus drivers, pickup drivers, sabal-habal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan, atong mga magumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag ta. Oras na gid para mga mata, oras na para mga pikarong buntag. Mga nangapi deron, mayong pagpangapi. Sa mga nangatulog, bangon, bangon.
2: Bangon, bangon, bangon!

0: Okay, ito ras 58 minutos. Sige naman makalabay ang alas 5, alas 4 sa Kabuntangon. Adios, barangay magtotayasan, may muntag dero nung Liboy Hinoo. Anong Liboy Hinoo? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kaban siya pinangga og botan ng asawa. Arens ng Myrna Hinoo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bay Francis bawa naman oo.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ni Bay Francis Hinoo dia, may imad Myra. Og sa iyang mga pagumangko ni Maymay, oh, si Sapi og si Sabi, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Anayagyan mo, bangon para muka. Oh. Bangon para mo trabaho. Bangon para mag-picture-picture. Yung ipost de social media. Okay, Dias Barangay. Lotay Tiyasan, may buntag bro ni Bay Kukoy Guardario. Ang atong higala ni nga kanunay magdala-dala o bidbiron. Og di Bay Presinit Pod Garganira nga kanunay pong magdala-dala o arinola. Amunay kanistan duha magkuyog-kuyog ni Nagunong sila'y perming dala. Sa may dala, Bay? Maugod to? Og di sa Sitio Laguna, may muntang sa Blanc Chimoy na Binson, lang yung Titi Binson, lang by Lixter, by Dan. Og di Bay Joey. Og lang Saira, Akila, og Garby. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Nagingon mo, bangon. Bangon kay mo. Matamad mo, laag. Mabangon kay mga way. Or mabangon kay manabi. Mabangon kay magmaritis.

0: Oh, ik kon nog. Okay, ito ras, alas 5 yung punto na gyan sa Kabuntagon. Sige, tag-update og oras kay sa atong makigala. Aron nga sa'yo kayong mo travel or sa'yo kayong mulakaw. Dili mo lahi. Amping mo mga higala sa'yo nga mulakaw rong buntaga kay medyo atong dalan, madanlogon. Maulano ng atong panahon. Ayala mo kalimot pagdala og payo, raincoat o guban pa para sa pagpanalipod sa ulan. At kita magbiyahe dili mabasa ang atong ulo nga upaw. Don't forget to bring umbrella or raincoat to protect rain for your bald headed is can't wait. They can't wait, bye. O kanang imong upaw nga ulo ko dili mabasa ba? Wait. Ay putong wait nga. Wait for me. Aking mahal. kaning wait lagi wait nga gapabot. Wait pod nga nabasa. Upon ako sa kawit. Wait. Kanang wait pon agsi. Si wait. Si wait bye. Si wait go kanang siba nga na singa na ay singa na basa. Kanang singa na basa si wait. Okay, tras alas 5:02 na gyud sa Kabuntag. Standby sa dakoy ta kay murag akong tunlan ron murag karat-karat sakit-sakit nga aslom-aslom. In short, I can't understand my feeling and tonlat. So I need to play a song this morning. Okay, Pranong Dibay Noo. Latay text message ni Pranong Dibay Noo. Mayong buntag, bay. Mga pita, bay. Kauban sa ako, mga apo, bay. Ako nang gitimplan o gatas kay Miss Kuyla Paslaron. May buntag din Pranong Dibay Noo. Nga pinakrusin ni Dibay, kauban siya mga apo. Iyako nang gi... Pamatag sa'yo yung apo yung gitimpla gatas. Para sa'yo kung makanto sa eskulahan, hindi mauwahi. Ano di ba no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Nagingon nga. Hindi mo bangon. Ay, good morning. Binuak. Bangon, God. Okay, Fry Brangel or General Doble. Atong higala ni nga ang gugma magdoble-doble. Oh, morning, bye. Minaw, midiri. Nimoron. Asa makanapita, bye. Nakas kagawasan. Taga kagawasan. Minis, bye. General, kagawasan. Barangay Giholngan City. Loud and clear kayang staridyo din na napita, mga sikat. Basta na natong makigranda sa Barangay Kagawasan. Giholngan City, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kauban sa pamilya ni Bay Janril. Di na napita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon, bangon! Okay, sa dipatang padayon sa nana, minaw na kitag mga awit. I play a song entitled Salungsod sa Buena Vista. Request ni Bay Janril, redoble. Ngakong may gugma!
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miaging nga bulan na adjud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtan gyud ang akong sakit.
7: Hanap mo ba hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max?
8: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max.
9: Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag hard mix. Extreme na.
11: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tawo nga gusto nimo mamalipay
13: sa Em's Flower Shop?
14: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
16: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
17: Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuan.
19: Call or text 0966-348-9336.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.

0: Paminaw ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
2: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din, no? Kay lahanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
0: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
4: The Bretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Ako siyan siya Nicolog. Gamit ko tanang haplas, tanang kape o nakagamit ko sa UAB na non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mag-i-maintain ako ang daghan tayong salamat sa nans na mo'y naka

0: Remember, Willie? Kung walang pito-pito, wala yang ocho-ocho. Bye-bye!
1: Pito-pito!
2: Bangon, bangon, bangon. Pagmata na, mga sikat.

0: Kai Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon na inyong higala sa kagidad. Og na mo'y otang, og mo palit, ana rin kasimple ang atong kinabuyog na ikwarta mo palit, og way kwarta mangutang, ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera, aron ang isi abot sa ali. Alingagngag.

0: Okay, teras 30 minutos sa pagkalabayang alas 5 sa Kabuntagon. Sa itong malulog dula na nagtatay Dodong Oginday.
1: Bangon!
0: Mamangon na ta kay Buntag na oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga bata. Okay, from Look, Sinipro, from Look, Malabuyok, Mayong Buntag, Abayri, happy 49 birthday, Toby. Request ko, kanta, ning adlaw mong natawhan, Victor Wood, salamat, og ampe. Mayong Buntag, ni Bardia, from Look, Malabuyok. Magsaulog ko na siya, ika-49 katuig din is kalibutan. From Look, Malabuyok, happy birthday. Happy 49th birthday. Happy birthday. Request siya ganta Victor Wood kuno. Ano? Ang saling nga title ling adlaw mong natawhan. Victor Wood by Victor Wood. Naaban ni siya dire. Ling adlaw mong natawhan. Ato na pangitaon na nagabilabol mo na sa itong playlist. Nagikanto siya sa Malabuyok. Malabuyok, Cebu. Tanan na itong makikilanda sa Malabuyok, Cebu. Good morning.
1: Bangon!
0: Mangon na ta kay Buntag na. Ibta na ang mga ilibto nun sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibta na kay Buntag na. Ipataop og magabi, ibto ng mabuntag para hapsay og malinawon. Okay, ito ras 32 minutos sa makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Arinitas itong kapalaran karong buntaga. Paminaw pamati kay ato ng iatag ura-urada.

0: Sa gipangadak sa bulan sa Marso 21 ng Abril 19, ari sa poton ka sa taong hangol, swerte numero color to 84 og maron. Abril 20 ang tuod, Mayo 20, Tauros, hatagi og panahon ang imong higala, swerte numero color to 45 og lavender. Mayo 21 hangtod Hunyo 21 Gemini. Maalinaon ang imong adlaw, swerte numero color 761 og gold. Hunyo 22 hangtod Hulyo 22 Cancer, masakitan ka sa penalty sa uban, swerte numero color 367 og sky blue. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo, ayaw panumbalinga ang mga taong walay pagsalig kanimo, swerte numero color 289 og yellow. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo, dili magpadala sa mga taong gara kayo, swerte numero color 378 og orange. Magandong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na kabalo na gid mo, sa mga nakabalo na daan na kabalo na gid mo og sa mo. Ang katong nga tangatangay yung taon-taon. Kadto mong kapalaran gatad-gata sa astasan herbal capsule mo tambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, wala na tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin prada, kagipakusgan kauban ang astasan tinorganic si. Mas tasog santon pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C pure energy, dili saya makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod ang astasan barato. Ang astasan na palit siyang masuking butika do all sa inyong lugar. Og Dias Parangay Bago Tiyasan, available sa batong astasan herbal capsule, Dias Parimalay ni Sir Buyak sa Biog Karindan. Sa kadaan nga mugwapa, muputi mo amin sang panit gamit ang ayo sa Bon Beauty Shop. Ang sabon nga pangpagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sa Bon Beauty Shop, pangpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdilawag vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mapaputi o makahamis si mong kutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Shop, papalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, standby, standby. Aminaw na kitag pangkabuhayan, syuke.
1: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong bit sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka, batik ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapag sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika.
3: Kita, Balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa, ay DTX 500.
4: So, kung saan ba itilde sa imong bana, de, ma'am? Sa
3: kuan, iyong sakit. Iyong murag ni Muminor, ba'ng makatumar. Kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istet at tumarani.
4: So, wala pa na siya niinom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuwan, yung itrabahuan ani.
4: So, ang sabi yung makaistoryan ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay detective yun. Para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuwan. May PC. D3 Bayo o kanang TX 500.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasagap D3 Bayo.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bayo.
6: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa non-product nga UID and NANS Herbal Capsule, NANS Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayo na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NANS, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912. Dragon Fruit Plus 650 mg.
8: Beroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon, Corona Extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
1: White Knights Dumaguete Pension House
0: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
1: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
0: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
1: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
3: Merna Bromo.
2: Pila edad nay kus ganay?
3: 60.
2: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod gyud.
3: Sugod, oo.
2: Ano ni gamit mang kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah, okay. Sa una day nay
3: gato. 180, 200.
2: Mo na blood pressure ni mo.
3: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
2: Karon wala na kay lagi.
3: Wala gyud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
3: Wala pa'y tuig. Jutay raman ang among kuan.
2: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
3: Matuo.
2: Barangay.
3: Barangay, oo.
2: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na
3: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
4: Mga penata!
5: Ako si Cristita Elma Babor.
2: Mm-hmm.
5: Oh, ganang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
2: Mm-hmm.
5: Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala, biyagudok.
2: Mm-hmm.
5: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
4: Mga penata!
6: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong program ang pakurat sa kabuntagon kauban Gyapon na inyong igala sa kagidad. Inilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gita. Okay, to last 38 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa itong malulog-lula na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata. Oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Para makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntag. Ang hayag na kay buntag, kita na kayo ang kalibutan. Kita na kayo ang angayan nga makita. Kay ang langit puti pa sinyong kalimutaw. Okay, sa mga may ligod ng swertres, di nato dugayin na itas itong swertres result karong buntaga. Sa itong resulta, gapong adlawa sa last dos sa hapon. 186. 186. Sa alas 5 sa hapon. 105. 105. O sa last 9 kagabi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang resulta kagabi eh 1, 2, 3. Magkado itong swertres result kagapong adlawas sa mga nakadaog. Congratulations. Sa mga wala kadaog kayo magkatagam, taya-taya lang gyapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa. Kuota, itaya na gurot kay mo daog kwarta. Linibo ang isiabot sa ali. Alingag-ngag. Awas by Manuel si Kedawog Swertris ba ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Okay, gato mga Swertris. Gatot ka sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangita. Gerbal. Nga barato, gipiktibo na. Ano na sa itong masuking butika? Ang nabanto kung mas gipabarato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili ka mayarapan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka ban o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw lata, ngang imong lawas, mubigay, panalipdi, kanunay, pag Dragon Fruit Plus, susbun ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit siyong masuking butika do all sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idrana, alang sa kasayuran, ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutan, ugang pagbato, ug arthritis, rayuma, guban, patungod, kanaas, kakulangon sa vitamin C sa lawas. Basta mga nanay, tatay, magtumar, karunay sa pasaligan ng vitamin C, ang Alkasi de Alkaline Vitamin C. Mupatin, aw, sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na. Sa pamalit, hamis pagyud ka. Mapalit siyong masuking butika doon sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Takatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo kini nga mo ayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian. Mapalit siyang masuking butika do all sinyong lugar. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan sa Blit Junior. Hard Max Extreme Coffee available sab sa atong masuking butika o tindahan. May buntag din Ma'am Mel Galios o sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag daw! No!

0: Ok, itong oras, 52 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Kadalera gud sa oras. Nagingon nga. Basta di ta magbantay sa orasan, dali ra kaayo. Pero magtrabaho ganita, kaning oras, pakinugaya man. Bilang trabaho na to nga medyo kapoy, nagbulad ng init, ah, dugaya gining oras. Pero maglingkod ra ka, pasinaw sa lingkuranan, pakubal sa lubot. Makaingon ra ka, oy, alas 12 naman, mukhaon na pong kagpaniod to. Oh, yung nanak ka paspas, yung nanak ka dakong kalahian ang magtrabaho o ang maglingkod. Ang magtrabaho, dugay kang oras. Ang maglingkod, balik kayang oras. Ano, ano, dugay na asa? Okay, from Reggie Ganaganag. Good morning, Bayri. Mayang buntag po niya, Bayri G. Ganaganag. Sa mga ganag-ganag pamilya, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Okay, padayon tas itong kapalaran. Karong buntaga, paminaw, pamati, kay ato nang ihatag ora-orada. Sagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, ipatigbabaw ang pagkamay na tagon, swerte numero color 931 o gray. October 24 hangtod November 22, Scorpio, ganahan ka maadto sa mga lugar nga makaparelax kanimo, swerte numero color 264 o gray. November 23 hangtod December 21 sa Sagittarius, mag-ilog ang mga tao kanimo tungod sa imong pagkabuotan. Oh, swerte numero color 149 og silver. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, dili magpadala sa mga scammer, swerte numero color 754 og pink. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius. Una-unaon og maayo ang plano, swerte numero color 98 og blue. Febrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, mulistansya sa mga toxic nga mga tao, swerte numero color. Mawagad doon atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gilbog, sa mga nakabalo na, nakabalo na gilbog sa pan. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

0: kadang mong kapalaran gatot grato sa Amigos Kopyo Amigos Capsule. Ang Amigos Kopyo Gabino Amigos Capsule adura kini vitamin C mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga masakit sama sa high blood, hilanat, diabetes, arthritis, taso kolesterol, uban pang mga sakit nga jambing sa kalawasan, wala una tanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available lang itong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Mualbual, Mualbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Yes, Badjan Butika, Santo Niño. Alegria, Janchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan Mikor Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Silmo Pharmacy. Diya sa Talagi, Trade Pharmacy, Edge and Edge Pharmacy, Malabuyok, Sentron Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Barga. Dias Tumandog Pharmacy Sipora Happy Jack Alcantara Botica Marga Mantalongon Botica Barga. Dias Tumandog Bitoon Pharmacy Sipora Pharmacy Saidis Pharmacy Happy Jack Reser Pharmacy Ugda Sabarele. RNG Pharmacy Marti Pharmacy Andre Pharmacy Forward Ed Pharmacy Ulian Pharmacy Mogida ang mga pharmacia. Nga available lang atong Amigos Coffee dina dapita. Og dinhi sa Negros Oriental available sa batong Amigos Coffee sa tanang botika do all sin yung lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tiyasan, available sa batong Amigos Coffee, diya sa Ike's Pharmacy, Tiyasan Pharmacy, og Angel Pharmacy. Okay, ito ras, 57 minutos, suman pakalabay ang alas 5 sa kabuntagon, pagkadalirigid sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to, hey! Dalirigid ang mag-birthday, kada to, egg sa mga ka-birthday rong adlaw, ah! Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Oram, gina pinaka the best atong birthday. Abdikus gana atong lawas. Magliok-liok sa matag adlaw. Og libre kita nga makalaag bisan aso nga lugar. The best na kayo nagagasa gikan sa atong labaw makagagaho. Region tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gitang.
1: Lami manggid na siya.
0: Lami gid na siya kay siguradong tong aban ang resulta. Labi nag na eleksyon, agoy makaingon gitang.
1: Lami oy, ihandos pa.
0: Lami ay ihandos pa. Sa mga mag-birthday nga na eleksyon, munay giyon nga pangimbitar mo ni Byre.
1: Unsa to?
0: Unsa to bang kuno? Man sila kadungog na on
1: sorry po.
0: Sorry po di. Okay, rita sa itong balitang sports karong puntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa pus-on. Sa mga pus-on, kinanglang ognaton para maulian og mahuwasan. Ilasto Painters mipatilaw og pilde sa Fuel Masters. Ang Rain or Shine mikadlit og una nilang daog sa impresibong paagi. Kinihuman gitunulan sa Ilasto Painters ang Phoenix Super LPG Fuel Masters sa una niining pilde sa score nga 105-98 sa PBA Season 50 Governor's Cup niadtong Martes, Hulyo 21. Dito sa Inari Center Antipolo. Si Aaron Fuller miaros og 28 puntos og 16 ka rebounds alang sa Painters nga mipakgang sa duha ka sa gunso nilang pilde sa mga kamot sa Blackwater. Mimo sab og kasika si Adrian Nokob uban ang 18 puntos ingon man si Mike Malunso bitbit ang 12 puntos alang sa Painters nga sa usa kay gayon milabaw og 20 puntos. Igo lamang nakasikit ang Fuel Masters nga dito sa usa ka lugas gumikan kay namuwi dayon ang Red Shine aron pagreserba sa 7 puntos nilang kadaugan. Og gadtok atong balitang sports karong puntaga. Kadtong balitang sports gatod kadto sa Shiva Essential Oil sakit ang kalawasan tumaran dayon og tambal. Sulay ang natural nga pamagi pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil nimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract ang maumasagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ya plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas. O banan og masay, Shiva Essential Oil. Ang plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil. Palit siya masuking butika og tindahan. Dini sa long suit tatayasa na bilabulo atong Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy diya sa Malabuyok, Cebu. Bilabulo atong Shiva Essential Oil diya sa Beach Sari-Sari Store in front of nyo Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago Tayasan. Available sab atong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Cardinal. Sa mga nangita diya Shiva Essential Oil diya sa Barangay Bago or sa mga kasikbit nga kabaranggayan, visit lang mo sa Panimalay ni Sir Boyax kay available lang atong Shiva Essential Oil dito dapita. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. How are you, sir?
2: I'm fine, Barry, I'm fine. I'm always okay every morning because, you know, my wife is always good for me.
0: Okay ra, ni-reply, Sir Boyax. Okay ra, kuno kayang kabuntagod. Kay kanunay kuno siyang gitimplahan og kapis siyang pinangga og botan nga asawa. may buntag din ni Ma'am Nilin Alio Cardinal Diaz, Barangay Bago, Tayasan. Og sa mga kaubanang magtutudlo ni Sir Boyax Diaz sa National High School or Barangay Bago National High School, Sir Makin Lindo. Sir Makin Lindo, good morning, sir.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, kumusta, kumusta po natin kamuntagon niya, Sir Makin?
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Okay, na Sir Makin Lindo, himsog permi man siya kay siyempre, secret weapon na ni jogging man permi. Oh, Sir Makin Lindo, macho na kayo. Makakita mong Sir Makin Lindo sa personal. Labi na itong mga dalaga. May gugmag yun. Alang Sir Boroy dia, Sir Dikong, Sir Philip, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Basta na mga teachers dia sa Barangay Bago National High School, mayong buntag kaninyong tanda.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na. Hinay-hinay na gamang paingon sa kusina. Hinay-hinay na gamang paingon sa banyo. Hinay-hinay na gamang paingon sa silingan. Hinay-hinay na gamang paingon sa asawa. Ana-ana, kinalan, mukamang magita. Mukamang ta para sa atong kaugmaon. Bosa, kinalan kita, mukaon. Parang atong kaugmaon, busog og maka. Panugab. Okay, turas, alas 6:04 rigid sa kabuntagon. Sa tanan-tanan na lang yung... Tanan-tanan na lang yung mga kagalaan na itong alaminaw sa Star Radio. May buntag ka ninyong tanan. Unay giyon nga. Mabangon na ta kay buntag naman. Pangiposa na ang unlan, habulog banig. Iposa na ang ayang iposon. Pick on na or pick ana ang ayang pick on. Lukota na ang ayang lukoton. Para hap sa iyong malinaon, ang inyong higdaanan karong buntag. Legion, fold your blanket, lockot your mat, and...
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Buntag. Boyax Barbershop, Mayo Buntag. Sir Boyax ron, si Boyax Barbershop ron, Tonaros Kusina po. Tonaros Kusina, galuto na og humba kay. Guwapo yung ribay, yung riboyaks pa. Guwapo yung humba, sudaro na to bay kay. Bakit ka nang murag nindot akong paminas kuntian, murag, kuan ba, kanang hilti kay kuntian. Basta makakao ng humba. para hilti yung tiyan, kaon mo gumba kanadlaw. Hilti yung tiyan, hilti yung otok. Hilti po din yung dugo. You need to eat pork humba every day. Og dias barangay gumintok ayongon, may buntag po ni Madam Jocelyn dia. Madam Jocelyn Perte Calyao, loud and clear kayong Star Radio dinadapita sa barangay gumintok ayongon.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og dias barangay tampukon ayongon, may buntag po ni usab dia ni Madam Jocelyn. Madam Jocelyn Aguirre, Aguirre, Garces Aguirre. Ang tagiyag tagdumala sa English Life. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na, bangon, bangon! Okay. Onggoy kiat. Okay. Oh, onggoy. Kiat. Manegi, onggoy kiat. Manegi, in short, okay. Okay, Brad. Okay, Tay. Region nga okay tay. Okay nay. Mora dia. Kinanglan nga mo okay gitas permis sa tong nanay, mo okay ta permis sa tong tatay. Para hap sayog marinaon inyong atay. Okay, ito oras, alas 5 sa nagyod sa Kabuntagon. Dias parang kayo magtotayasan, may buntag rin by RJ Balasabas. Atong higala ni nga usara ka-Amerikano. Kay ang yang buhok, gold na kaayo. Bye RJ, good morning, bye. Okay, bye RJ pa, bye Ray. Karong adlaw, bye Ray. Di na ako kasabot ng Bisaya. Ano, nagawin ni bye? Ngayon ko, tawad na si Mbok, bye. Maunang di na kasabot ng Bisaya. So, masabtan niyo mo na, bye. Paano ako masabtan, bye? Kanang English. Tungod din na si Hakto Diyo ko, bye. Tungod si mong buhok. Gold naman, gold mo na. Amerikano naman. Yeah, siyempre, ang Amerikano, English man. So muna, hinungdan ba yung kanina kasabot ng Bisaya? Si by RJ Blasabas, na-abnesya na siya sa Bisaya language. Ay, muntang ni by RJ Blasabas. Loud and clear kay Rosta Radio, diya dapita siyang panimalay. Kauban siyang asawa, si Mel Galios. Mel Blasabas. Ano si Mel Blasabas o si Mel Galios, lahi ba na siya? Kay si Mel Galios, Madamil Galeos o Samtos mga sinaligan sa Dragon Prot. Parehara ngalan pero lain og apelido. Lain punog bana. May buntag ni Madam Tikya Balasabas o Guntoro Balasabas. Yeah, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og yung Johnny Bainosa. Og yung Johnny Bainosa, bye-bye, Ray. Kani ako ang radio dere pagkakusugan na yun. Abot na speakers lungsod. Ni-upgrade ko Radio Bayre kay kani kong dalunggan murag bulbongol naman. Una akong yung pakusgan. Parang akong silingan nga si Baykustan makadungog po dugapil. May buntag nung Johnny Bainosa rin niya. Silang siyang silingan si Baykustan. Og ni Baynonoy Buking Kito. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at ta kay buntag ta. Og dias barangay magtotayasan, may buntag ni Consul Joyce Fernandez da nung Julimer Fernandez. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Boss Digoy da, Boss Digoy Herodias. Good morning, boss.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Bayridji Herodias. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Boss Dindo Abrincilio. Atong higala ni nga Perming Guapo. Nga kung magtakilid, murag si Ruben Padilla. Og magtalikod, murag si Bong Revilla. Og mag-atubang, murag yung si Daniel Padilla. Boss dito, Abrincilio, dias, sityo kang abokay, barangay magtok, kauban siya.

0: pinangga og pinakagwapa nga asawa. Awailan si Madam Catherine Sorinio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamamangon na ta, kay buntag na. Ibta-ibta na ang mga eliptonon. Pangipusa na ang angayan nga hipuson. Ipanglabay na ang angayan nga ipanglabay. Munay giyon, true, you're rubbish. Ayaw po itong rubbish, ero ha, katong rubbish ba, basura. True, you're rubbish. Mao na mong pronunciation, pero ang spelling ani, lahi giyon. Nay rubbish nga basura. Napoy rubbish nga, katong rubbish nga mapakan kikag mga malalang mananap, like dog, like snake, o guban pa. Mayroon tayo og rubbish. Karabang mga poison, mga makahilo, na pwede ka ma-dead on arrival. Okay, tara, salasay si Unsinigid sa Kabuntago, dinis Barangay Kabulutan, Tayasan. May buntag po ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kagapong adlaw ni Masikat, ano na ito'y panagtapok-tapok niya sa Kabird Court, dinis Barangay Kabulutan. Kabayin to sa PWD. Wala lang nato itong mabasa, kaya wala punta kita sa mga magkita-makita na itong post gun. Kagapong adlaw, doon ay panagtapok niya sa Kabird Court. Kabayin to sa mga PWD. Mauto. Ako ba siyang kapikas kayo po ni Kapitan Andrino, si Bike Gardner, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni DJ Barik. DJ Barik, good morning, DJ.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: DJ Barik ron, gigda pa ron kay katuyang banig nga. Gigda ron la. Bago pa kayo ito. Umot pa kayo ito. Sa isda pa ito, Prisco. Di ba, DJ Barik, kumusta itong pagigda?
2: I'm okay, ba?
0: Okay na ko na si DJ Barik siyang pagigda. Mabangon ako na si DJ Barik ron kay magtimpla na po siya ang kape. Kay mujuti na po siya dito sa my Kabird Court. Kabird Court, Kabulutan. Og may buntag po lang nung idernize niya. Lang July Carnice, og ninyang Jilmar Nice. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Consyal Simo Yusores, Madam Edna Tirano, og ni Retired Police Major Marjini Tirano Yusores. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Madam Chusy Grapa, good morning, good birthday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag da. Og ni Baydondon dia, Baydondon Libradilla. Atong higala ni nga smiling face. Ay lang siya masilingas lang pandiya, Marlene. Osa sa mga beat sa Bulio din sa Barangay Kabulutan. Kauban siyang bana si Nung Nilsson. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Og sa Tosinohan. Di nato ni kalimtan kay sige na matagpay tugtusino niya. Pagkapinanta og tag 20 kabuok. Ni Madam Chima Cabrera Rodias dia, Madam Kathleen ni Damah Wilsa gana-gana og mik-mik booking kita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og may buntag po ni Bay Manuel Bulahan. Bay Man, good morning, bay. Kanis Bay Manuel Bulahan gini pirme. Tungod kaya nga pili do Bulahan. Ya, sige pa jog gada og swertres. Ni times to iyang pagkabulahan. Muna giyon nga swerte gini siyang pagkatao. Agri Consyal po na, Consyal na Marnie Rodriguez o Ninolbin Mabilog. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at na kay buntag do! Ibda na ang mga nagtaop. Sa may nagtaop, bay? Nagtaop ang plug sa silingpad. Nagtaop ang plug sa radio. Nagtaop ang plug sa aircon. Ibda na kay buntag na. Nagtaop po si Junior. Okay, sa kalan sa tong station manager Mr. Ayan and Latox tong kabanan sa buhat Tandos 28 of Byron by Librado ng Mandos ug Madlaw Mandos po dog magkabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa. Sige no.
0: Og sa atong kaubanan nga reporter Andos 38 Sir Buyak Slabiog Karinal, ako nalang mingon atong alagaran ang labaw makagagawam sa mas pag-alagad kaya din ni to. Og ma na po magduog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tag sa tag sa ka mga radio. Same time, same station only. Right, turn your favorite radio station Star Radio. Basta naka Star. Sikat na sikat. Gita, bye-bye. And God bless everybody.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio. Las Ice. This is Ice.
7: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
9: 2!
7: 2 plus 2!
9: 4!
7: 4 plus 4!
9: 8!
7: 8 plus 8!
9: 16!
7: 5 plus 4!
9: 9!
7: 5 plus 5!
9: 10!
7: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
1: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, Las Ice, 19. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
10: Labyo sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya

0: Fabio Boya on air.
1: Oy, sa makausap pa mayong adlaw, nausap ka na itong tanan mga igsoon. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta naman mo ni ha? Yabang!

kamusta naman itong mga kaigsuunan karon ilabi na sa mga amahan diya, mga puha, mga iyaan, mga igagaw, mga igunsa.

aduna na kita'y produkto mga kaigsoonan nga makasulba sa inyo ang problema diya sa inyo ang panglawas. Kung nagantos mangkas balatian karon igsoon. Ayaw na kabalaka kaya aduna'y mayong balita, aduna'y bagong food supplement na makatabang kanimo diha mga kaigsoonan. Kinigitawag na ito og astasan mga kaigsoonan ang pinakabago og pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas mga kaigsoonan. Manufactured ni sa Pats Herbal Company Incorporated sa katuyuan nga matabangan ikaw igsoon nga ma-maintain ginimo ang imong mayong panglawas mga kaigsoonan. Kaisultihan tamos tinood kini atong mayong panglawas moro kini tong puhunan. Once ang atong lawas mo bagdaw na mga kaigsoonan, may kinaingong impact.

Tugkaron ang gihagawhaw ning kasing-kasing bilihagon. Imong masuta nga pwede pa di ining ayum-ayumon. Bisan gihinay-hinay na og tukubsa na ginubrang kayugot. Nani bisan karon kanunay lang kining nagpuot. Ang alaga. Kanusa kahani mo kiniutruhan og suta ang kahiladman? Unya na ba kung sa hinulaman nga kinabuhi, hunusan? Kanusa kahani mo kinisubling mahalun? Unya na ba kung sa kulayahon kining lawas, ganoyon? Ikaw na lang ang bugtong binuhat aron kining kinabuhi mahimong mabusilakon. Ikaw na lang ang bugtong nilalang aron

0: Uy, akong mahalon. Isa nagloyo ang mga pagmahay nga ni si Batala, gusto kong sukmaton. Tagae ko og rason nga dili mo ako taganog laing higayon. Gani ang tubig? Ang tubig sa ilabangan, gikan sa ilawod, sa ilaya, pwede mang pabalikon. Bisan manggani lisod to ison ang buko sa kawayan. Apan kung gugma o kaluoy mo'y magsugo, ang tanan mahimo man. Ayaw tuguti akong pinangga kining pagbati, lumsa na lang sa kapakyasa. Di ka ba maluoy? Sa walog sa mga luha ako naglangoy. Wala na'y paglurang ang kasakit ng dughan. Apan mapakgang laman kini sa laing higayon imong limsan. Ana Ohahay. Bye mo mga kaigsoonan, alang sa toang paghisgot karon sa high cholesterol mga kaigsoonan. Kinsa man ang mga tagas de cholesterol? Iisang siko, iisang siko. Stand by mo ron tao-tao, dumalaman ninyong pipila ka mga painom-dom. Stand by.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayus! Savon! Beauty Soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Savon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna dyan! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayus Savon! Ayus Savon! Tinuod ni!
1: Damguhan ta ka. Ang Ayus Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayus! Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Labyo Boya, on air.
4: O, sa kadlaw niya ng mga egzon, Gistorianes Buyak, Suksburoy. O, muna ang ilang gistoryahan.
5: Bye, Boroy.
0: Ngano bay?
5: Ako ilasan kay kuan na ba yung cool sign ba? Kanamang nagtiayon ba nga cool sign o kuan, me o D?
0: Uy, kay nga nung hilas man?
5: Ay, oo, ikaw kayo ng mga managtiayon nga ilang cool sign nga me o D.
0: Kay unsa man?
5: Ah, unsa man ang pasabotan ng me o D? Me, mineral o nga D, pero di mainom.
0: Ay, gibate!
5: Ang ilasan kay kubay? Ang sama ng me, mineral, yaka ng di mainom.
0: Butang eh.
4: Hala, sige, ay, balik, tas upap ka ng uban. O, karoon natong isgutan, mga kaigsunan, kung unsa man eh, high cholesterol. O,
0: Dito maglangan mga Igzon, kining high cholesterol, nagpasabot kining dunay daghan. Daghan kayong cholesterol diyan sa imuhang dugo. O niya ang cholesterol mga kaigsoonan is a fat-like substance. Ang ato ang lawas mga kaigsoonan na kinahanglan niini para nga makabuild ha. Og healthy cells mga kaigsoonan, pero kung masubraan na po kayo ang cholesterol mga kaigsoonan, dako og tsansa nga maka-increase kini sa kuyaw diha sa mga gitawag na tog heart disease o kining stroke mga kaigsoonan. Now, doon ay tulo ka klaseng kolesterol mga kaigsoonan. Ang una, kining LDL or low density lipoprotein. Kung gitawag na tog bad cholesterol mga kaigsoonan, kining LDL. Meaning LDL, low density lipoprotein. Tawag ni siya bad cholesterol. Ano man ang gitawag mo ni siya bad cholesterol mga kaigsoonan? Because builds up in the walls of your arteries.

0: mga klase sa cholesterol is kining HDL or high density lipoprotein. Itawag na to niya good cholesterol. Ang HDL mga kaigsoonan, makatabang siya nga ma-remove ang LDL from your blood. O niya, makaprotektar ni siya kung makapanalipod sa ato ang kasing-kasing mga kaigsoonan. So tinuod gyud ang ingon nga naay good o naay bad cholesterol mga kaigsoonan. Ikatulo nga klase sa cholesterol is kining itawag na tog triglycerides. Ang triglycerides mga kaigsoonan, lain ni siya nga klase sa cholesterol. Another type of fat in the blood, high levels can also increase heart disease risk mga kaigsoonan. Lain ni siya nga klase sa cholesterol mga kaigsoonan, high levels kung sobraan na sad ni ang triglycerides diha sa tuang lawas atong dugo mga kaigsoonan, makalid ni siya into heart disease risk mga kaigsoonan. Na unsa ba hinungdan ining high cholesterol mga kaigsoonan? Una kining unhealthy diet. Kanang dili maayo bang mga atong gikinabuhi nga pagkaon mga kaigsoonan. Sama ni ining high in saturated fats. Mga fried food, mga pinirito mga kaigsoonan. Makikita mga kaigsoonan, mahilig kay kag pinirito, no? Oh, mahilig kay tag mga pinirito mga kaigsoonan. Bantay tana mga kaigsoonan kay una sa hinungdan ana ang gitawag natog unhealthy diet. Mga processed food mga kaigsoonan. Kabalo na mo na kung saan ang processed food mga kaigsoonan. Laing hinungdan ining high cholesterol is kining lack of physical activity. Kanabang kulang o kanabang pasingot mga kaigsoonan? Di na magpasingot mga kaigsoonan. Kanang paningto lamang maalimuot ning panahon. Dili alimuot ning panahon mga kaigsoonan. Sus, di yun panington. Muna diha mga kaigsoonan. Unya laing hinungdan ining high cholesterol kining smoking. Kisa man ang kusog muna ba ko diha? Isang agta. Sarap na sa mga hinungdan yan ang cholesterol mga kaigsoon. Lain pa kanang obesity. Obesity mga kaigsoonan, kanang genetics. Family history ba, no? Genetics, may family history nga, mga tagas yung mga cholesterol. So bantay-bantay yan na, no? So muna yung mga hinungdan mga kaigsoonan, yan ang itawag na ito o mga high cholesterol. Kung sa may mga sintomas dahi ni ang high cholesterol mga kaigsoonan, sa tinuod lang, wag gugunin siya, itawag na ito ka ng mga sintomas. Wag gugunin siya mga sintomas mga kaigsoonan. Apan, madiskubrihan lang ni nga taas na rin ka o high cholesterol, taas na mag-high cholesterol. Napay high, taas pag yun. Taas na ka-cholesterol mga kaigsoonan, kung magpa-blood test ka. So dihan na mga, dihan na may balaan nga taas na ka o kanang cholesterol mga kaigsoonan. Standby mo rong taon-taon mga kaigsoonan, atong hisgutan, kung saan mo na itong malikayan na itong high cholesterol. Yaon sa'y katabang sa produktong astasan ni mga tag-as o mga cholesterol mga kaigsoonan. Standby mo rong taon-taon, atong pagkahisgutan, humanlaman ni ning pipila ka mga pahinumdo mga kaigsoonan, gikan sa astasan. Standby!
1: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon

0: tulad ng mangustin. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Love you, Boya. On air.
2: Kadlaw na mga igsoon, nag-istoryahan na igyapon si Buyak ug si Buroy.
3: Anang Broy, nai lang ita di ang trabaho, Broy?
2: Oy, nang ita ang trabaho, Buyak, kanang kusinero.
3: Ah, okay na, kaya ko, Broy, kanang pwede ko makasulod na, Broy?
2: Ay, unsa may mong nakatunan di ay nga kuhaan ka ng pagluto di ay.
3: Ay, dagat kaya ko nakatunan nga pagluto, Broy?
2: Unsa man gani,
3: ang nakatunan akong pagluto, Broy, manang dapat yung hayro nilang kusinero, Broy.
2: Unsa man?
3: Ay, kabalo, expert kay ko, Broy.
2: Sa unsa man?
3: Expert kay kong musugbag bulan, Broy. Huwag mo init ang mga baha.
2: Ay, ay, ay. Dati.

tawag na ito, bad cholesterol. HDL, high density, lipoprotein. Good cholesterol, at kinikitawag na ito, triglyceride. No, muna siya diyan mga kaigsuonan. So karon, atong isgutan, kung saan mang malikayan ato ni mga kaigsuonan, kinikitawag na ito, high cholesterol. Una ginatong buhaton mga kaigsuonan is kinikitawag na ito, eat a heart healthy diet. Eat a heart healthy diet. Makaon kuno ta kanang makakuan. Makahatag og maayo nga kaayo sa tong kasing-kasing mga kaigsuonan. E kinirabang uban diri. Masakit og kasing-kasing. Ganun man sir. Masakiton kay kasing-kasing mga kaigsuonan, labi na mga edaran nga na, mga masakiton na kasing-kasing ang mga laki. Ay, mga edaran. Ano man, sir? Alangan, may gugma mag mga batanon. Nanay sakit sa kasing-kasing mga egsuon. Oo, nang buhato ni mga kaigsuonan, aron nga. Aron nga natay gitawagan ng eat a heart healthy diet. Kinahanglan likayan nato kining giingon diri nga fried foods. O kani bang mga pinirito bang mga pagkaon mga kaigsuonan. O sa ginasya nga mo hinungdan gyud. So na hibal-an kaniya nga hinungdan na siya sa mga mutaas sa imong cholesterol mga igsoon. O kinahanglan likayan nato ang mga fatty meats like bacon, mga sausages, mga processed foods. Likayan na ito na, unya, kining mga foods high in saturated fat like butter, cheese, pastries. Ako na siya diha mga kaigsuonan. Ha? So, likayan na ito, apan mas maayo mga kaigsuonan, aron nga doon na tanya ng heart healthy diet, atong pilion mga kaigsuonan ang pagkaon og fruits and vegetables. Taon dito ang mga prutas o mga utan. Mga whole grains like brown rice, oats, whole wheat bread. Mga lean proteins, no? Mga fish, chicken, chicken breast, tofu, mga kaigsuonan. Mga lean proteins, no? Nya healthy fats. Okay na mga olive oil, mga nuts, mga avocado. Wala dapat na to mga kaigsuonan nga ikonsumo. Aron nga, doon na tayo nang itawag og heart healthy diet. Ikadyon imong buhaton aron nga malikayan mga igsuon ang high cholesterol mo ang pag-exercise sulod sa pag-exercise regularly. Bisan sa usa ka adlaw mga kaigsuonan mo target ra 30 minutos sa lima ka adlaw mga kaigsuonan kung bati na sama sa walking, jogging, biking, swimming or dancing. Amo ni buhaton imo aron nga malikayan ato nang kuan ko nang cholesterol. Ang LDL or bad cholesterol mga igsuon. Niya ang pag-exercise makatabang ni siya nga mutaas ang HDL, ang good cholesterol mga igsuon. Og mo lower ang atong LDL ang gitawag na tog bad cholesterol. O niya ilain pa ikatulo mga igsuon, maintain a healthy weight. Maintain a healthy weight. Aubos kita sa timbang mga kaigsuonan kay atong timbang, atong kontrolon. Ikaupat mga kaigsuonan, normalikayan na ito ng high cholesterol is avoid smoking. Kanang smoking lowers good cholesterol and damages your blood vessels. Quitting smoking improves heart health immediately. Isa man ang kusog mo na ba ko diya isang agda? Inayo na nato ni Gundang. O niya, ikalima, limit alcohol. Limit alcohol, limitahan ang pag-inom ang mga ilimnong makahubog. Kining uban direk, makainom, murang gida atong, mura atong kamil. O niya, mas maayo, ikauno mga igsoon, get regular check-ups. Kinahanglan nga, magpa-check-up yun tas mga batids, panglawas mga kaigsoonan. Naon sa may katabang nining astasan diya mga kaigsoonan. Numduman na ito nga, ang astasan, na doon na yung itawag siya mangustin nga sangkap. Kining mangustin, gitawag mo na ito ni Queen of Fruits. Ang mangustin mga kaigsuonan, maka-prevent siya. Maka-prevent siya sa gitawag na ito, LDL or bad cholesterol from oxidizing which is what makes it harmful to blood vessels mga igsuon.
banana, kamangtas, ang mangustin, mga kaigsoonan. Onya ang mangustin nga sangkap sa astasan, maka-improve siya, mga igsoon, sa lipid profile. Kay matod pa sa mga pagtuon ang mangustin extract.

siya nga ma-reduce ang body fat, which is linked lower cholesterol levels, mga igsoon. Kanya, it improves metabolism and fat breakdown, helping prevent cholesterol build-up, mga kaigsoon. So, ingon na ang... ingon na ka...

Astasan. Barato lang maning astasan mga kaigsoonan. No, basta lagi mga herbal, lagi mga igsoon, mahal kayo, pero ma, kuan, malong neck og be. Barato. Ate. So, why kuya, huwag walay dapat kabalakan mga kaigsoonan ang pagtumar sa astasan. Kaya, aprobado kani mga kaigsoonan sa FDA. Food and Drug Administration. Unya nga to mga igsoon nga mga Muslim makatumar sa dinhi mga kaigsoonan kay halal certified ni siya. Huwag ang ang kabalakan mga kaigsoonan ang astasan. Ang atong kabalakan kanang ipalit. Pero mas labaw nga kabalakan ato mga kaigsoonan kung magkasakit na ta. Una diha nga mintras karon nga baskog-baskog pa ka. Pangita pagkagmayo, tumar na agastasan mga kaigsoonan. Aron malikayan na ito nang itawag og high cholesterol. Kaya, hindi na bang high cholesterol mga kaigsoonan? Kuyaw kaya ni mga kaigsoonan kay kining LDL diyaw, nga makabara diya sa ito mga kaugatan mga kaigsoonan. Pareho rin kung nag-host, no? Kung naay makasagpong nga host mga kaigsoonan, posible nga mabuto na ito ang host diya. Ingon ana ra po ng mga cholesterol, katong gitawag na itong bad cholesterol, katong LDL. Muna nga, ato ginang paningkamutan mga kaigsoonan, nga malikaya na ito na kay, mintras bata pa itong mga kaigsoonan niya, magkasakit na ito ng high cholesterol mga kaigsoonan na, mamors, rabad yung kayo ito ang asawag ba na? Lain o niya, mamintala. Ay, ay, ay. Ang baskog-baskog kita mga igsoon. Oh, pinaagis pagtumar sa astasan mga kaigsoonan, barato lang kayo. Ang astasan mapalit na to ni sa to ang mga butika diha mga kaigsoonan nga nasa inyo ha mga kalungsuran karon. Pwede sa ni siyang mapalit sa mga radio station masakop sa Amapola Broadcasting System mga kaigsoonan. Basta gani maayong panglawas na gani ang isgutan mga kaigsoonan, ayaw yung tihik-tihik diha. Yung tihik-tihik yung mga kaigsoonan kaya magtihik-tihik ka. Ikaw na po yung masakripo.

Una niya mga kaigsoonan, mga lison na kayo pagpangita mga fruits and vegetables, mga kaigsoonan, karong panahon ha. Ang imong buhaton karon mo ato lang mga butika, pagpalit na lang dito og astasan. Okay, kapoy na, kaya labi na itong mga trabahoan nung biometrics na. Sos, kapoy na, prepare utan o prutas mga kaigsoonan. Wala na dyan panahon mga kaigsoonan, no? Salamat ka sa inyong pagpaminaw, niya kini itong tulumanon. Ipaloyuhan kini sa astasan herbal, herbal mga kaigsoonan, i-manufactured sa Pats Herbal Company Incorporated. Kaya na lang si Buyax Labyog, mayon ka ninyo. Lawas taampingan, kay Mauro Gini ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw, ug maing adlaw.

Radio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand? Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.
9: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
8: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
10: Ako si Larry Maria Gabagaypod ang Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang midako. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsulay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Animal Vita, ipikibog yun
8: na. Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on!
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasig.
12: Hard Mama.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
12: Mag-Hard Mama. Extreme na.
16: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
17: Wala ba'y special nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
18: Sa Em's Flower Shop.
19: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
20: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
21: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan.
22: Call or text 0966-348-9336.
23: Emps Flower Shop.
24: Emps Flower Shop.
25: Emps.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nescoffee o dili lang Nescoffee, apil pa ang Cervicare ng capsule. Kay mayo ang paminaw nako sa akong lawas, kay ang libati maguna ko sa una kanang mag nosebleed bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nescapsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
2: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Helen Babur, 55. Tagayon ko.
4: Tagayon?
3: Sa dumagitira ka na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
4: Okay.
3: O de yun, lami po ang katulog.
4: Karon?
3: Katungo pagkatilaw.
4: Pagkatilaw?
3: Sila ka ng capsule o
2: mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong kangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
2: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak kong rauti, hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y Bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamunin akong gimintin. Kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang Bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika.
9: Ako ay ni Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Detribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo Detribayo at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
11: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcast. broadcasting system, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: My studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
3: 1 plus 1
4: 2
3: 2 plus 2
4: 4
3: 4 plus 4
4: 8
3: 8 plus 8
4: 16
3: 5 plus 4
4: 9
3: 5 plus 5
4: 10
5: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
6: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
2: Smart Kid Remind Choco, isa ka sa shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
1: Ha? Ansa man na?
0: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
1: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani?
0: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
1: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
0: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star.

0: kalawasan. At dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos balita, handos balita. Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingba. Matag karon og unya. Og karon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado. Handos balita, handos balita. Handos balita, handos balita. Handos balita, handos balita. Balita.
1: Maghandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita. Handos balita.
1: Kining maong talumanon nga handos balita, dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos balita, handos balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farms Call Star Radio, mga sibyaanan nga maoy tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos balita, handos balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mga kawani sa Provincial Tourism Office nebisita sa lungsod sa Ayungon.
0: Balita.
2: Headlines.
1: LGU Tayasan magpahigayon og official tryouts alang sa Buglasan Intertown Pickleball Tournament.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Samtang LGU Tayasan nagauhag sa pagpahimulo sa libre nga TISDA Competency Assessment.
0: Balita.
2: Headlines.
1: High School Olympics sa MDRRMO Tayasan giusuwag ngadto sa Agosto.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Ingon man ang LGU Tayasan nagpadayon sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026 pinagi sa nagkadaiyang kalihukan.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: Headlines. SSS Ewals activity mobalik sa Tayasan karong Hulyo 28.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: Tolo ka suspek sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sabog o ubos sa impluensya sa drugas.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: Usa ka babay patay human madatugan og dakong bato sa Ayungon.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: Negros Oriental gipailalom sa state of calamity tungod sa RSSI infestation.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: In OPEDS nagsaulog sa ika-81 nga anibersaryo gipasaligan ang padayon nga pagpalig-on sa serbisyong panglawas sa Negros Oriental.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: Lalaki sikop sa CDEO PNP bayawan sa kalapasan sa Republic Act 9165 pinagi sa bypass operation.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Sa San Jose, 12 anyos nga pedestrian naangul human naligsan og motorsiklo samtang ang suspek nga misibat unta nasikop sa kapulisan.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: PRONIR yatiman ang kaluwasan sa mga tunghaan, rehabilitasyon sa minor de edad yatagan og prioridad.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mabot sa 437 mil ka mga bata sa Negros og Sikihor ang target sa ligtas tikdas vaccination sa DOH.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Lepi Sara Duterte nanguna sa posibleng 2028 presidential race matud pa sa survey.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Senador Bongo nangulo sa pagka vice president sa Dusmail 28.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: The Uy, Pizarra, wala na lang gi pasabuena tungod kay kanunay dili mo tumaw, matud ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Ang dos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Senador Peng Lacson nakakaplag og duha ka giingong ghost project sa tagig panahon ni Senador Alan Peter Cayetano.
2: Headlines.
1: Amerika nagbahad og sanksyon sa China tungod sa pagpanakaw sa AI technology, samtang US bukas paghihapon nga makignegosyo sa Iran taliwala sa nagka-intensipikar nga krisis sa lana.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: US may gasto na og 37.5 bilyones dolyares nga katumbas sa 2.2 trilyones pesos sa gubat batok sa Iran.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: Sa boxing, Manny Pacquiao og Floyd Mayweather posibleng magdungan sa pag-away.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: Ivana Alawe gipasidunggan isip best public service bisan sa nagpromote og online nga sugal.
0: Dos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Dos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Andos balita. Andos balita.
1: Nga gihandos kanato sa astasan.
0: Andos balita. Andos balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa kog balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tin-aw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Andos balita.
1: Mga kahandos, maayong buntag ganatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
0: Andos balita. Andos balita.
1: Adlaw karong Huwebes, petsa 23 ni maong bulan sa Hulyo tuig 2026.
0: Andos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager nga mao si Bus Ayan Hanilhato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab ka DJ nga si Byron Sorinio.
0: Andos balita. Balita.
1: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Merecler Babor, Handos 78, May Calio, og Handos 24, Abdul Karim Solis. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
0: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Andos balita. Andos balita.
1: O andos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karun o unya.
0: Andos balita. Andos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
0: Andos balita. Andos balita.
1: Mga kandos, nilipas sa kompletong detalye sa itong mga balita gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang sitwasyon sa itong panahon gikan sa pag-asa Dumaguete. Atong dawato ng report ni weather forecaster Letor Crispo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong panahon dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental o maimbuntag diha kanimo?
0: Handos balita. Weather update.
5: May butag, sir. May butag po sa tamtig paminaw. Kining atong latest weather forecast para kang adlawa, July 23, 2026. Ang southwest monsoon o hangin kabagat ang naka-apekto sa Mindanao o western section sa southern Luzon o Visayas. Aduna kita karoy gina-monitor na tropical depression o bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nga si Bagyong Quiapo. Ulay kini nakita sa gilayong 950 kilometers silangan sa central Luzon. Dala niining gikusgon sa hangin ng 45 kilometers per hour sa sentro o pagkurot sumabot sa 55 kilometers kilometers per hour. Nag-aero kini sa direksyon ng west-northwestward sa gikusgun na 20 kilometers per hour. Sa latest analysis, posibleng mulan po sa vicinity sa Pabuyan Island, si Bagyong Quiapo, tali sa hapon o ugma sa gabi. Nilauman nga mugawas kini sa Philippine Air Responsibility pagkasabado sa buntag or udto. Ug tungod sa Bagyong Quiapo, ang wind signal number 1 giasa sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Atayaw, Abra, Kalinga, eastern ug central portion sa Mountain Province, eastern and central portion sa Ifugao, Ilocos Norte, northern portion sa Ilocos Sur ug northern portion sa Aurora. For sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental, Kalungadlawa, makasinati kita og generally fair weather condition. Naray chances sa mga katagatag ng pagulan o pagpunodog kilat tungod kini sa southwest monsoon o hanging habagat. For sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay nga sa kasarangan o pagkuros sa hangin na magagikan sa amyanan kasadpan nga sa kasadpan. Diin, hinay nga sa kasarangan pagbalod sa atong kadagatan nga nasa 0.6 to 1.5 meters ang gitasun. Karong adlaw, walay nakaasa nga gale warning sa bisan atong bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayonan muunas karong ngadto alas 12:52 nga dunay gimug-on nga 0.7 meter samtang motaog ugma sa buntag alas 5:28 nga dunay gitas-on nga 1.5 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw anaa sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao'y 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalop niyang alas 5:16 sa hapon ug mosilang ugma sa buntag alas 5:37. Mukini ang latest weather update ni kanhi sa DOST Pagasa Dumaguete. Kini sa letter T po may adlaw sa tanan.
0: Handos balita. Weather update.
1: Daghang salamat Sir Letor Crespo sa imong weather update.
0: Handos balita, handos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:25.
0: Handos balita, handos balita. Balita. Balitang lokal. Handos balita, handos balita. Balita.
1: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipektibo? Ayaw na kabalaka kay anayana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahim sog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton og arthritis sa banpang nga mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas, sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog-lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paggilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw ka na ba sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani-ana, gipela ila. Ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Max with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawid disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Max with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, reservance divider, mumulding motor na makaroving. More para sab sila sa mga sala sets. Mudawa to sab sila kung kamo. Magpapintal sa inyo mga balay, pinagisapagyawan sa stem, nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligang kawayan o goo. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o ginumala nila ni Chairperson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. Ese, Enterprises. Nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa pila hardware o facing supplies. SA Enterprises. Ang ilang branch 1 na imutang sa Bulangata Street. Huwag ang branch 2 na imutang diha sa Bromo Street, Poblacion, Tayasan. Upan sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si branch 1 chef mechanic Erlen Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 chef mechanic Rodzico Kayakap o assistant na ini nga si John Lyle.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:19 YB.
0: Handos Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
0: Handos Balita.
1: Mga kawanis sa Provincial Tourism Office na bisita sa lungsod sa Ayungon. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasigi Handos o Labio sa mga balitang lokal.
0: Handos Balita. Live report.
6: Dagos salamat min bunda guys sa mga sugitig pa minaw. Giabi-abi ni Municipal Mayor Honorable Dennis Amancio ang Provincial Tourism Office nga gipanguluhan ni Provincial Tourism Board Executive Director Woodrow Makiling Jr. uban sa ilang mga kawani. Ingon man ang mga miyembros Dumaguete Lions Club ug ang Negros Oriental Torres Police alang sa usa ka pagbisita sa pasiunang pagsusis mga lugar nga gisugyot ni mong ecotourism sites sama sa Ayungan Virgin Forest ug Banban Binhi Eco Park. Mitambong-usab sila si Vice Mayor Honorable Nilda Fabiliran, Sangguniang Bayan Member Honorable Kisly May Opada, Municipal Engineer Gerardo Cipriano Jr., Minro Designate Mercy Grace Gomez, o mga kawanigikan sa Municipal Tourism Office. Gibisita usab sa grupo ang Mabato Elementary School din gisusi sa Dumaguete Lions Club ang mga panginahanglan sa eskwelahan. Isip kabahin silang giplano nga suporta lang sa mga estudyante o sa ilang palibot sa pagkaton. Kini nga kalihukan nagpakita sa pasalig sa munisipyos Ayungong sa pagpalambo sa mga destinasyon sa ecotourism pinaagi sa kolaborasyon o mga inisyatibo alang sa malungtanong turismo. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio alang sa sibiyanan kami tinublan sa mga labas o tinukod ng mga balita matagkarunugo niya. Kaya si Handos, 38 Boyax Love You Ganina Reporting
0: Handos Balita Live Report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyax Love You Ganina Simang Balitang Lokal.
0: Balitang Lokal.
1: Andam na ba ang mga tayasanong mahilig sa pickleball? Nagpahibalo ang local government unit sa tayasan nga nagpahigayon kining opisyal nga tournament tryouts aron pagpili sa mga magpresentar sa lungsod alang sa umabot nga Buglasan Intertown Pickleball Tournament. Ang mga tryouts exclusive lamang sa mga tayasanon og walay rank classification nga ipatukan. Anyos po boss, 18 hangtod sa 30 anyos, 31 hangtod sa 49 anyos, o 50 anyos pataas alang sa men's o women's divisions. Ang mixed doubles open category, ibaygayin human sa tryouts sa matag age category. Ang mga team o players nga dili makasulod sa age category, mahimo nga mapel sa mixed doubles. Ang deadline sa pagsubiti sa entries alang sa tanan ng mga age categories, mao ang Hulyo 27. Samtang ang mixed doubles, mahimo nga magparestro human sa tryout sa age categories. Ang kompetisyon pag dumalahan pinagi sa single round robin format ug ang top 3 players o teams sa matag kategory mao ang opisyal nga pilion aron magpresentar sa LGU Tayasan sa mga torneo. Alang sa mga kinahanglanon, ang mga 18 anyos pataas kinahanglan nga musimiti og voter certificate. Samtang ang mga 17 anyos mabos kinahanglan musimiti sa voter certificate sa gidikanan kung wala pa sila maristro isip butante. ang mga interesadong magdudula gihawag nga isumite ang ilang timeline up ug ang tanan nga gikinhanglang dokumento ngadto sa Sports Coordinator's Office sa labing sayo nga panahon. Gihawag usab sa LGU Tayasan ang tanang kwalipikadong pickleball players nga mapakita